0: tax na ñom ñu amaat benen gis gis ci yoonu mourid
1: xam baadu mourid yoy la am ko
0: dama yaakaar nak
1: ñu ci mbamba yoy wotut manam
0: mo ngi japp ni bëgg na mulle ko bëgg dëgg
1: waaw
0: dama yaakaar ni mourid gogol sa gis nak jaawale ko mourid gi gene ne espagne da mi mourid
1: gini adde dafa ñu xote ki
0: wa jinn yeb lool da
1: naka l'islam fi yonte bi joge rek la danaka
0: wa da naka fi yonte bi joge rek ni ci jinné ñenté war xamal nat wa kon espagne gogou nonu amna mouride yu fa nek yo xamne ño def jëf joju non ba télé journal ba télé espagne bi ñep woné ko sante mouride ya gërem leen ba amaat benen gis gis kat xamne ñi ke ndeke ñun wara yaatal la ndaxte li kat neewna fuñ koy gisi wa neewna ci mbolo mu ngi gis mo xamne day dund ci dekk dekk ba am jafé jafé ñu génné seeni mayen participer ta xaratul retour dara def ko rek ngir jëmm yalla lool nak genn mourid lan fa xam muy mouridullah goge nga xamne seigne touba falam keur falamay daayira mbolo mo difa dajje ñu defon nak bu yoggu sax ya 3 semaines ci gannaaw sunna khasaid bo xamne seigne touba la ci don sante kon ñing leen di ñaanal ñoomit seigne touba doole leen ñi ne di wax na timit ne amna wax yo xamne dal dañuy alerter rek ñun ñoomu fi te dawu ñu te daawu ñu kep ko genn dal di ngañi wax ci yoon wala nga wax ci lu non midi xaar ñu midi 1 minute inshallah ñu melni seigne bashiru lok kenn seigne touba ñu ñep ñi ngi ci terre bi di ay jambar yo xamne ñu mata ñaan la di ñaanal seigne saban mu yag fi lol teul di joxat jëru ñi rek xamna ñom ñoy gëna mëna yaatal
2: tawakkal jërëjëf seigne goor ñu ngi sant baax ci kaddu yu am solo yoyu ci non nga ko waxi rek seigne mom kep ko koy défendre manam mom mo lay fegal lepp outal la sax ñulay protéger ndax dama koy misal tout ci beet bo mo bi won ci ne kafani hafisun manihun jumlatul hida manam lay melni bala mu wax ne yalla outal nako ay soppe yu feñal liggey bi waye dafa ñaan yalla fegal ko non yi ñaan gogu na dama japp ni dubbu bopam waye soppe mi ye
0: waaw
2: yu ko feñal liggey bi
0: waaw
2: ñom lay ñaan la yalla musul leen ci ay non
0: wa deug la
2: waye nak ci kaw nit ci koy def ko te yalla rek tax ak serign bi da nañ wax ni sidullahi fi sidhi talab manam nit ki limay def bu deggo manam limay a do xam sa fu mu
0: deug la deug
2: bu am loy ragal bu am loy ki da nga wax ni sax ñi nek ci lay yeen ni manam jërul ay ragal manam yaakar na li sax li lu wax na nit ki man la xol tatu laaj nangam ak nangam yoy pam ci seigne touba mom li am solo moy fexel ba li ngi ko defal
0: manam
2: deug ci yaw manam bu deggo ci yaw mom manam li lay ar mom ci yalla la joge way loxe mi def ci ding wal xamna ñu ci bi xamna ma deggmal dama koy def muy dernier wërngal wi ndax melna ni waxtu mi ngi dem comme niko mbokk yépp waxé yoonu mourid jangal nañ ko fi attaque yi yag na fi ndax ni ko waxe ci ndil ben gi ci musa waxe ko nonu lu yeng lu mel nako yengal ko app doole
0: te
2: lolou moy sunnatullahi fi rabbi lepp lo xamni lu bax lu jëm ci yalla yalla dina ko defal ay non lo xamni ñokay jima tilimal ak yu ne mel ndax señ bi bamu dikke fi ci touba rek la touba bi bëggoon na tass yoon wi du bayilo mourid yu bari yoon lekk lo bari yaakaar na ni ba suñu mamon mané nan ci fol la tay tek sa nombal tank mo gëne ñom li nga wax ño lank yaaka na lool to etap touba la ko wax won kon yoon mom to yag nako top waye ndab li nga xamni mom la ci musa wax legi ni nga xamni serigne bi ci la duuy lepp ta mourid bu fa duggal sa loxo manam moy soob te duggal sa loxo mo lay tuddé soob moy batu himma bi nga wax legi kenn ko da nga wara ndax dañuy wax ni ma sunna ta dina dik manam mourid batu mourid ci irada la joge batu irada ta irada gis nga moy li nga bëgg ki bëgg moy mourid bi ta mourid moy martabatul ula min martabatil himma manam kuy yek ci himma ci himma bi ngay li ngay nika jaar moy batu irada moy faaw nga am lo bëgg yow
0: deug la
2: yow mu bëgg faaw nga am lo tuddu moy mourid bi yow bu ngay jaar nak ngir am li nga bëgg moy yoonu himma don yoon wo nak mom la fali sun tuba jaarale ma mourid yépp comme niko seigne mohtar waxe mu sos ko ci mbacke kadior nekul luñu copier waaw amna sax ben ki bo xamne seigne fall mi ngi ko ci leral mi ngi nan djugul fas djugul nangam ñu ma fi rek la djugé

0: amna ben ki bo xam sama ko jox mais amna fi rek la duggé fi rek la duggé lepp fi la kon loolu it manam señ bi nekul lo xamni lu mu ki manam bu don amna lu mu copier manam li yonte bi jangale won comme ni cheikh abdal waxe
1: deug la
0: li yonte bi jangale won sahaba yi nekkon ci mom la dikki jangale wat ko yeselat ko
1: ndaysan
0: manam defrat mo defrat lepp kon lolu amul dal lu ci gennu ci genn suñu musulma wax nako legi lolu ñakul nit ñoo xamne lolu moy lolu mo mën ta ñak fi ba aduna tukki lolu dina may yoon dina am ay non waye fi ba aduna tukki dina may soppi
1: deug la
0: yu dey doona ani fi wallahi bi afwahi wallahu mutimmu nuruhu wala ko defal kafirun waye bi afwahi mo am solo
1: deug la
0: bi afwahi moy communication manam ci sim communication yi bëgga jaare ci xex mbirum yalla bi afwahi moy ci sim communication waye ku ne xamne ñepp ku jall sirok señ bi da nga xamni netali yi jige ci señ touba yu ci bari bari état bu ndiarem xisse yi ngay deg hikma yi ngay deg état bu ndiarem mo jappé
1: deg
0: la sama la jangalam ci soone état bu ndiarem bi ci la ñak ci la doon ñak jot
1: deg la
0: kon lo lu mu waré ci fonkum fonkon communication ma waxtu julli bu jot dina wax ak nit ñi manam señ touba lu xat bu dara xewé mu genn na wam faré manam ku fonkon manam communication taxamon ko
1: machallah
0: taxam wax ji fu meuna ag ak communiquer ak say nit gis nga bu nekké ci yegi mo la di jaamu yalla di bind di wacc di bind ni rek di tek fa waye sa bu amé occasion ku fa ñew ba ci mam ci and da nga ko doko ñu ay xassine ko mu mool ko
1: waaw mo la gi
0: mool go fu mu jëf bu ko moolé ci ñu ko jaamu
1: waaw deysa
0: kon mom da fonkon communication da lan communiquer nit ñi da nga xamné fu may dikkaté damay tamal wat ci Seigne Moustapha moy nak legui nak ndagam xamnañ nak jafé jafé yi ak ñi nga xamné ñoo ñu bëgg gënné ci ñoo ñu bëgg gënné suñu loxo ci sandab lool non manam fexé ñu gënné ci da xamna nak ñoom amna ñi xamné bu meedut bu ñu gënné manam duggal suñu loxo lañ bëgg ndax xamna ñeenañ ñi dugg ñu nekk ci ndab li ak ñu ne mel legui nak loolu nak ginaaw xamnañ jafé jafé gi mel non legui ci Moustapha lan mo ci wara nekk manam taxawayu mourid ci
1: manam
0: jafé jafé yi di am ak attaque yi di am manam du fu mësa deñ lan mo wara nek nak manam taxaway mouride ji manam ci yemel ni nan lañ ci wara doxé fexé nak ba li seen bi bëggoon amna non yo xamné taxaw nañ temb ci fañ bëgg mu ag fa du fa ag ngir jafé jafé yu mel ni nan lañ fexé nak ba jamal ak ñooñu waye ba liggéey li ñoy liggéey am bu leen topé mo ngi dem waye nan lañ mëna fexé jamal ak ñoom nak xex ñoom ba stratégie lañ tek dal ba duñu galan ko te liñ bëgg dañ ko am bi seen bëggoon dana ko am
2: ok Cheikh Mohamadoul Fadal Galas Bamba Mbacke mané jotay bi waxuma sax man waye borom ëttugo yaatu bi nga xamni itim jëpp moy womat mourid yi ba dugg ak ñoom ci leug sëriñ bi ba ku bëgg na genn nit doto mëna genn yëg na ni mi ngi koy top tan réel mi ngi feeñal xeetu mbëkte moo xam ni ni ma ciy jote su ngeen ci ni jote woon da ngeen xam ni liggéeyal Seigne Touba rek am njëriñ hakay ni nga ko waxee ni Cheikh Mohamadoul Makhtar
0: moom de taxawaayam bu ko ñëpp defoon yaaka naa yi dina wàññi ko
2: waaw maa ngi leen koy junju maa ngi wax ni waxuma ñëpp na ñett rek ñett ñoo xam ni niñ koy tudd di tudd sëriñ bi nana leen di tudd sëriñ bi bun bokk nak mom téré bi lu bari lu fi jëm ci dina delu ginaaw donte nak ñi di ay nawlem kenn ku ne ya nga ca lo xamni mom nin soxla wettal fi ko ci jégué wan da nga soxla ñu wettaliko ca lola sëriñ bi da doon ciobari sun borom fu lu bax nek ta wara jariñ aduna ak alakhirah sun borom da ko won ba tek ko ci loxom ta lola amna kum ci liggey lo ta mang cee def kem kartanam ni ko borom ëtt bi di defee
0: cunwer
2: ba boo ko jige wan doo soxla lu dul mu am ci ay wéttal waaye noonu womat noonu suñ borom womate mboolem njariñ ñi teg ko ci loxom moonu war a yóbbe nag ci ñun ñëm jaboote wuy si mu bind wax jëf ba noppi bàyyee ko sunuy maam ñu di ay jàmbaar daj li gën a metti ndàmbalee Cheikh Moustapha danaa ci ñëw waaye danoo war a xam rek ñun ni cirub yàlla benn la ci Sénégal benn xamee Sénégal ak fii ben ci rub yalla bi rek fi wacc bo xamne ci yalla lu joge jaar ci ab yonentom wacc ci jëm ju yalla tan ma suñu deug ku wote len lo xawa xeto li serigne bi wote ta wote ko ni yalla ko jël jox ko yonentom mu jox mako mustam ci mom rek las ko deug ci rub yalla bobu nak ñi bëggoon muy ñoom wala muy bëgg ñu bëggoon muy seen kok te yalla dugul ko dogal ko fi bu seen xol setul wicc moy ñi nga xamni dañuy wut maslamu yaatu ci ñi ci biir ngir ñu talal leen loxo ngir ñu bacca lo xamni bu ñëwé ñëpp dana li lu mu doon mu tambalé fi amag ba jur ci biir ndabli jeexital bu rek ki ngam yu bari lolé nak mo wara tax ñun ñu wara xam liñ koy aré waye sëriñ bi ku sun borom sedd la ku sun borom ar la ku sun borom matal ay jumtu way yi ar ndabam li la yoon wi da mën ta ñak yi
0: combien
2: borom xam xam borom alal borom doole borom mum xel yoy mën ta ñak nak sëriñ bi ci ak fagoom ñoñu kenn ku ne fagu na ci lo xamni xana kenn ko ne ak sa jamono waye ñoom ñepp xajëndo wuñ ci jamono ngir lay tax señ bi soxla ko ngir bari gi ak kenn ko ne ñim ci tan xereñ giñ ci xereñ mu melni nak mi borom xam xam yi yëkëte seen itté moy ñi ni tuddé borom xam xam yoon wi fi ñu tollu ñu mën ci tuddu señ ahmadou mbacké señ mbacké abdourahmane ak ñañu nataangoon ñu di ay mag di ay kilifa ci ñun di suñu wajur ak ña top ci ñom melni cheikh makhtar mi cheikh makhtar kebe ak ña demel ni ñom ak ña top ci ñom ba li feek yoon wi define jamono bu ne serigne bi di tan ñoronu ña fa ne te bu ñewé xawla fatelo ñe ci xereñ ci ñu wara are yoon ci xam xam wet yépp non la serigne bi tanne duko fa fété gisoo bi jumtu way bi feñé nim tan ñu melni serigne goor xol dogu gi mu am soko xolé ci ay at xol ko ci ab dox xol ko ci xam xam bo gisé jëmam dang koy xép ci wet gi mbeug fété señ bi waye xolé itém néna bima juk bimay juk dama tan wet gi gëna dis te gëna metti ma ciëpélu fa ngir défendre waye ma ciëpélu fa ngir wetli xam dafa tok ngir di wetli ñi nga xamni ar mirum señ bi rek lañ fa bayyi waye dafa tok ngir gatanu ñi nga xamni wulbeuti wala lendeumal wala influence rek len fi bayyi ngir mu jamar lok ñom ngir delo len ginaaw mang koy netali legi nako gis na jéga bu yaatu bo ci def ne la serigne bi yaatu le ci mbollem warabi akay liggey bi serigne bi liggey nako nopi bim koy tek ci loxoy suñu kilifa dara yaqul xol cheikh mustapha mi ko jëk wootu ci at yim ko wootu li fi serigne bi bayyi won ni ko aduna songé won ngir taxaw di xaar ni mom rek na jaxal waye waxtu wunuko aduna xagne waxtu wunuko noppé gis li bëgg nañ ko am waye bin noppé gi serigne bi ci sayir fofé la taxaway cheikh mustapha gëna dëgëré budul señ abdou mbakem cheikh murtala di serigne yunus mbakem cheikh murtala mi ngi wax ni ma serigne abdou ahad néna liggéeyal serigne touba ci cheikh mustapha la xamé ni bakkan lay laaj kon mbir mi fi serigne bi bayyi nan xamni sun bakkan yi lay laaj ngir ñu ar ko serigne bi lan la ko l'islam jarej lon l'islam di joy yeket ba genn gaday ci sawu jant fepp melni lambay serigne bi ne may na ma dalu l'islam seuf leen ma jur leen ma dana ko jam
0: seuf leen ma
2: kon melna ni cheikh mustapha lolu mu taxaw ci france jamarlu aduna wax ko aduna ba aduna delu ginaaw lolé ci señ bi lako donné ci señ bi lako royé
0: ci jamono ju met
2: señ bi mo ñëk joxé bakkanam ngir islam ñëk joxé bakkanam ngir yéssal sunna sayyiduna muhammad waye lim doon yéssal yes na pak islam dim yëkëti ñëpp seen nako te ñak ko ci bakkanam bëpp murid bu dogo non ci mbirum señ bi nak fofu la señ bi fété kon li fi nek ma delu ci batum ñak yoon wi li ci bokku ñu genné ko ba ñepp xamné bokku ci li ci nek li ci bokku ñu saxal ko ba ñepp xamne ci la bakkan lay laaj ku ci mën ta joxe sa bakkan delu ginaaw ta bayyi ñu ñun sun bakkan la ni joxe ci sëriñ bi day ñong aw ñoñam da nay ñong ay talibem da nay ñong mbindam mi day ñong dekkum bi day ñong dara mu ci dara bakkan rek lañ ci joxe nax ñoom ñoo ñu gën gën ñoo jige sëriñ bi gën ñuko xam ba nopi joxe bakkan kon buñu te bëgge roy jarñu ci faaw bakkan la ni joxe ñoñe ñi leen wutu won bakkan la ni laaj waye melna ni man nak buma de buma dello ci ñom damay wone ñun suñu masla dafa upp ba motax leg leg nit jugge ci Allah ba ag señ bi fof ñun ñep lay bet wala nit sax bok ci yoon wi jekki jekki ag señ bi fof ñun ñep lay bet leg leg nit bok ci yoon wi juddo fi ñu xam fi lepp mu jekki jekki wax kaddu go xamni yow yaay gattal sam xel ngir bañ mu sori waye bo yatalé sam xel kaddu gi ci serigne bi la jëm direct té ci yoonu la am nday ci la am bay wallahi lolou jamono bu né day am xam nga lutax buma fatlikoo sayidina serigne salihu tollon na jamono jo xamni turwi la wax turwi la dan ar ci nga diku tuddu ci loko tuddu turwi rek su fekkam ñun mourid yépp ar nañ serigne bi tambalé ko ci awturum tambalé ko ci sum jëm nga xamni turwi rek boko tuddu sey rom japp deug doko tuddu ci lekumatul kuko tuddu sa sa dem recc bam yegg sa dem recc la ndax lam ko tudde waru ko ne tudde wallahi dudu ag fi nu ag
1: deug la
2: waye nak ñoo masla
1: ci
2: dem ci besron ba jël ci ndox ma ba doyal li tuddu señ bi ci kaw kenn dula genn ci mouride ba nopi ngay def lu tuddu mouride
1: lay ndessal
2: ba nopi bok ci yoon wi
1: ci
2: señ bi da bolé ci bopam ño xamni bu señ bi ñewul won ñom duñ ñew duñ am yalla daléna fegna jam daléna fegna la jamono ci biir señ bi mom ba nopi jéglem yoyu ñom ñoko don ñoñu luñ leen xolé luñ señ bi amna la ñu wañil señ bi ci mbirum ñoñu señ bi lañ don warisal khadiman wilayatan dom modi baye lo don xol ci sayidina señ salihu gis serigne cheikh romboko wala ay rakam da nga wuro aduna bam daj do gis lan lako tekkal
1: lay ndaysan ci
2: serigne bu mag bi nekatul ci sayir waye mom du fi juk ñako wutu won nekatul ci sayir waye duñ fi juk ndax seen dom ye fi ne ñoñe nak manes na gis ci ñoom ak nité waye amna lu na ci ñoom lu nekkul ci nit waxtu wu ne nami depp sun xel yi ci li di am nité ta xamni nit mën ta baña def yi fi nit waye nan ité wo lolé lañ sun borom jaglél ta nekul ci nit ta xamni ci loolu rek lañ mëna jariñ ñoñu waye ak nité kessé nit néwna mu jariñ ci moromum nitam ci lilu sayrus aduna rek kon fawu ñu tek ci sun bakkan ci ar sëriñ bi ci turum bi ci dëkkam bi ci mbindam mi ci njabotam gi ba ci talibé bi bu kenn ku ne jappé ni ya wara ar sa morom to ar gi nga koy ar sa bakkan nga ci tek lepp day ñong kon na bayyi cheikh mohamoudoul makhtar
1: inshallah
2: ak cheikh mohamoudoul mustapha ak serigne gore ci gattal dal niko serigne fallu waxe mbirum serigne bi lan lay laaj ngir mu ñong
0: inshallah jere jeuf serigne mustapha amna solo lol kandi passé fena lol wa deug yalla yobarnañu fu bari wa deug yalla yegal nañu lol xamna sax li nga wax ci mourid gi ak yu mel ci fonkat yoon wi ak gën ci wone ak bëgg ta fiir ci
2: dara ci dik sax surtout fiir ci
0: wa fiir ci bu baax baax lol dara ci dik sax ci mustapha nga wajal ko ci yi xew Touba legi football mec da nga gis sax su fete yi ñu nekk décembre bi ci Noël nga am lañuy fêté moom ba kéfal da nga gis Touba ñu koy manifesté maanaam ñu defal xeet maanaam seen buntu place loo xam ne day manifesté maanaam feet gi da koy firndeel wala buñ demee ba koy gis Touba ak 30 nangam ay AIC yoo xam ne ay footballkat lañu yooyu xam naa Sumou Sall danaa ci ñëw nga dikk mat ndax yooyu moom kii gee ko ni ko Sumou Sall waxee léegi ci sax xam naa ni xaside yi suñ Moukhtar da leen ci dikkal ndax suñ bi ay mbindam da ci da koy côté damay wax ni xarañam da ca bokk day tudd ay dat day gis ni benn bayit mu tudd mu tënk ci ay bis wala weer wala xeet yu mel noonu suñ Moukhtar moom xarañ ña ci yooyu wala mu tënk ci ay siifur yooyu yëpp day am ci mbindum sëriñ bi kon bala mako jox sa simu so da nga wax lu am solo ci yoon ni ñu ko wara aré ak sam mako fexé ba manam yi ñu mom tamu deugat ci ñun ta nga xam ci bankation yi la mak la bok manam tu misal dama ci ñu xam misal chaque soude moy khasside yi ay gis ni leg khasside yi ñent lo romb ñu yëkëti leen khasside ñaar ñuy mariage
3: yëkëti
0: leen khasside seen bi ko seen tuba bi ñuy bind jaayante di liggéel yonte bi di bind ci yalla ak yonte bi ne wax lu di yalla ak yonte bi ci bind suñu mag ñi day comme ñu ko waxe leg ci musuwa khasside yi bu fu ko lañ jàngé ni naan tek duñ sax na nga wax ñu na nga def tara ngir xam ni fepp fu ñu koy jàngé mala yak yak yu bax yak lepp ñu fay tew yow la nak amul lan lay def ngentel lu xum lu romb yëkëti ko fa naw no gis ni dëng ni talal loxo di mariage ak lu mëna sol nga top leen di leen yëkëti khasside suñu tuwaay mëna japp na loolu bu ko ci war ma loolu ta yaaga na challenge tax ko wujuk ak jaamu yalla comme nango waxe leg ne suñu tuwa yalla da ko defal bokk na ci mayam mbiri aré sax jaamu yalla manam mbiri ay adam ak jaamu yalla
2: ma sha
0: Allah mom yalla ko suñu borom mako defal tam na am sa bay ju bari nga waxe non naw mi ibadatu rabbina la shariku mom ay yoy waxe mbiri adal sax mom yalla suñu borom da ko fe defal ak jaamu yalla legi suñu moktar xam na nga dikkel ni ci lolu ci beet yi nga xamni manam suñu bi da ci côté ay mbir di ci dexal ay mbir ak yunem ndax mom khalid magi mom moy karama waye ya comme ni nga waxe legi suñu mom ni ngui koy tuddu ci lu re tarixa bi ni ngui koy askanele fune waye momit ni ngui koy santale lu ne donc sa dama wax ni sax fof mom
3: res na cey ñew
0: waaw mom ñu taw mom ni ngui ko xam na kenn ko bëgg ko mom ni ngui ko santale sa baxna waye teew ñu leral ndax ni ngui ko santale yit manam ala kulli halin mom kenn ko bo soñon yaay gëna jégué yaay gëna yaay da ñu ko sante lay amul jafé jafé non la sante ci yaw def ko ni sa yef bop amul jafé jafé waye teewut manam histoire mom amna lu mu saxal amna fu mu bok amna lu nangam yoy yep it war nañ ko leral ak yu ne mel kon fofu la ak batu mourid bi ak ba yaw lima wax na lima dexeñ sa laaj mom ni bari
3: waye bop mom nañ ci tek baram xamé ko moy magum jëm mu taxaw naan señ bi neneen la sante lolu
0: nañ ko wax lolu mom man na leral
2: bismillah
0: ak mbirum tariixa bi ndax señ bi tariixa la wote ak mbirum tariixa lolu amna ki man dama japp ni sax manam da bok ci may yalla da ko jox ab tariixa ci bir ab wotem wotu tariixa dong du mom waye ci bir ab wotem nak yalla señ borom da ko ci joxub tariixa mom mu bok ci wotem waye taw ko wara jup waye tari finition ba ta tariixa li teñu ko def teñu ko waye yalla may nako ci bir am wotam nak manam tariixa li tariixa di am mu am
4: waaw tawarkal xamna damay delsi wat rek ci nima gisse won man liggey bi la koy tulle
0: xidma
4: ndax señ mustafa dafa wax beytub cheikh musaka wax ne l'islam di joy ba genn gaday waxu tariixa di joy l'islam la wax waaw l'islam di joy ba genn gaday ci sawu jant fepp melni lambay so topé beeri bam ag da ngay gis seigne bi l'islam lañ ko jox l'islam mo umbu tariixa tariixa dafa gatt
0: dinun suwa islami
4: la ya
0: billahi wa bihi
4: mujaddid jehna de nga motaxon ca mbacke kadior ba li di taxaw li ni tudé tay yoonu murid lan la waxon ne mom lañ ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid dars ashabaka lañ ko wax rabbi ashabaka
0: bay bo so war nga ko jangatal
4: rabbi ashabaka bil himmati moy li yantir sallallahu alaihi wasallam indon yant dane umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah ila akhir al-hadith wa hna nan lim ko digal moy xex ak nit ñi ba bañi sérane amul daral lu dul yalla wala amul ben burbur lu yalla boko jele ci prime ndeuk mi bañ gis yalla bañ yek yalla man ak gisatuñ daral lu dul yalla moy alal doxatul sen digeenta ak yalla dom doxatul sen digeenta yalla ko kon ñaari xex la
0: bañ nek mur sadiq dal
4: waaw xex bu ndeuk bi jaase koy def koko ab yefer lañ koy defal benen xex bu ci dess nak bakkan ngay xexal banex aduna shaytané motax nga gis né la ilaha illallah motax sen binen bam dikké fekk ñu jang ba nopi nek fi xam lepp top am jang rek di lawlay de mo len man kat dañ ma wax né ma rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bidas moy la ilaha illa rabbi ashabaka bil himmati fina bokko la ilaha illa allah la tawallon ku ci yaram machine calcul sa telephone bu na nexe nga jël ma wax la par chiffre nga calculer mi ni rabbi mi ngi tolok 202 ashabaka tolok 91 bil himmati tolok 77 wala tolok 37 turabihim tolok 647 bi darsidi 537 bo noppé boko bolé mu jox la 1992 soko divisé par 12 mu jox la 166 la ilaha illallah la ilaha
1: illallah
4: kon lañ waxo yanti bi waxo sallallahu alayhi wasallam né dañ ma wax né ma xéxal ba ñu séré né amul dara luñu yalla sëriñ bi ñu noko rabbi ashabaka bil himbati kon sëriñ bi diina la yoré muy diina yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ tek ci loxom ci mudduk jamono ngir mo defat ko nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax mo ne ñu sahaba yi la leen roylo sahaba yi ño and nak yaronte bi ci dina yori ñu won ay tariqa lolu itam bo xolé li muy firndel yaronte bi mu fi dege ñaata khalifa la fi bayyi ñenti khalifa la fi bayyi moy kanak kan ki ci jek ñu tuddu
1: sayyidna
4: abubakar dakental la abdullah la tuddu
1: abdullah
4: waaw ko ca tege sayyidna
1: umar
4: ko ca tege sayyidna uthman ko ca tege sayyidna ali ñom ñep seen tour lu tambalé ko ci naay la tambalé ay ñaata la juroom ñaar fuk ñent juroom ñaar fuk ñaata la ñaar téméré juroom ñatt fuk la jëlal khalifa señ bi ñu jëga tok ci ay doomu cheikh mohammed mustafa même la tambalé muy 40 jëlal cheikh mohammed falil même la tambalé muy 40 muy ñaata 80 cheikh abdul ahad ayen la tambalé muy 70 80 70 ñaata la 150 han serigne sariou Serigne Abdul Khadir di ayn di 70 70 bu fekke 150 lan la 220 Serigne Sarew di 7 di 60 220 bu fekke 60 ñaat la 280 ño tollo khalifa yantou bi sallahu alayhi wasallam khalifa serigne bi ño tollo be gele serigne touritam touru ci nek amna tourum tollo ci touri khalifa yantou bi sallahu alayhi wasallam xeral lolu benen emission lay laaj bo xamanteni inshallah taala dinañ ci ñew kon da nga gis ne serigne bi rabbi yalla taala ñewul ngir ay tariixa ci liñ tudde tariixa ñom yow bi am mafhum bi nga indil tariixa moy méthodologie liñ wax ay yoon way jaarale nit ki da yobbu ko ci yalla serigne bi rabbi yalla taala mok yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk wenn doxalin yanti bi amul ben sahabi yu la wa de bo xamne fam la jaarale fa la jaarale benen batiris amul ku ci nek ak ni nga dugg ci ci l'islam ku ci nek ak yoonim la sopp sayyidna ali karramallahu wajha bam ne ko dama bëgg nga jox ma yoon wi gëna gatt ci wuy jëme nit ci yalla la ilaha illallah la ko jox sayyidna d'accord sax na gëm talqin nim ko ke bo demé ca téré wa jangale lerna lolu xeyna wasta mayetu ñuko sayyidna abubakar allah la ko jox mom aji wul la ilaha illallah ndax sidiq la gisutu dara lu yalla deeng nga ñaari tariixa yoy ñoo ndek sasu ci ay tariixa ni jele werde waw allah ji sayyidna abubakar ñom lañ wax tariixatul bakriya ni jele ci sayyidna ali ñom lañ wax al alawiya ñaar yoy ñoo dajé ci imam junayd ba jur tariqatul qadiriyya mu dajé ci kenn nit la légui doon wenn doxine ba tariqa yi ci gene naqshbandiya ak yenen tariqa yi ci def ba ni ngi dik ci shaviliya ba tijaniya khalwati tijaniya manam tariqa yoy yep fofu la ciosano yu mujj yep ci tariqatul shaviliya ci lañ jele sen werde bo ci xor rek amna lu mu jël ci shaviliya waye serigne bi mom limu indi moy lima la rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bidas ko do tariqa dafa am ko ko marsé ab dictionnaire nakoy wax dudu ma mbay man ma jaar ci tour bi serigne bi nako man samay téré duma ko alku japput mom mer nako la ilaha illallah sax sama ko wax lawon duma ko wax serigne bi nako bat sangam mo la tax de ab dictionnaire ba wax ko bat bam don laaj bam bëggona xol muna tek dadi sigi nako wa serigne bi yow lola jotale ak nasaran yi mone ko li jotale kuy reub ak koy taxan lolo ma jotale ak ñom dañuy def fu ñu yote warat arab ba diko waji japp ma dam ak mat ma daw ko tariixa taxu ko ne jog l'islam ko taxu nasaran bi duma ñew xex tariixa taxu ko jog amul ben tariixa bo xamantene xex na ko nasaran ngir tariixa ba amul diine mo xex ak yahudi wala nasrani muy diine l'islam wala yeneen diine ci dess mom la serigne bi radiyallahu ta'ala ni indi serigne bi daf doon wax ci serigne bi yikoy séré waro ko arna ko séré na gis nga beuy depp bu mu wax def na ci bir beuy ba séré so xamne du fi joge mag ñi fekkon jamono señ bi tay bu fekkon na ñom lañuy xaar ci ñu séré jamono bi ku neex wedd ndax nekutuñ baye señ bi daal denk séré ci yalla ma séré ci bama kifi dul joge lako denk beuy bi ci la séré se nek bay bi nga xamne mo def da nga wax ne malakaril qur'ana tanlikan yadum fi ma tok bi nga waxe lor rek la jël bay bi xol manam séré ci señ bi dañe yalla mom lo alquran lol boko deg na ko don wedd ci ay jamono alquran nak nangam ak nangam bay def xamul wax ji xamul kiko wax ni ni señ bi di wax bo la gëna won ni jang ñep nga leen wenn beuyit la bëgg ngeen bindal mako wo xamne arab bi dara du ci dam du doone tam lo xamne daruratu shahr muy lu munta ñak
3: nga def ko ci
4: day tax nga soppi li ba nopi tam bo noppé li ngay wax manam dik manam lamu deppol tur yalla yi mengo ak mom yépp nekk ci turu yantou bi sallallahu alayhi wasallam yi mengo ak mom yépp nekk ci ba nopi mu doon lo xamne kuko jang bo dañé garab du ko wañu dara ma aduna bepp man nañ ci def seenu dundu dañ la tay ñu ngi ci tej bepp té loolu la ko waral moy da am luñu denc ci biir dafa am ku massa di tag seen bi ci arab ak khasida gu neex ñew jox ko seen bi dang ko ag na ko twar kala nguri man na defar kambar waye def ci lemako te kambar ya na ni ni bu fekke ni ni ki duñ ko xam moy loolu nga xamne ci la yamb bi di def lam bi xam nga loolu ak li nguri di tabax di ci denc nanam yoyu ak sax yu ñu bari sax dañ japp sax wi la dekk fekk dekkuluko sax yu da koy def ci biir ngir bu doomi juddo di ci lek ba bañuy mag mëna toj xeer yu genn legi nak mu nako nguri mën na def kambar waye def ci lamako te defar khasside yu neex yom na arab bu neex tubarkala arab yu neex tubarkala waye nga yëkëti aw beuy sa pass fess nga yëkëti beuy ben way xaju dañ ak garab du fof du dara du ko dal koku mom ak ci nan sax la ndox tang koku mom ci serigne touba la motax dafa waxé lolu bo xolé badu tamlikan yadun ji rek day daari séré way te du fi jëgé nak mom tamlikan yadum du fi jëgé ba ilahi dine bu la né xé nak nga jël concours buñ dem modé jël premier li ci ëpp bu la né nga jël daara yu bëri bu la né nga jël kamil ñu bin lepp ci la waye yoy nga seen yépp tamlikan yadum ko gëna yéme ci zuruf yi serigne bi bind xasida gi ko say non weur fas yene jël sa baat police gi kep ko ñu wawon ñaané su ko yalla da ko xaar fi ci soufa radio bi muy def émission fi émission bi da ag
5: deug lool
4: tan na lo xamné sañu ñëwatu tuba ab yaay sañon nañ dara té wajon nañ tam ngir def lu ne té buñu faté nak lim bañu wawon lim bu bari lañu wawon té kenn lañu yobbu ki ñu yobbu ñu ko délo ci bo xolé tam li kan mi ngi doon mi ngi doon 400 tam li kan mi ngi doon tamlikan yidum 560 la lay jox batu tamlikan boko jele tagi 400 la mim gi 40 lam gi 30 moy 470 fek ci yaagi moy 480 fek ci kaf gi moy 500 yidum mi ngi nek 60 moy 560 560 boko divisé par 8 mu jox la 70 tolokun Seigne Touba lepp luma la wax nit diko wedd bo demé ci beuy ba fekk ca séré su gëna kémané danaka sax nak da nga nan séré sé gëna kémané wax ji kon ki man li ci khasida man ko ci mbind luma la wax ci yalla rek won ko ko
5: karamati khatri
4: yaa nabi sallallahu alayhi wasallam yalla neena suma waxalon luma ko wax lo wut wala lul non kon ma jëf lent ko ak mom da wax ji yag na benen bi ci tagge moy alquranul karim sunu borom wax ne inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun do wati alquran nokoy sam serigne bi touba bi biñu and ak mom lako nakari kep lañ doon wër gu deg beccëk waye mbindi 7500 yi kenn xalaatuko tal kenn munuko xotti kenn munuko soop ci geejgi te fumuy dem mo gaali ñoy and ba nit ñi bisé lool moy hifsu hifsu bañ defal ndax li ci alquran la bok serigne bi xeyna lool da nga laaj da nan inshallah taala da na laaj benen jotaay bo xamantene ci wet gu demé non ci li ñuy duggu da du doon waxe daanu kat lu ci nekk ni firne bi ni lañ koy indé ci beuyte serigne baba lu ci nekk rek serigne bi ndul
5: la ko ci karamati xatuy de gi ndax xatuy de gi karamati gi nekk yi ñu gis ni dëgg nak mo yu mel
4: ma sha Allah karamati xatuy di batay dalay delo wat ci rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kep ci yaronte mo ci am muhjisab alquran amul yaronte yalla mosa muhjisab ni lim yeb tere bu bokku ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci indi lo xamne ihjaz bi ken munuko ihjaz bobu itam mo nek ci khasside serigne bi khasside yi ci bindi sunu borom lay jey ci waxe sunu borom mo ci lawhul mahfuz motax bi fa wajjo di waxe ne waxi serigne bi war nañ ko topat bobu da fek bu mu ma joti fa kadam joti waye kon dama ko koy top da ngay dem ci la joge ci lawhul mahfuz la joge ci lawhul mahfuz nga tek ko tegg waxi serigne bi da nga gis na ci lawhul mahfuz la joge te man man na ci indi firnde inshallah taala
5: ci dirajeuf ñu waxtar deug yalla waxtani kawé na lool té man li man mom dama def waxtan tay wi moy da nga ñëw boole lepp rek xam xam dafay genn comme niko su musa waxé légui
6: doole
5: xel mi genn daaru ko gi genn manam la nga ñëw dajalé mouride gi rek manam tegg leen fi mom japp la né mom yalla suñu borom do li barké
4: mo nga bal ma rek dafa am lu am solo lu mu waxon ci luy ar yoon wi lu koy ñak la wax yakarna loolu da ci bok ne jangé sérigne bi ci sérigne bi
2: waaw
4: sérigne bi jangalé na bopam sérigne bi ci bopam boko xamé ci mom bo xamé sérigne bi kèn manam man ni wax ak yow li ma xam ni ci sérigne bi da wallahi sérigne bay mako xamal du batin nak deug welay du dara sérigne touba koy jaar la ci sama cadeau ma ngi lay gëdel ci yalla bu mouride yépp taxawon diko sékké sak kara la koy gëna gëm na xamna ni li nit mënu ko da am lo xamne bo xasse xam amatu loy lam lamé amatu loy sikki sak ko meuna wax muñ tay ngal sa ngam dalay yok ak ngam kon nan fexé bay xamé serigne bi ci serigne bi benen bi ci tégué moy ni top ci ginnaw kilifa yi fayna tabaxtani fala tasalni an shay'in hatta uhdisa lak minhu dhikra moy sartu kuy dante yalla dalul ta sifatu sadikhil murid imtisalul amri nga ca salibul ikhtiyare nga ca yamu dajale yoy yep li feek nit ki anut ak mom doonul murid sarih murid man na bari waye bu deggo ci limu nek sidqu fil qali wala fil aqwali bu fekke ci benen ibara sidqu fil a'mali ak as-sidqu fil ahwali net yi ngay bolé doga nek sadiq li nga wax serign bi ne mom nga def moy joxe sa bop lolo day deggu jëf yi nga xamne mom nga and ak serign bi deggu melokhani itam deggu ci jamono yaronte yalla Suleyman dafa am ben souf yu bo xamne da solo ni re souf yu tok yare am mburu ak xorom diko jefandiko am ben dawkat bu ñew xif lol ñew bëgg ci mburu mi musul me dal li door ko ko far bëb bi touru mu dem wax ko yaronte yalla Suleyman dina fatlikou tere bi nek inshallah bala ma nopi yaronte yalla Suleyman wote bu waj ñe monako xajj bi ya ko def ni monako waaw munako man nako jox mburu itam balma xajbu ne beggul mburu munako man nako dalle wenen munako begguma munako lan nga begg munako nga sunu mbub mi ndax moma nax motax dama jappone mbub mi ci bopam deugla ci yow yere soufi yim sol la xajbu sen am yakar ci mom kon sidqu bi dafa wara ag ba ci fil hali melokan wow ki lay sen jappone am mburu sangi meri dem ba ak sen dafa fek am mburu donte nak mburu de dina tolewul ay dimension kon diine l'islam diine du guenne waxna ne amna ni football amna ni dafa nangam ak nangam way fi ne serigne bi ci bopam dafa am lo xamni nit ñi dañ ko xamut ci mom serigne touba dafa am lo xamne aw yoon lay la koy xalal jaarale ci nit yoon yoy nak man na wuté way da am ño xamne ci mayu bopam ci leen di yobbo ci mayu bopam ñoo ñu ngay seen ni bes leen ko wara tay way ala kulli halin dañ ko bayyi dafa am ño xamne serigne bi dafa teye ci seen loxo di dox ak ñom ñoo ni dañuy gis yoon wi tax ci yoon lañ leen jaarale am ñoo xamne jégo sëriñ bi day raw seeni jégo sëriñ bi daf leena bok ñoo ñu sëriñ bi képp lañuy gis gisunu leneen ki nga bon mom sa digg ginaaw képp lay gis am ci ñoo xamne sëriñ bi daf leena leew dañuy gis yoon wi di gis sëriñ bi am ci ñoo xamne sëriñ bi daf leena tungoom moy waral tay nit ñi duggu ba mu fess nga seen ko sax mu xeyna day daru wala mëna def nang way gis nga bis bu wacce da na xamne ne yëru toone tankam c'est lool gis nga ko ci ñu bëré bëri yoon wi ñu la dañé bëri na ñoo xamne li ñu nekk des ko waral dingat yaaka na ci jamono seigne sale waxon na ne tere yi mom teggu ci bakkanam ndax da koy jamo yalla bakkan ni koy def la ci tek te jamono joji itam yaaka na ne tol nañ fa donte nak des na ci tek bakkan waye bakkan ni ci tek lañ ci jité waaw li ma wax ni nak bo dalo ci wax cheikh abdoullah amna video bo xamne mi ngi ci wax ne serigne bi yeurot ab tarixa net li waxe netuk yalla jaarati nim ko kene dafa yombut waye video bi tassaro na lol ndax jamono yi sa yo attaque amé ala kul hal ni ni dañu genné yoy yep delosiko tayit nak ñoo ñoo gëna xam ñep du ñoom seigne morkan li may tejé seigne morkan ñopam da bokku ci ñi serigne touba yaron radiyallahu ta'ala anhu kéré mu jébulo ci serigne bi dafa indi wajirum bu gor ngir mu jébulo bimu jébulo ba nopi seigne bi da ko na waxal bopam mu wax ba nopi seigne bi ne ko lo ngeen bokk mu ne ko moy sama baye mu ne ko mi ngi lay dogo jur bis niki tay bi ngeen ma bokké mu dem jeli magam indi kasalika seigne bi wax loko lam wax la won wajuram bam noppé muné ko lenen bokk muné ko nday bay muné ko yéne koy dogo bokk bi ngén ma bokké Serigne Touba ñuko bokul rek mëna ñu tagaliko
5: deug la
4: ñun ñi tok ñi fi ñoo bokku nday ak bay ñoo bokku lepp ñoo bokku ben yeg yeg xam nga nday dañu xane moy ñu bokku ndey ñoo xamne ñoo bokku luñu leen dey ñu bokku bay moy ñu bokku bayyi ñoo xamne ñoo bokku luñu bayyi ñaar ñoo yoy nak Serigne Touba kep ngeen koy bokku dajé dajé go xamantene ya ku bokk mom nday ak bay te bokku leen serigne bi mu ngi leen ko andé serigne mor mom da ma sa dajé la ay talibam mene ndax xam ngeen ay yoon lu koy taxal gaaw ñane ñene ko waxu mu ne dedet ñane ñene ko daw mu ne dedet ñene ko lokoy taxa gam mu ne ke waré jitu jitu ke ci wara top top ci li buñ ko defé rek dal di noppalu
5: wallahi
4: nañu jital ñi yalla jital yoonu diiné l'islam ni ko dal lepp ma nga ci bañ né dañuy xolli sayyidna usman té lan l'islam tambalé de xar ñi ñu leen tuddé cheikh ñi ñu leen tuddé nangam ba mu dem ba mu jujur ay kër dem ba mu jujur ay tarikh dem ba mu jujur lé fim toll nak yoonu mourid ñi di attaquer ñepp ku ci nek dañ koy ligéelo dama ko waxon dañ koy liggéey lo rek amna ño xamné ay bëkk neeg lañ dooni ci kërri sëriñ xam nga luñu fay liggéey assalamu alaykum ñu na alaykum salaam daal diël seen téléphone depuis seen wala programme la dem té fekk ngay ko xamné wajuru sëriñ bi yow nga don tarbi yow wala sax yaak sëriñ bu mu ci leena taggo nga ne ko ané sëriñ bi mu ne sëriñ bi dafa japp bu musique sa ñëw mu duggal ko bu fokat ñëw mu duggal ko ngir lan taalibëm yow mu taggal leen ak sëriñ bi ku may yëgal ko xéne ko am rap wala nangam nangam du ko jott li sëñ bi bu waxe mo ne la ko faté won way yité bopam ak lokoy mëb xay amna ci ño xamné loolu lañu leen fétalé non lañu amé ño xamné dañoo ñëw fi ubi fi ay club di football lo nit ñi ak jëndi ball ak dama dafa am jamono may jàngalé fi ci penjum sëñ basirou ma ci ndëgël sëñ muntaka né ma tok nonu mu tombé ak jamono politique ap auto garé génné ay mayo diko sébélé ay dongay daara yéne fofu ko né mu jox la né len soxna njitum rew mi mo len ko dox tuduma nak tudu ken mo koy sarxelu biñ neppé ma wolé ñu ñëw ñom xalé yépp ñu ñoo taxaw mané len yeen ñi lu len di jang xamna né do ngay alquran ñu né ma alquran mané len li ñu len jox né mbaaru da ngay ko na rasul xana xamu len len li len yalla jox li nga xamné wacc nañ ko nangami at famere at ak nangam wacc ko ci demu yantou sallallahu alayhi wasallam sayyidna jibril diko indi amugul len nangami at ñu def ko ci seen dënd yeen ku len wara sol lay kala da ngay na waron taxaw né ko ñun li du sunu wal wol la taxaw sax mom mom moko warana sol wallahi bañ ne ma baye duñ ko sol kenn ko ci nek ngab ko xawma na fuñ mujjé ak seen seen ki waye dañu xamné yoon wi xex bi duggu ci na ci bir ñak bi kon nañu fexé xamné ba nopi tam nak xalé serigne bi seen mom bok xasse xalé seen bi jaxna mo lolay mëna tambalé seen bi yam seen bi kep ngay dal
3: ma ngi jël ci war galaw
5: jël jox seen muhtar mom ay waxtana bu ko do dal comme niñ ko waxé légui rek Serigne Touba islam la wote islam nak mo ambu lepp ci bi islam nek li bax lepp ci bi islam nek
4: da bal ma rek de la jëm jodi wax na yoonu mourid mi ngi bayiko def sangam mu ngi koy laaj silsila bi tarixa bo gis amna silsila kako sos kan la ko jox koko kan la ko jox koko kan la ko jox banu ak seet ñun borom xam xam la geussu kan la na indi lolu mo ki ne seigne bi sallallahu alaihi wasallam man na wax mami rek ñatt rek lañ ko ci laaj ñatt mami rek yoonu mom fiñ tollu lu way mëna cheikh google nga fi cheikh google loko laaj mu tontu lako na ko indi
5: machallah do gëti laaj am solo yi kon xam na seigne souwa seigne muhtar tud na legi ñaari baat yu am solo moy lim tuddu ci jihadun nafsi ci tagat sa bakkan dama koy bolé laaj malé laaj rek moy ñu bëri fi ci Touba dañuy ak lim wax ni manam and bi moy ci kilifteur gi moy fana tassaline an sayid moy nit ki rek da ngay liñ li digal dang koy def nit ki nak am mourid ne liñ koy digal baxona du di liñ koy téré manam banex bakaram da ko cey wo motam ma tuddu jihad nafsi gi ndax amna ño xamne da japp ni football bi manam sport la te ñu mënu nek sport am lo yag na na xel la ndax fecc mi sa bu wéxé na sport la
3: waaw
5: yag na ni kon lool mel na ni li serigne bi diglé te lool ñu ñepp ñu war ko bokku sam te day may wax ni fañu yépp gis nañ toy am arab saoudi ak yune mel ba ñu ñu bari sax ñu ci wax ak yune mel yu mel non nak ay signe yu mel non buñu demé bakoy gis fi mbaadu ñun dañuy bëgg ag fofu ci ñak worma ak yu mel té ñoom sax dama wax ni amana fañ koy défé soro nak fa ko bax ka tudd wa ñu ñoom fiñ koy défé mom juroom ñaari kilomètre gën nga sori soro ci fi sëriñ bi nek
4: wala ma rek ma ngi jéggulu ci jël gi fofu fi né dafa am baat bo xamné dañ ko bayiwul xel moy Senegal amul loi buy téré fetch wala buy téré football wala buy téré tox wala da ba nga xamné kuñ ci japp buñ ko yobbo jébal ñing ko wara yobbal ñu bayiko fofu dañ ñu fi nax Touba lako Seigne Mountakha ya téré wu ko mbacké téré wu ko ndialen titre français taxawayu kër la taxawé kuy tox ci titre français bu borom di bañ ko ko fa tox koku loi tej nako ku fay nan loi tej nako amma nak feneen furu titre français dañu sa
5: nek bir kërëm
4: jana ba bobu nak dañ ko bayiwul xel bo xamé né boko yobbo yi ñu bako ndax Sénégal amul loi buy tej kuy nan sangara amul loi buy tej kuy nan sangara way ku ko nan ci kër jambour amna loi bu koy tej kuy tox amul loi bu koy tej kuy tox ci kër jambour tamuy bañ ko ko fa tox manam am da togn koko amna loi nañu bayi xel titre français bi titre français tekewul loi police wala gendarmerie ñofi dogal alo li sëriñ bi la
5: borom borom mo
4: waaw tribunal ku fa ag day sunu mbaxanam ban loi mo tere ci Sénégal ne manam sunu len sen mbaxana yi ku fa def ni def lan te ko ak mom ndax loi fa di teggin
5: waaw
4: loi fa di yoon kan mo fa ñu lay tox ne manam loi bu tere tox amut ku fa ñu na yara bu tem sangara ken ni moko yoyu nek nañ ko bayyi xel bu baaxa baax loolu lañu naxé fi ne bu ko defé ñu japp ne nak lay réew mi réew mi démocratie la d'accord ñu bal ma ci baati Touba bi sax waye nak fi mom Serigne Touba mo sen ndax xam nga ne Touba bi ko señ bi mom Sénégal amul indépendance
5: ci lu wér
4: Touba bi ñoko jaay bobu Sénégal momugul bopam
5: bopam waaw
4: Touba ma bal xel lolu
5: ci lu wér kon waaw ci Moutar Daniel ak yom duma la fi nga tambalé duma la fiyé ki wala en tout cas nak mondialisation dal ci lay jaar pour xam lolu né légui dal yu bari wa deugal on nañ ko bayyi ndax jamono dañu japp ni sax indal ay bu ñëk xeyna jamono fa tollu waye légui jamono sax war na wessu yi ay yi kon yow fa dal fo tamulé baxna
3: wa mo la xama rek ni ak mouride mom da mi charte yo xamne moy tax ñu nangu ak mouride tam nekul ni mouride ku feex la ci bopam ngeen def lu ko neex lo sax diiné da koy bañ islam mom dongu sax mayil ab julit mu def ko ko neex may ko mu sekk ko ko neex may ko mu lek lu ko neex may ko mu nan li ko neex moy yarub l'islam ba nopi yarub talibé dekk bi ñi nga xam ci ñu ngi fi xamni li la fi borom dekk bi di bañ té lola bayyi gu du len moy dina len jariñ té def ga wañu len dara ndax bakkan kep la am pola football bobu ñuy footballé jé ak yoyu am pola té seenu won nañu ku ñuy tuddu ci tuttu Touba nga bok ci dekkale Seigne Touba yi nga ne ci leneen lu bokku tak ay nek fi di footballé jé di sol ay yéré yo xam ci waro ko sol lool nak duñ ci am ndam mom mang koy xana yeleen ñu yewu xamni li ñu nek ni moy insha Allah sama kaddu dana yek kaddu Seigne Touba wacc loolu moy aduna tukki rek muñ tane te itam li Seigne bi bëgg ñu ko jox am nañ passé bu tollok insha Allah ko xam ci fukk nga ci fasiyene def ñom dañ ci def jooni ngir nga bayiko loolu li leen Seigne bi téré maam da xol ba gis ci njariñ Seigne Touba dama wax ni bo leen lo gis li muy nuru njariñ feneen ta amul ci Seigne bi lolu kon jariñ la an nak lor lolu mom jëru ndax bimi jël habli khayral qismi fil maqadimi wa li zawidini bi jayl hadimi dafa tan li gën ci diine ak ñi gën ci diine kon liñu wa adina di naxé ba ni bëgg roy ci ñom buñu gisé wa ties di mars ties tay amu fa genn kilifa go xamni kaddu gi yëpp dañ ko jël jox ko mu togal fa l'islam wala yoy lolu amu fa bay nak ay buntu keer wala yoy waye kenn ko ne pencëm la yef Touba gi genn khalifa fi nek go xam si
5: kenn ko
3: waw islam day téré ku jiyo ak mom fi tollu mom suñu won islam dafa bayyi xel li ñu tuddé amir moy al sul amri ku ñu jox ndigal ba dañ gi ci atté sharian yi bu ñu atté nit ba war ko ray du ciag ni ñeppé ñu ray ko dé sul amri mo koy ray moy day su taxawon ni bu ko kenn ray tam kenn duko sañ ray lolu moy ndigal mo am fi mu sét mom bani
5: islam dako jox pouvoir
3: dako jox pouvoir ba nopi bëgg ñu and ak mom ci bo pouvoir ci donte ci walu état la ni sax ndol yow état bi teural yi ñu teural lu ci nekkul lu lor sa diiné ni ki tay nanal sangara mom do nan mom jëfëndiko nangam do jëfëndé waye bu né tay ku duggal li ci réew mi ñu japp la bo duggalé da lay japp su la fay ko alal joju da ngay fay da li tax moy mbolo jox ko kaddu niko yow lañu wolu ci li ta al mu'minuna ala shurutihim man yow julit bi yow amato droit tégi lol légui nak talibé bi itam Seigne dafa wut ab dëkk bo xam ci ngir jaamu yalla len lu ci nek li tax ñu sant ko wala li tax borom ut ko lol la ci def xana tay gan gi ci kër gi ni manam du dugg ci biir salle bi nak ni fofu lay def wanagam nak taw na ma nek neena du jël na xana auto bi kilifa gi di dugg itam ni auto bobu nak ci lay def ci lay dugg je marché def ci ay jeen manam lenn ci nek dang ko yonal waye ma ngi fi ci bir Touba ba nopi nañ ma jox sama droit wala droit yi dama laaju ko Dakaru wala ci stade yi fi ndol ma nga fa ni xess waye fi daara yi lañ fi def daara manam sunu borom la nekkal الحمد لله الكريم سنمنا على استغلال بفرود وسنن سكته لأنه قد ساخني لوطن به نفع مع عقلي وأخذني إليه بالتحلي من بعد ما هضب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والخمم يلم بلم رك ديكو فأبال نيكونك بال دكتي ورم تدو نحنون نومي نيو نمت ديكو بتدم في فبال تموجي ريكي سنخاني كان مجيك نايا كان سا غني ريكا منا توق بانيخ وأي مغي وخمدي تواني ساك جيس ناكو جنين بوكولين أنكا بوكولين أوريكا si mu taxa bu doon dekk bi football ak fof yoy enlaté nako kon du dem laaji ci stade bi nga xamni bir mbacké la nek
5: wallahi
3: mu laaj ko ci batinu señ ci wa ñu jox ko mu def ko daal alcorane
5: wallahi
3: kon mom tay su sañoon mbolem infrastructure yi ñu def yépp ngir ay
5: ñaari stade yépp bu nekk bu señ ci lañ nako señ ci def
6: jak ay ko jënd sax
5: bene señ ci mu taxa señ ci jënd
3: kon yow mi xol yow kon yow mi xol ñi lan moy seen politique leena nga bëgg nek ci seen bir lu ñu nga yaakar wala yoy waye faaw dañu football solo gatti itam jigen ni di dugg ci bir auto yi di sol ay moyens ak ay yere yu ken xamul ni mu don di jibilé di wër yu may signe ak fu melne ndamatu bok ci quartier nga xamni dafa mag ci Touba ñu sant ko ak li taxone ñu sant Touba ñu dégg na ay ICE ndamatu ICE Madiane ñi tak seeni keek yoyu ndax lila waja mëno naxé muy taru adina ni ak ki té lolu choona bi ci nek ken xamul fu dolu murid bu yitté ci xassé barot ndax rabbi asabaka bil himma murid bu né jëlé sa himma nga la xassay ko baaxa baaxa baax waye bu ndéwé am murid russe ta taxaw na man señ Touba rek la yaakar waye ñun dañuy fo dong fo lo fo mom xalé sax bo bëggé mu jariñ mu jariñ la jariñ bopam dang ko yamalel ampo té fi ci Touba aduna mënta yag mu ban désacraliser ko comme niñu def nari ni bu dé ci ngéné roy gis leen tay ji football ñom ñoko xémam lo jullu ñu bari di ci def alal ju bari jënd jour ak yoy
5: ta ci Moussa duguma la gis nga képp ko xamni ya ngi def vidéo di cash ak di ndaré fo na li wëni fi ak témédat say sétal vidéo ba dañ gis né sa maano wala sa maano
6: fi doon deugal
3: amul benn sax
5: dañ ko bayexal
3: amul fi mom lan seen cheikh lo wali waxon rek Touba mom champion basket wala football ak yoy du fi genn champion alcorane da la fi genn legui nak ginaaw lolou motax ndax jumtu kay yi koy maye fa nga man di entraîner di ci meuna am dara fi dool ñoom yi buñu genné fi kuñ fi mu door reen ndax yene dekk yi fo dafa yomb dañ ko fa jappandi
5: ñaan ko man
3: fi nak mu daño dakk setané mu dem not bakkan tagat banex lolou mo fi meuna ne fi dool do gis ñen ñu daara ilu tarax ñu naan wa ñun amuñu fuñu kureelé xassida wala serigne daaré ni ñun mootu ñoo jang alcorane nangam do do ko dégg ndax yoyu dañoo né adéquat ak dëkk bi ñom ñu nek am ñeneen ñu bëgg dik instauré fi lo xamni tubaab bi di Jules Ferré ak Molière ñom ñoko indi ak constitutionnaliste yo xam ci dañoo séppi loxol yalla tekné di xol seen ki leen neex kon balen football bi du ngeen ci am ndam ndax señ bi bëgg ko motax du jubluk señ bi
5: wallahi
3: té señ bi lepp lu mu wan ginaaw loola ñariñ nekkatu ci
5: wallahi
3: té señ muntaha bi mu joggé soobu walu jangat jangalé bolem ku jog ngir jema ibi tay école wala nga def dara wala yoyu gis nga nimuy jappandé ci yow ba nopi da nga saña dem ba ca mom ni ko mbacké man kan ma ngi japp ci liggé bi li ak li lay def waye yeen ñoñu tay ji yeen fu ngeen jëlon ak ko sax ku fu ngeen kay wané ji manam yeen señu leen fay dem ci kenn nan ko suñu rangagement ba ngi ni wala yoyu xam nak mo baxul ak top bakkan lay nak fan yi ñaan yi gën itam kenn ki wax ci tarixa mouride kenn ki wax ci Seigne Touba ni sante mbacke sal sante mo tok ci mbacke ba yag mouride buma kenn waxati Ahmadou Bamba Sall nañ ma wax Ahmadou Bamba mbacke legui lolou xam nga tay man nga deg wax ji ni rek mu reelu wala yoy waye dañ ci desto tu parce que mag mo juddou fi Senegal yar fi soxna ba yor ay set bi jaw ah ba nopi xamou ni Seigne bi sante da ngay saboter moy da ngay togn ki itam jeri ji am espagnol dafa bëgg wax rek ni maami mbacke mbacke espagnol la manam wiri gi moy kina fofu la joggé ba amna fa tournis ba kuñ ko fa tuddé bay leen saga yi ngeen di saga yoonu mourid té tañu respecté
5: dañ lay ndaysan
3: ndax loolu bokku na ci xelu doomu adamam moy mu waggar maromu doomu adamam ginn ci ni yoonam nekul min husni islamil mar'i yow do ci dara yow bokku ci dara ci yoon wi legui manu ci nak mom mo geul waye magum jëm mu tok dem ba ay seud weur la nga tok ci plateau télé nan Seigne Touba sal la sante ya ko tay bimu démé ba youtube néna muy génn nan wa man sax ma ngi djéggul wax nan Seigne Touba yi mbacké la sante ak bousso manam melni ko xamni day lolou du tous du waxi dara day woné rek ni mom mat na dab di ñand rek ndax yow juddo ci am rew Seigne Touba rew mé lol mom ku rew mé la nit ñi di wax mbacké gi nga gis bindam khalab no sayxihil mbacké yu ahmadu yu yep nga gis ko ñu nan mam maram mbacké ba dekk bam gëné aduna mom mbacké la mam maram mbacké ñentelu mam yow nga bayyi yep nan leen sal la sante lool yow nek xamoo ci rew mi dara de légui nak limay sante man ku melna man day delu wat ci bolen archive lu mu waxon dag ma dajji lool la nekete mom rew mi ku fi nek taxamoo ne Seigne Touba sante yow bo ne ki mako jur sax waré suko gëm li mako mom waré suko gëm li man nako waré suko gëm ndax yow li gëna yomb nga mënu té moy xam señ bi lol mami señ bi itam amna kuñ ci tuddé ab espagnol manam bëgg wax lu yes ak dajji pass pass té man lolu man dal ku yabu ñooñu nga balé sax té ni mouride yeen yewu leen ci li ngeen am bay wa na né nit tok ci jëhërul islam am ko taxaw diko sagané lo diko sagane lo ndax xam nga lu bëgg fu bëgg mu melne mom te mouride mom amna lañu rawé jamono te bo démé ba biti réew fu dool ki tok ni ci goro salew mi biti réew la nek di daan dolem fo dugg ci biir ki mouride ya nga fa wayé wané nañu islam ju wax tal sunnatul gharra banu amé yar bi Seigne Touba di doy ak mouride ndax tay ki ak mouride ak ki lu mouride len wutélé moy yar bi len yar amna ño xam ci tay ñaar témèr ku len ko laaj ñoo wax ni ah duma ko joxé dé waaw xalaatuñ ko ni ñu yaré mouride banu mëna jël ay million di joxé mëna jur doom di joxé mëna am xam xam def ko addi Seigne bi loola la ni ñom dongu lako suñu borom defal ku ci sa yoneeku nak man nga ci manu man waye nak tuuma yi ñi tuuma ni may xamni du waxi dara dana ko wax rek feej taxaw naan Serigne Touba fe la ay maam juge espagnol wala tariqa mo espagnol lay ki nek lolu mom dañuy xamni nekete ci bakkan rek nga nek ndax nek ci bakkan rek moy tax ko xam si yeketina ay kaddu garal sunu borom garal yoneete bi garal alquran ba nit ñi di japp ne bu de alko amna sax mom ci alkande la ne dila woyo magum jëm mu tol non na la kay wi ci ma ci ab live ngir layal li ngay dem ya xale bu ndaw yene yam legi te Seigne bi nak lo japp ni ndaran nga soko sobo rek don ciune Seigne Touba te grâce man barazani non mom ken do na damir la bu mu delo ci bopam grâce man yu barisul muntakim te ba legi gaay takkon jëm ñom ñep tekki nañu wallahi bi jaaw na ñi magget legi nak ñu gurguru yenen xale ñew tegg leen ni leen ay ci leen waye ndaw ñoñu xol leen mak ñi nan leen acca songu leen yoon wek wax leen ci ba xam ñom lan moy seenu mujj ba nopi ndax ki lay dafa am sama kuma ma sa ñew di misal ni ma yeen kullu wasrabu hanian sangare si de len ci mus moy tax muy ibbi sen 600 di wax ak yoy di ki man gaay legi dama leni ñaan man ngeen ma may ma tontu ko rek bimu waxe ba nopi man ko nun jut mo xamni sangare mel waye yow lañ xol ni nga mel boko jufandiko ni ngay mel niko lolo ni ragal la ndax bo bo legi da day asmi fo jalle yaang fa nek di pakar ni deeng ta di wax sa ñew nopi muniko man lolo do ragal lo nan ko diko nak li ngay wonan ñu leen muska rek dal koy bañu mus def ni nga def nak waye li Seigne Touba indi doyna leer na li wara do ñu tey muri di moy fexé sam lola tañ sam itam askan wi ndax suñu borom inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin dem ñu bari ñuy teddi ñuy wedd karamu nisba sharafu nisba moy di wax ne ma ak mom rek ay amara yoy dedet lolu mo teewone sujud iblis ndax boba garad yek yi mu ki ak yoy waye innal fadla bi yadillahi yudhi ma yasa sunu borom bu maxtire li señ bi da ko tanal dekk tanal ko aw ñoñ tanal ko ak njabot sude nak bëgg na no dem niko kilifa gu baax gi waxe dañuy jital li wara jitu li ci wara top ci ndax tay budé dañuy dem ba jëmono ñu japp ni señ bi tan gi mu tan manam di dil ci wat ci lol señ bi ak lol doomi señ bi diko garal daf melni ñu bëgg depp ki ndax bo leen pinch yépp li leen sañé tay moy Touba mo sañé pinch yépp dekk yépp Touba leen sañé tay léegi nak ñu ngi tambali diko désacraliser moy kenn ku ne ngi yaangi xol fo dugg setup señ bi direct nga ni nangam doomi señ bi direct nga ni nangam dekk bi nga ni nangam léegi kon su lolu xasse ba tass manam yoy pinci kenn ko ne togon moy japp ni moy sen deur lay lolu di nga res daanu ci suuf ñun ñep nañ jappar telaf ak serigne touba gi ak njabotuk serigne touba gi ak lu ñuy tuddi di tuddi serigne touba mbokk serigne touba yi téré serigne touba yi xasside serigne touba yi jumaay serigne touba gi dekkup serigne touba bi dongay serigne touba yi lepp na ci loxoy japp ni waye ci bir japp gog nak kën du jël xel la ji di door ci xorom bi moy serigne muntaha fi ne moy yilif kullu kuy murid bolem ko xam ci njabotuk serigne bi nga def nañ len ni sahaba yi defon sayyidina fatima bimu fi dessé adiy jeun mom jox yenen tibi dañu sallallahu alayhi wasallam da nañ ko ko jox warma warma lek l'islam itam bimu ñewé nonu la bëré

0: khayr rasulih tajab malakani makantani waffaqtani yoy ci bopam lu ko jeme ay may bopam la jël ci nak sédélé mom waye amugul kenn ku niko ma tolo lek yow ak may wala yoy dara am tolo lek daray kenn waj'al kaseeran laysa yufna khulli wa hdi siratal mustaqim kulli kina kulli la wax ah kon ñam tanno de candel ci lañ bok fam jele ci lañ bok ñam defar ci lañ bok ñam bokal ci lañ bok talibé ci lañ bok lool lepp ndek moy lim fi indi nak mo gën lim fi indi wul kon légui bu jamono dikété nano jaxassé té man xamna suma joggé ngir dem kër Alhadji Mohamedou Fadil mi wala mo dem kër Seigne Mokhtar Wassim Moussa dana fa mëna dem waye adina ni ma bo defé non du bax kay ma jox la sama jumtukay bi nga taxaw jël sa ay intérieur wax ko liñ ko bëgg wax adina di lay jaxassé lool buñ ko nangu adina na génn ci ñun mom dafa deggmalon señ beek taram yep señ bi wa bi'tuha fa zala an al kabru waye mu ngi dikkat tay nak jilat yoy jeng mu doon bëgg jengé señ bi ba tax li ñu am yep duñ ko am bu ko jengat njabot ñun nañ ci yew señ touba mom mo doy yonenti bi mu fekkoniko rabbi asabaka bil himma bam ko defé itam jurna tay ji li mu jur min pinci soxla wuul ci menen pinci nimbal ci dara lo songu daan kon lim sédélé dafa doy mom señ bi lim joxé doy nak li tax mu man ko moy bismil ilahi yanmuluha yi bila manahi wala intihai day yokku te du wagniku mu joxe du tax mu xaj ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi yajudu lil jawadu ma la yanfadu wa kullu makhluqin siwaya yanfadu kon dege lu doye nonu kuko am legi ñun ñep nañ sax ci biiram rek te sa su ne di diglu kim fi bayyi jamono lum nekh ci fi nekkal señ tuba mom dana xam lu meuna atté jamono tay ji ba lañu gennati sax ci mbéddi mi di waxate yeen ni nañ ko jëkë yeglu ba xam lu ci wax ndax idil muridu la yurid la taf'alu sayan khairisni falis nusatum fi khabul sayan ko xana fofu lay daanu lay kaddu jëf
1: jëre yef suñu musawa kaddu yam na so ko ci yalla ta mag leena da ngeen da resume lu wax la am wax di siratal mustaqim kulli wala xamna ñi nga xamne ñoy def ay rew ak xam nga ñu xam da ngay and ak mbolo mu dila jey bu ni lepp lu ñu def bu radio wu genn wala camera ñi di wax ñi di taxaw ci kanam ngir lepp ngir moy digelu suñu be xeyna sax manam yene ju amul ci yene ju bon waye dal nit ki def lolu japp na mi ngi togn ay domam mi ngi togn ak njabotam ndax sa dom wala sa seut xamoo lu mu nekk ci dekk bi ëlëk man na fay nekk lu ne man na dem bañ jox ko li ngay def ñu jox ko muy kiko wara téré bo liggé nak dañ ko ko ñaawale ne ko kat wiri woy mi ngi fi mi ngi ni sa bay wala sa mam mo fa doon def li ak li ak li ak li ndax camera yi ak wiri ci yoom yoom na légui waye lepp lo def iswa dina ko bind dina ko bind yalla tay lepp fi leer ci kon lool man na baye xel bu baaxa baax na jamono yi nga xamni wax yoom na ak genn di def ay sorti señ goor dama jéxal ci yow ndek moy bala ma jox nit ñi ñu tago kon limay du so rek limay laaj moy li ci Moustapha wax legui moy ñi def ay vidéo ak xéddu mel nonu yaaka na ni ci bërepp bo nga xamni moy TikTok mom réseau yépp gaay ak fa deug la fofu mom fa lay ëppé mom deug gis goré yu ndaw di def fi ay short di saga ay kilifa ñi di xoti won ma ak yoy nak yeen mom yeen ñu fa nekkal yeen ay ambassadeur yi kon loolu lan mo ci wara nekk dal taxaway bi ak goré yu ak ndaw ñi def loolu lan nga leen di conseil
2: wa da rafet lo rek kaddu fi jaar yep rek ah matel na lepp seigne moussa salihu seigne waxna geek seigne matar kaddu matel na lepp parce que ni nga waxe seigne glass rek manam man limay wax moy xamna senet bi nga xamne ma ngi ñoo tolo jamono ñu wax lay neleen xam lo xamne aduna rek mo len koy xemem lo meru dara lo bëgg bayyi man ka bayyi tam fo manam du jeex mukk yow ya koy jeexal ta yalla xamna ne budé fo amna ño xamna fi nek fa la fo dakk fa la fo nexé fa la fo défé lepp waye gisunu ko sax
1: ci le wer
2: ndax amna ko dakk ta liko dakk moy Seigne Touba
1: ci nday man la ñe nañ ñi wessu ñu fofu lañ toll fofu lañ bëgg jëm
2: fofu lañ bëgg jëm moy dëkk ci dëkk bi yow wara nekk exemple ndax képp ko gis rek ndaysan bala nga xam bu looru dëkk bi nga génn dëkk bi fo dem bu ne la fo jëg nga ne Touba même Touba bi sax bo demé sen kasura yi sen ci sen ci manam ci sen police bi di déposer dara bu ñu xolé comme ñun dama am tawfiq dama am fu wuti ak africain yi

0: yépp Ahmad ibn Hassan nga xam ne jàppal ne moom la ko sëñ bi njëkk a jox wala ci ñu ko njëkk a jox la bokk. Suñ mag ñi ginnaaw bi sëñ Mbacke Bousso sunu maam ju baax jooju, sëñ Amsatou Diakhaté, mag yi borom xam-xami tarixa mu yoonu murit ba ci sëñ Madlemi Ndiob Dagana mi leen mujj, dañ mel ne tënkal nañu xam fiqu wërd wi. Fiqu wërd wi nag comme ni nga xamee awraad yi, wërd boo ko bëggee jëfandikoo ca tax li tax ñu naan wërd muy secret wërd wi nga am ko ci jaar ko fiñ ko war a jaar, am ci ndigalul ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yore sëriñ bi li ma jublu mooy ki koy joxe rek loolu laa jublu, maanaam demal ci ko yor wërd wa am ndigalul di ko joxe nga dem jëli ko ci moom. Bu dut loolu da nga am tiyaaba, ndax nag wërd wi bàyyil xel ne astaghfirullah la salaatu ala nabi tudd yàlla rek ci nekk, loolu ku ko def yàlla la ko digal istaghfir rabbakum innahu kana ghafara yusma alaykum midrara wala zikrullahi akbar. Wërd wépp cosaan li ci alquran la jógee, looy am tiyaaba la. Waaye nag secret bi tax ñu naan wërd wi nag ak ngëneel yi dëgg-dëgg nag boo koy jël, jël ko ni nga ko baaxoo jële, mooy demal ci sëñ bu yor wërd wi nga jël ko ci moom. Bu dee murit bu koy jëfandikoo ak bu ko jëfandikoo, du ma wax mukk ci àdduna murit bu dul jëfandikoo wërd wi nangam nga, jàpp naa ne sax man bu ma dee def wërd wi bari na murit yi jëfandikoo wërd wi duñ samay morom ci yoon wi, ndax nag yoon yi mën a liggéey mën a yoon yi bari na. Waaye murit boo xamante ni daal am nga ahliyat sartik mën a jël wërd wi, maa ngi lay dénk nga dem jëli ko, ndax loolu ndigalul Serigne Touba la ca yokkute rek la njariñ rek la. Loolu daal moom lay dénk képp koo xam ne sart yi daje na ci yow te nga mën koo jëfandikoo. Na nga ko gëstu nag ba xam mooy lan wërd wi, niñ koy defee sart yi ci na nga xam ne engagement la ci yow, boo ko jëlee dootoo bul ko bàyyee ndax yaa ko engagé sa bopp. Kenn wërd yëpp sax na la mel iltisam la. Nit ki nag man nazara li yonte bi saa salam wax, man nazara an yutia allah fal yutia allah, yow yaa nazar ne da ngaa bëgg a jaamoo yàlla nii, kon nag yaa ko waral sa bopp. Moo tax boo ci duggee bu ci ginnaar, moo tax na nga ko xool. Waaye nag ku ko xool te gis ne mat na ci yow, demal jëfandikoo ko. Ndigalul sëriñ bi la, bu dut dara it li ci sëriñ bi digge rek doy na sëkk, bu dut dara it cadeau bu neex boo xamante ni yàlla moo ko jox sëriñ bi, ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal waadu li fi ramadaana na jaza rek, xéewal gu bari bu yàlla jox sëñ bi jàpp naa ne nga bokk ca loolu moo dàq. Bu dut dara it wahab li man axasa wir di yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim, loolu rek war naa tax nit ki di ko jëfandikoo ak lu baree bare ak ni ko mag ñi jëfewoon nag ni ñu ko fonke woon fonk ko lool muy suñu mag ñi, suñu mag ñu tedd ñëpp du ma tudd kenn ku ma tudd Juum. Moo tax nag ku sàtt yi daje ci yow rek demal jëliku, waaye nag du ma xajale insha allah taala murit bu ko jëfandikoo bu ko jëfandikoo. Comme nee nga murit, ñun ñëpp ay murit lañu insha allah.
1: Kii mu ne lan mooy atteg koo xam ne dafa fekk sàpp yi nekk nii mu dem beru ne julli moom képp, maanaam taxaw moom képp ci ginnaaw sàpp si?
0: Loolu kenn waru koo def. Ñoo ngi sant bu baax sëñ doom yu baax yi sëñ Fallu, ñoom ñi nga xam ne ñooy sonn ci defaraat sàpp yi. La salaata li mun faridin xalfa saf, loolu kenn du ko def. Kenn du ku julli ci ginnaaw sàpp yi amoo julli. Amoo julli nag li muy tekk mooy amoo julli gu mat sëkk, mooy sëkk julli julli gën na ko, nañ koy moytandiku. Alhamdulilah li matuwaay yi nga xam ne daaira muqaddamatul xidma jël nañ ko ci ak yeneen jumaa yi, mooy mbooloo moo xam ne danañu sonn ci nit ñi ba ñuy jullee niñ ko war a defee, ñoon danañ ci am tiyaaba ju bare. Waaye julli ci ginnaaw sàppee gënut, nañ koy moytandiku si. Dem ci diggante keno yi nit ñëpp nekk sàppe yi nga bëgg lu féex dem taxaw fa di julli, kenn waru koo def. Boo ñëwatee ci julli ci sàppe, xoolal fa sàppe sa yem nga dem taxaw nga dem nekk fa. Buñ jógee dem bay julli it na nga góorgóorlu bu baax a baax ba sàppe yi jub kocc, nga xam ne nag ci julli ci ginnaaw sàppe yi ni ko noonu. Julli it ca furja mooy poroxndol nekk sa kanam, nañ koy moytandiku. Ci loolu ñu waxoon rek fi lay dellu, mooy yonente bi sallallahu salaam loo xam ne maanaam yi mooy kuy julli fatt ab bën-bën yàlla dana la fàttal ay bën-bën yu bare bare bu ëllëgee yowmal xiyaam. Moo tax loolu lu am solo la, nañ ci jëflante di ci jàppalante ak suñ mbokk yi nga xam ne it ñu ngi ci sonn. Kuñ ko waxee nga xam ne lu baax rek lañ ci jublu. Moo tax it ku yàlla nattu ba nga toog xëy na am looy def, tax nga toog ci ginnaaw sàpp yi di wér wala yu mel noonu, lu metti metti it buñ demee ba julli rek des ci moom, bul toog mukk ci ginnaaw di julli, na nga dem fa sàpp si am nga dugg fa julli. Bul julli mukkit am poroxndol nekk sa kanam, loolu kenn du ko def. Borom xam-xam yu bëree bari nee nañ boo ko defee sa julli wàññi ku na lool lool lool ca jàpp naa ne loolu kenn bëgg ku sañun boy julli julli gu mat sekk sekk ngay am motax lolou nagn koy baye.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى

0: kadduk serigne bi njabotuk serigne bi ba ci mouride serigne bi lenn lu ci nek jël na ci risque yo xamni ku bokk ak mom jamono da na la wor ni fi mom rek ko sañon waye ci ak dogu ak pass pass la fa agge motax mu agge mo am ci réussite bi ndax nit da na ko bëgg waye deug deug pass pass ak ité moy tax soko jémé échec mo la tay bu jëfek nga bayé won ko sax da koy gën waye mom lu mu jël rek am ci ndam la ko waral moy pass pass bi muy jogé motax faw rek seen bi gatato ko ci mo am ci ndam bam dess fi nak di sérigne bi waye bimu fi déssé sérigne bi da nga jël ci cadeau yoyé mu doon jëflanté ak ay magam ci ngay xamé ni ki faw mu am ndam ci limu wax faw mu am ndam ci fim jëm buntu yi muy ubbi faw nit ñi jarri joko Seyd Abdou Samad Cheikh Muntaha li nga wax ni moy mouride gi lu sa nopp ma sa dégg ci mouride gi lu ci sa nopp ma sa dégg ak kuko ci mëna def dayo boko mëna jox gis nga Cheikh Muntaha jëfëndiko lu koy dëggal lolu ko wara tax ñëmé lu wara tax nga dox jëm ci Cheikh Muntaha mi nga jamonontel gis nga mu dox jëm ci lolu gis nga mu def ko ba romb ko te du ko bëgg romb jamono bu ne da cey bëgg nek ngir ña ca mëna jariñu ñew fekk ko ca ba man ko jariñu ndax nit lepp lu mu bëgg jariño su ca gisé ku ca ne xelam day dal ci bu ca fekkul kenn moy kon lepp lo mu sa dégg mu wone ko rek bayina fa lu koy ñëmelo kep ku ca bëgg sawu koku amul ñun amuñu payam melna ni li dess ci jamono waxtane ko rek lañ wara def ndax day bind bi gëna jigé ngay delu ci ay téré wala ngay denu ci ay histoire ak tarikh ndax jëm la jo xamné mi ngi fi ak yow sun borom defal ko ciir yim la defal li ngay yek muy metti mu diko yek muy metti li ngay yek ci banex lepp nga diko yek mu diko yek muy banex mu mëna xagn bopam banex yoyu ngir serigne bi am lim bëgg mu mëna toggo choono yoyu ngir serigne bi am lim bëgg kon nak day melni nit ki serigne Muntaha li mu nekk ci sun kanam moy leg leg yenn banex yi dang ko wara muñ force ngir mëna jariñ ñi ci sa ginnaw waye serigne bi am lim bëgg waye yenn choono yi dang ko wara teggo force ngir nit ñi am lim bëgg waye serigne bi am lim bëgg kon ku mel nonu ba nopi nak yow nga xamni ya ko upp doole doole isaïr ndax ay atam wagneekuna bu don serigne Muntaha lepp lo don jeulando ak mom meun nga ci jeul fuk mom atanatu ci ben waye nak budé ci pass pass lim ci atane batay giso borom ñeen fukki at yu ko atane kon nak day melni roy ko ci pass pass roy ko ci ak dogu roy ko ci himma roy ko ci itté roy ko ci xam xam roy ko ci fi mu tek beutem ngir ag ci serigne bi day melni yoyu mom lan ko wara topé ngir lim ci am fini ni day melni mom lam ci am ko gëna neew waye li tax mëna guñ ko dab muy lepp lu muy jël mom da koy jëlé pass pass ak xam xam ak xel lolé nak mo dess ñun ñëpp kenn ku da roy ko ci xamné ni ni jëriño serigne bi jumtu way yi ci ñëk moy xam xam ak xel ak xalaat yu sori ba nopp yëkëti suñu itté lepp lu ñu xel may ci ni yoon yu war fa mëna ag señ bi mën nako am biñ ko xalaaté rek nan xamni buñ doxé jëm ci yalla mën nako may loolu ci la cheikh Muntaha ak sey fi mu ak sey bind la yu bari yo xamni comme waxna la ni la nañ jéggi ay wajurum donte bu la nexé nga delu ci ma tambalé ci cheikh Mohamed Lamine ak señ Sidil Mokhtar jukki ci astok lum jaar ba jall ngir nit ñi xamé ci damay bëgg nak bayé la wat kaddu gi ñu andi tombum nak mom ci bopam bimu fi nekké ci mu tambalé ak ñun ba fi mu aksi ta mom amon nako ba nopi bëgg nu jariño ko dong motax mu jaar fek ñun limuy metti metti limuy neew no doole mu xossé ñun ba jaar fi ngir bëgg lo ñëmelo yoonu ba amé fi sëriñ bi kon buñu aksi nak ci fi ko sëriñ bi liggéey lo jital ko ci liggéey bi fofé man nañ fa wax waxtaan ak njabot gi lu doon jariñ ñeel leen fep fu koy fek
1: barakallah barakallahu jerejef señ mustafa saliw diouf ci ni nga tabbe ci waxtan wi digënté cheikh mohammedul muntaha ak ay kilifa yo xanga misal ci digëntém ak ay wajurum indi ci serigne saliw ba ci nuru dara ni bi nga xamné serigne saliw ko joxon digël mu diko jangal ba fim ni ni bim doone serigne touba lepp yoon yu dajé ci kawamit
0: mu ko def
1: téwut nak ko serigne bi santé won batay mang koy defé non ñew ngay digënté ak serigne Moustapha Bassirou té lolu ab bind la bo xamné bëpp mourid bu yaakar serigne touba

0: wala bép julit bo xamné rek nam na am lu bax ëlëk adina ak alakhirah gën jëm warna jël cheikh mohammedul muntaha tek ko ci kanam suñu muntaha mindef yépp wara roy ci mom
1: wallahi
0: ci ay jikko
1: wallahi wallahi
0: bolem jikko yu rafet yuñent bi yu suñu borom taggé won yuñent bi alayhi salatu wassalam dajena ci cheikh mohammedul muntaha ndax da ngay xol suñu muntaha yow ya ko waxal sa bop muy baat bu mu jëfëndiko won digëntém ak cheikh mohammedul lamine bim doone seigne touba mu wor ko woné bëgg xamal ñepp né bës ni ki tay kèn doonu tu dara kudun mom ñepp ci ginaaw mom lañu wara diglu mom lañu wara top mom lañu wara baxel ci lepp lepp lu mu diglé la ca top moy jëfé lepp lu mu téré la ca top moy bax way da ngay xol lolu baat bi ngi indi baat bi ni amé mana seigne souba nga na baat bi ku ne man nako jeriñu xola goor ak jigen mag ak ndaw bañ ne ci seen biir kër di sey man nañ ko jeriñu ñi nekk ak seeni wajur man nañ ko jeriñu ni suñ borom dogal ñu nekk ak seeni mag man nañ ko jeriñu ñi nekk ak seeni serign man nañ ko jeriñu ñi nekk ci barabu liggéey kay sax nekk ak seen kilifa mu yirif leen man nañ ko jeriñu baat bi nga wax garaw na de dafa muy sa kilifa dang koy bayé sa bop
1: ba nopi
0: bayé ko bopam seug bi lolou bo amone ben do deg ciow lolou amone do deg ciow ci ab société do deg ciow ci entreprise do deg ciow ci bir keur do deg ciow ci mbedd mi do deg ciow ci ben kilifa gu yilif mbolo ñu ne ci ginaaw ndax ciow li gu indi ben dong la muy baye nga ko sa bop waye baye ko bopam
1: wala baye nga bop mu waye
0: baye seug bi da warona li la warona ni la ko waron defé seug bi ak lolu seigne bi bokul ci mourid gi
1: dede
0: desko ci bolé waye bokku ci
1: ta borom mourid gi mo
0: légui xol seigne muntaha lolu lima manam liñ sarafi nga xamne man nañ ko waxtane 24 heures mo wax ko ci ñaari bat sama kilifa
1: khairul kalami
0: sama kilifa dama koy bayé bopam bayé ko sama bop xol seigne muntaha lolu ginaaw bu mu ko waxé ba nopi nak ba ñepp dekk do ko jëf ñepp gis ko
1: wallahi alazim
0: ndax seigne touba ci ñaariam dafa am mbokku mu ñewon di jéblu bim ñëw ba jégué sëriñ bi sëriñ bi laaj ko loomu mëna ko dafa bëgg jéblu sëriñ mëna ko bismillah ak jébal ñaar rek la boko waxé ñu dégg ko waye boko jëfé ñu japp da na ko nak wax nga ko dégg nañ ko talal ñu ñaanal la kon sëriñ muntaha ginnaw bu mu waxé li ba nopi bañ dégg ko ñun ñëpp da ko jëf sëriñ muntaha ku ne xamna ku ne gis na nim andé won ak cheikh mohammedou lamine bara bu ron ñëw sax kalam da koy tak ñun da koy tak ni ci kaw wacc ko ci wét gi ni ngir woné né tay man awuma waye cheikh mohammedou lamine bara mi mo am moy seigne touba ñun ñep mom lañu wara deugmal ci ginaawam lañu wara top lu seigne bi ma sa diglé mo jey jitu ba nopi jamono bu né muy woné aw yoon té loli manam boko don misal tay ji dafa mel dañ ko ci wajal ay ciiram laggé ci ba bëggono won ginaaw lolé sax duko man lolé kon ana nokoy jangaté moy ci cheikh mohammedou bassir la tambulé seigne bassirou nga xamne seigne touba ko yar mu yar seigne moussa bassirou yar cheikh mohammedou muntaha seigne muntaha la seigne bassirou defon ci mom wacce ko ci seigne moussa bam dañe ba gisitu seigne moussa kep ko fi magam mu doxale la digeentem ak seigne moussa doxale la digeentem ak seigne bassirou doxale la digeentem ak seigne touba ci ak japp ci worma ci fan yep don sa talibé don sa bayfal seigne muntaha fim tollu ni tembe tembe wax nga ko ci seug mujj wax fa cheikh ibrahim fall agone digeentem ak seigne touba ci talibé cheikh mohammedou muntaha agna
1: fa wallahi alazim
0: fimne ni ni cheikh mohammed ni mam cheikh ibrahim fall mel ci yoon wi nga xamne boko tuddé xel dem ci talibé fo gisé jëmmam xel dem ci talibé cheikh mohammedou muntaha mi lané agna fa
1: wallahi alazim
0: seigne muntaha foko tuddé sa xel dana dem ci talibé foko gisé sa xel dana delo ci talibé te gis nga ak talibé foko seigne touba jëlé bo fekkone lu ko gën mu indi ko
1: fam ko fekk mo fa gën
0: waye fam fa fekk mo fa gën moy yoonu teggin moy gënal yalla mo dox seigne touba indil ñuko tay teggin kep ku ko amul muccu sa borom ko mana doon ay teggin rek mo la fay jariñ ca mom mais da ngay xol cheikh mohammedou muntaha ak talibé lim ci woné lim ci feñal te ba fim ni woné na ko nu ne ba ci xam xam bi nga xamne suñu borom gëssu nako jang ko kon nu ne ba giiju ci fann yépp peeg mboolem xam-xami sharia yépp loolu lépp da ko wulutu ko jaay ko jëndiwat ko ak talib bi digganteem ak Seigne Touba ba jàpp na ne moom buy wax Seigne Touba ngi taxaw ci kanamam moo tax bëggu ta xam dara luutul sëñ bi ay waxam li mi gudd gudd li mi gàtt-gàtt mooy sëñ bi biñ ko biñ ko gisee ba bañ ko noppee gis ci digganteem ak boromam képp la nekkoon mosu yemale boromam ak dara ay waxam gudd gi ak gàtt gi sëñ bi taxaw du yeesu lii faw mu ne moom sëñ bi bañ ko gisee ba mi niñ ko noppee gis mosu yemale boromam ak dara nañ jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi nañ liggéeyale sëriñ bi jaamu ko yàlla
1: baat bu kenn mosu dégg
0: maanaam daraam gindul Seigne Touba moom daraam da ko gindiwul sëñ bi saa bu yëkkati kàddu jàpp na ne sëñ baa ngi ci kanamam taxaw ñii fi doonoon ay kilifaam yi noonu la leen def moom kenn ku mu ci gis jàpp na ne sëñ bi la gis te gis nga Seigne Sa loolu jàpp naa ne waaris yi danañu indil benn vidéo boo xam ne sëñ bi sama bu Seigne Sangibou bi mu demee ci tourné bi nga xam ne bitim réew te sëñ Moustapha yabaloon ko muy soññ bokki talibé yi nga xam ne Seigne Moustapha mu ne ko si jëmm képp dana doy sëkk ci talibé yi ñu tegtaloo kan mooy Seigne Touba ngir mën a jariñu ci sëriñ bi yeesalaat seen jariñ ci sëriñ bi yeesalaat seenu talibé ci sëriñ bi ndax bu ma jógee rek laa xam ne da nga liggéeyal Seigne Touba te bu ma jógee laa la teg sama kanam Seigne Moustapha loolu la wax Seigne bi sama te rakkama waaye loolu lépp liñ ci jànge mooy sa kilifa noo ko def nu def la ni Seigne bi sama tag ñi mel ni moom suñ borom ma leen fayee Cheikh Mohamadul Moustapha
1: wallahi wallahi wallahi
0: nam defoo ni kilifaam
1: faw mu wut
0: ñi mi yilif noonee lañ ko def waaye organisation bi Seigne Moustapha teg loolu wax nga ne di nga ci ñëw ci kanam kon loolu ba ñëwee lay gën a yaatu waaye li ma jublu woon a Sara rek man mooy li nga indi digganteem ak ay wajuram ak digganteem ak magam yii nga xam ne lu ci nekk da koo wax bañ dégg ko mu jëf ko bañ gis ko te jëf ji yëmul ci jëf joo xam ne da koy jëf benn yoon ngir mais da koy jëfee nu ne ngir bëgg ku ne fa nga toll nga comprendre ngir mën a jariñu te ba fi mu ne nii Cheikh Mohamadul Moustapha da ngay xool bu dee yi ñëwee di siyaare mbooloo mi li muy bari bari rajo bi li mu bari bari fi mu ne tekk du yëngu lu buri bari bari fi mu ne tekk du yëngu mbooloo mii ñëw li ñuy wax mi ngi koy dégg mi ngi koy jàpp kenn ku ci nekk lam la war a tontu dana la ko tontu yooyu yëpp da ko booleeg am na ko ne ci wetam muy Seigne Moussa Diop Almasari yu di jàng téeréb Seigne Ibrahima Diop Almasari yu bi nga xam ne woy na ko Seigne Touba mi ngi koy yëkkati ci kaw sëñ bi di ko déglu di dimbat sëñ tegaat Seigne Touba ci kanamam kenn laaj ci Seigne Touba ba noppi yokku dara digganteem ak maslaa bi mu war a doxal digganteem ak mbooloo mi ak rajo bi ak la coow yu bari bari kon da ngay xam ne kii moom daa toog waaye day mel ni nit waaye du ko Seigne Moustapha daa mat sëkk Seigne Touba gis nga ak talibé jiwul jiggaani fenn Cheikh Mohamadul Moustapha ngi nii dawru mi noonu doy nañu sëkk kon Seigne Moustapha da nga dugg ci tomb boo xam ne am gi solo fu ko waaye takk rek weesu na ko te gis nga murit gi da ca bari yuñ ci bëgg génne Seigne Moustapha da ko delloo si waat bari na yuñ ci boole te bukk ci Seigne Moustapha génn na ko ci
1: wallahi wallahi wallahi
0: saa bu waxee génn ko ci saa bu génnee génn ko ci saa bu jëfee it génn ko ci biir këram wax naa la bi mu doonee ba ni mu doonee Seigne Bassirou maanaam ni muy dundee ak murit ci biir këram maanaam ngoon cere ji ñu xiwloo sax moo ko tibaateel boppam man jóge naa Darou Khodos ba tàyyi jóge kër Seigne Abdou Samane mu Seigne Sangibou ñëw jël si ab reeram ci Seigne Moustapha nga ne bu ñëwee dañu toog nii bu seul ma lay timis ba timis ji maase ba mu def yi mu war a def yëpp muy génnal boppam toog ñu jox ko kudd gi muy tibaateel boppam cere ji fu ne la fa war a dem mu dem ko fa mu def ko fa ndaw la ko war a yóbbu mu jox ko ne ko yóbbul nga xam ne man maa ko teewee bu dul benn bu dul ñaare maanaam num yëg ne wala mu dégg ko ni Seigne Touba daana ko dunde ak njaboot gi Seigne Moustapha da ko pratiqué ba mu làggee ci ay cëram digganteem ak ñi mu yilif digganteem ak njabootuk Seigne Touba gi digganteem ak talibé Seigne Touba yi roy gi mi roy Seigne bi bayiwu ci dara ci genn wet kon Seigne Sa fi nga tegoon sa baaraam ci ak mujj dañ lay dellowaat kaddu nga dugg foofee
1: waa Seigne Abdou xam naa ni bi nga nee murit gi ak murit bi fii rek laa séentu woon waxtaan wi ndax murit bu mag bii jeuwrini yoot wi jambaari serigne touba ji cheikh mohamadul muntakham serigne basirou mi dano mat sukroyukay ci sun digg serigne bi man nu sukroyukay sun digg ak l'islam mat nu sukroyukay sun digg ak aduna tadna mom li rek mo fi ne xam dara ci aduna ba mana dund ci aduna te aduna dula yakal dara ta ling fi wara jariño jariñ ci lepp nga def ko sa digg ak l'islam ak ñing ko sekkal nga fexé ba kenn dula ci jam ngir fi la ci sarixa jaarlo nga jaar fi ba nopi jaarale fi ñing fi wara jaarale serigne bi nga xamni muhjisat la ci boromam itam jagle yi mu am ci boromam nga bok ci ñikoy sam ak ñikoy ar ba yobbu ko fo xamni ko la ci top am ci tawfex te cheikh mohamadul muntakha yep la réussite moñu waxal bopam ni aduna dama ko jang nin baxo jangi aduna ba xam ci aduna lu doya xam tax mu meuna dundé adunaam ni mu ko dundé lepp lu am njariñ ci aduna lepp lu am njariñ ci aduna so fa démé da nga fekk ne cheikh mohamadul muntakha jëflanté lolé waye lepp lu amul njariñ ci aduna nga xamni bagage ci borom safan bala cheikh muntakha xamul yoon wa fa yobbo ba difa jaarale ken nax buntu yoyep da teju fi mom kon bu done aduna dong nit ki aduna dong ko fi moko bayyi ci ginnaw ci ginnaw bu fekk nit ki aduna dong ko bayyi ci ginnaw cheikh muntakha doyna ko ci tektal way doyna ko ci roy way doyna ko ci serigne mu and ak cheikh muntakha jariño adunaam ta dari aduna du ko lor amna touti jang gi mu ko jangale lum ci dundu ñun ñepp ñu war ci delu amna jamono kilifa ak rew mi ñew fi ak pouvoir yi ko yalla jox yépp aduna jox ko ko mu doon borom rew mi ñew fekk ci ko ci dekkup mamam fekk ci ko ci ay sañ sañam fekk ci ko ci ay momelam fekk ci ko ci ay nitam yo xamni lum diglé won bu la joon bakkanit ñu joxé ko ko ngir digëlam borom rew mi man nako bañe yek waye ñi aar borom rew mi ak nan koy aaré ñi aar borom rew mi
2: suñu so doguñu la waye man nga agalé sa carte dama bëggoon vidéo bobu mala doon wax mu cheikh bissamat wax joji mu séré won ci señ muntaha ñu jall tukki bi dañu bëggoon mu jallé ko
1: nan ko jallalé
2: waaw ñepp jariño ko bismillah agalel señ mor warisi bu ngeen jéké rek
1: ñi aar borom rew mi ca sañ sañ yeen ko sañ sañ aaré ak mom cheikh
3: ci jikko ju rafet ci yaatu deun ci wacce bopam ci diplomatie ak lum yene bopam mu yene ko moromam yep mbolam ñim bokal seigne touba bam koy man day jog di len seti di fuk adiyam di len jox di dak tay dabu seigne touba ci ñom ba ñen ñi sax agon nañ ci ne ko dimbalenu jéggal nu no wara ñew moy len li ngeen di wut ci man lay wut ci yeen waye teewut ba nege ni mbolam domi seigne touba yi adi jum len warona jox gisatu len ci zahir da ko yonne domi ñoña nam da toll mo xam dugub la mo xam ciéb la mo xam adiyé khalis la waye luko gañi gantu gantu dañ len ko jox ndax neena momu len ko seen baye ko ñi ci ay goor ak ñi ci ay jigen lolu buñ goré wax ko waxal sun bop si mu taxa waccio nak mbollem jabaru seigne touba ci bëgg len wég len yaatal len ci bopam ku ne mu def ko ne bopam ta dafa am jikko ju jafé yo xamne nituk seigne touba talibou seigne touba bu melni mom rek moko manam jikko ji moy lan seigne muntaha xamut ku ban xamul lu ñaaw dañ ko bindali wut ci mom mana bo ñewon te yor leneen lu dul lu bax wala lu rafet mom duko gis duko xegn duko deg ay beutam du ci deg lu ñaaw du ci gis lu ñaaw ay nopam du ci deg lu ñaaw duko nango gisit bañ ko xam sax duñ ko won ci nit lu ñaaw te bokku won duko nango gis yalla xamna ne ko xamone jikom ak nim bindo seigne mutaxa kep man la doli pass pass seigne touba gis nga bu xeye li mom mi doyna misal ci limay wax da ko ne ñewul fi ci sama wet li cheikh ibrahim diop al mashari di wax seigne touba sun borom mo fay seigne ibrahim diop seigne touba ndax seigne bi wax na yonenté bi lu ne motax seigne wutal ko koy wax lu ne kon nak del nek sama wet diko yekati may deg di ngursi di khumb baat ba dama nan ko da nga sene seigne bi waye day melne mom lu mu gëna khumbu ak dayri lu ciowli bari bari lu ngursi gëna yekati mo gënal parce que manana day melne lu ngëna tag seigne bi da ngay gis sax mom yeg yeg bimu ci am lu nu yobbi bari bari day deglu njang bi lo gëna tag seigne bi rek mu gëna am ines bu xeye ba becc lettre bu ko nit jox lo xeb xeb sa bop lo defene bayiwula xel mang koy noté lettre bu ci ne dana nañ ca def telephone bayi bañ julli ba nopi bam dugg ci bir tok mom dong ak ku melni mustahin bu fa ñu muut kenen ko doy ku melni mom xolal bopam lettre yep ku ci ne lay sa itti mu def ko ci enveloppe bam daj jox ndawle nako bu kenn yek lañ jox morom ma ku ci ne berol wétal ak mom laaju ndax yaay diiw mu ne wa wala nga boko telefo ba jot ko jox ko ko dank ta du joxe lu tuti lolou dugo munut dugo munut ma ngi fatliko ben way bu xoruma xorum bi seigne bi genné ci yakana kor la won ne tay mom nañ ma dimbali ñi joxe nañu baye ñi laaj rek tay mom nañ ma dimbali ñi joxe yakana lolou ci mom rek lañ ko fa sété kenn ko min seigne bi nak ta xorum dig jëf ne ko way seigne bi dimbali nak tay dal ma ngi ma la gëna xam way dimbali lu bul wess 30 munako 30 akhna 300 bok lu neew neew yar way 30 30 lu ko nit di doy 30 mi lu ko nit doy nga xamne dama ta def lu tout bari yermane lol lol di defal ñu bax ñi lu ne diko def sirriyan ken du ko deg lum la defal ku ko yeg yak ko wax ku mel non nak ku ko am dang ko wara xam dang ko wara japp dang ko wara ñaanal kon mouride nañ boole ci seenu sas di ñaanal seigne muntaxa mu yagg fi lol lol lol te and ko wër bu fi yagge dana am ci ñun jariñ doyna sekk misal sasam yi mu tecc ci kanam lol rek ngeen xamne jariñu li yoon bepp la kon nak no ngi ñaanal cheikh mohamed muntaxa yalla yagal ko fi te wëral ko
0: jerejeuf wa risi ci video bu am solo bobu nga xamne tabalal ngeen ñuko ci biir waxtaan wi cheikh abdou samane mbake ibn serigne sahaybu mbake indi ay cadeau chere yoy jëme ko ci kilifaam serignam di magam cheikh mohamedul muntaha mi nga xamne moy jëwri ni serigne touba tay te mat ko sekk waye bokk yi bu ngeen tewlo cadeau yi serigne abdou samane wax kaddu yelo ka ay kaddu la yo xamne li ci aju ci am ñangat bari gi ak yaatu gi jigina dayo ndax wax ji limi am am solo wax ji limi rafet rafet wax ji limi reey reey wax ji limi jup jup limi wer wer kiko wax kiko waxe kan kiko wax nu mel kiko wax fum tolu digeentem ak seigne touba kiko wax fan la tolu ci digeentem ak kilifaam gi ngi koy séréel bokk yi lolé moy li mata waxtane te danañ ci ñew légui inshallah kon seigne moustapha dañ lay delo wat kaddu gi deglu nga kaddu seigne bi sama di ban jangan nga ci am seigne moustapha
4: waaw kaddu seigne abdou yi dana ci ñew waye dana tollon ci jangale cheikh mohamedou muntaha téré la bo xamné upp ko nonu mu ni ñum rek day suko jariño
0: upp na def deug la
4: dang ko wara jangale
0: deug la
4: ndax dafa wax bopam bam leer dafa wax ni serigne bu mag bi da top mbiram ba am ci tawfex moy ñew ci kenn
0: ñew kenn digënté mo borom
4: mom la wax mom serigne muntaha dafa wax ni sama digg ak serigne bu mag bi top nako ba ñewuma ci kenn serigne bi lo responsabilité la serigne bu mag bi la wax wax ne aduna da ko jang ba xam ko tax mu man ko tek ne wolbeutiku ci señ bi gën aduna ak li ci biir aduna kon koku buñ ko bayyi non mënu ñu mën ko dekkou tigé nit ñi man ko jariño ma nga tollon ci pouvoir yi aduna yi joxe lu mu kawé bu dajé pouvoir bi yalla di joxe pouvoir bi yalla di joxe kiko yor dafa wara xeexlu pouvoir ki yor aduna ba melni sagar wu rombu ci epsum nam koy seug namuy xeexlo seug diko faram
0: ci
4: borom rew mi da ñew fi ci dekkam bi momelam gi fek ko fek sañ sañ yiko fi yalla jox yep pouvoir yim fi am yep borom rew mi and ak pouvoir am mom ak sañ sañam ñi encadrer borom rew mi ak mom ñim andal liguey señ touba bi ñu dajé mo meuna jëfëndiko sañ sañ yim am yep ci boromam sañ sañ yim am ci dekkam bi sañ sañ yim am ci sëriñ bi nga xamni bu bat jugoon batam rek bu jugoon ci ak bëggam aduna bëpp da lañ xamni li mu bëgg la wara bëgg te ni mu ko amé la ko wara amé ak lu ci aduna mëna salfañé waye sétane des fois moy doxé nonu waye lim nu ci jangalam solo mom cheikh muntaha ak pouvoir yim am yépp mu delu gi daw may aduna jall wa légui aduna joju mo moyon mu jall ak pouvoiram ya ak sañ sañam ba ak garde koram ya ak autom ya ak encadreur ak encadrement ya legui anam mom tay ak boba nga xam yagul de epugul fukki at de señ mu taxa delu ginaaw may ko ki pouvoir mom aduna mu dess ak serigne bi mom pouvoir yim don wut ci serigne bi fi may wax ak yow fam tollon ak fi mu tollu sun borom dolli nako dolli go xamne xel agul ci man ko nat morsop aduna bobé mo andi won ak pouvoiram dello ginaaw go xamni kenn ci ñi and nak señ muntaha kenn ci ñi and nak señ muntaha fam dajé té koké koko moy dello ginaaw koko day jall
0: deug la
4: lolu nak am jangalim xod la señ samat bobé señ señ yoyé ak pouvoir bobé cheikh muntaha yoron bu dajé won ak ku melni man kon tata yeen ma tejj ak tax yeen ma tejj dana ko xoti ngir jëfëndiko samay señ señ ak samay pouvoir waye lan damay jural ci aduna résultat bi nu cheikh muntaha wan mo gën résultat bu mu mënon won ci lolu lolu lén la ci ñak gu aduna ñak solo ci lepp lo xamné tégal na la ko fi bërepp bu ëllëgé bu gën ko lañ mënalté fexel ba fété fa ndam di nek waye lolu mënu wax ni sëriñ bi dama ko top ba am ci tawfex tawfex jojé mu ci am moko andi tay ci sëriñ bi tan ko mu doon jëwri ni ligéy bi sëriñ muntaha lolu mu wax ni sëriñ bu mag bi ñewul kenn ci digam ak boromam du malaika du menen bindef sëriñ bu mag bi ñewul kenn ci boromam wax nga ko muni binu ko gisé ba bin ko noppé gis nekkul ci kudul boromam lolu mënu wax ci sëriñ bi ñun mom lañ gis ci digam ak sëriñ bi ak ñun sëriñ bi cheikh muntaha mi ñewul kenn ci sëriñ bi nak mo wax né amna ci tawfex lolu am djul da am fu muntag kay motax mo yam ci né amna ci tawfex waye ñi ko ñëk top ba ci ñi ko mu ju top kenn ko cheikh muntaha ñe ci digam ak sëriñ bu mag bi amut ndax ni mu ko topé ñi ko ñëkkon gisunu kenn ku gënné baat bu gëna ris baatu sama kilifa gi ci sama kanam bayé nako bopam ñu né doyna mu ni dédét bayé nako sama bop man lum def ci bopam sama yoni wu ci lum dogal ci man neexnama lool nak tektal la buni digam ak sëriñ bi ñewu ci kenn wané nako ci ay wajuram wané ko ci ay magam ba tax sëriñ bi jël réussite lolu mu don dund tek ko muy kilifa yoon wep di jambar jo xamni limu feñal digam ak bimu do bi ko sëriñ bi joxé ligéy bi wané na lepp lu muñoon lepp lu réussite lepp lu topoon ay magam taxna du kéman ci xolal li señ Abdou Samad wax neku ñëkkoon limu yor ci ñom lako donné waye señ muntaha bat yi nga xamne ci mom la feñé bat yi dafa risté señ Abdou bat bobu ma la ñëk wax ben la ci sama kilifa bayé nako bopam bayé ko sama bop bat la bo xamni ko ñëk dégg mu ñëk ko cheikh muntaha man xawmako mu déllu ci wax ni sëriñ bi ñewul kenn fa boromam du jinné du malaika du melni mindeef mum ñe fa boromam bat bobu ko ñëk dégg mu wax ko man ci mom la jëk deug mu waxiko mu wax carrément jël ay jël ay jumtu way nipp wax ni an top na serigne bi ba am ci tawfex lolou kon dañi wan ni ki ñepp dox jëm ci mom xamuñu agna mom agunu nanguna ak nanguul mom xamna ne nangul nako mu don baat riche yo xamni ci mom nga koy dëkk dëgg ca baat yépp ku am ras ku xam responsable bi mu yor do nga ko mëna wax waye xolal baat yi mu mujj wax te señ bi séré ko muy xey rek bis wax ni tay mom ñi joxé nan ma may ñi laaj rek la soxla señ bi bobu responsabilité ci ku xam Sénégal fep tak ak nim soxla am am mu togal señ bi ci place bimu koy sédalel wax ni tay mom ñi joxé nan ma may ñi laaj nam ñew señ bi ki amul ben buntu buñ wara topé nit nga dem da fekk mu fess del doon kuñ wara top doon kuñ wara roy doon kuñ wara jariño kon mom war nañ ko décortiquer jangalé ko ba aduna mëna jariño cheikh muntaha doonu rek téré buñ wara upp diko parfoka masalé ka ray dedet dañ ko wara ubbi xet wu nañu jangalé la ca né ngir nit ñu roy ko ngir ñu gëna jégé seen borom waye ngir ñu gëna mëna jariño serigne touba khadim rasoul kon señ abdou ni ko señ abdou samad waxe da nañ ci delu ci bu jotay bi gëna yaatu waye digëm ak bi mu toggé ci khilafa gi ponku yoyu mu jangalé té aduna soxla ko té ku bëgg mucc faaw nga delu ci ku bëgg am dara ci señ bi faaw nga bayiko xel yoyu la non na fi tambalé samay kaddu ñu door xoos nak ci dëgg dëgg liggéey bi mu doon liggéeyal señ bu mag bi
2: jërëjëf señ Mustapha Saliou Diouf ci jangal yu am solo yoy nga xamne indi war nga ko ci cheikh mohammedul muntaha yalla nako suñu borom yagal te doliko ak wër ci ñaari pouvoir yoy dajé nga wax ko nga man ci jangat kon lam waxon rek ne sama kilifa dama koy bayé bopam bayé ko sama bop lolou da dil ci wat da ko jëfaat fofu ndax bëggul won ciow am ci gan go xamne da ci kilifa am ciow lolou ñu tudd ko ci mu joggé ci mom ma waral nam ca doxé ci ak rafetal nam ca doxé ci bëgg yoon wi nam ca doxé ci wormal kilifam mu doxé ko lolé mat na roy cheikh mohammed
4: ak bata roy sama ta baxel
2: bari na ño xamné jamono bu nek ay jafé jafé kep luñu duggal seen bir seen kilifa té cheikh mohammed mu doxal lim jëf diko jàngalé ko ci roy da nga noppal sa kilifa noppal sa bop sa kilifa boko noppalé noppal sa bop lolou wan nako fofu wayé li nga mujjé muy lo am solo lolou waye cheikh moustapha seigne muntaha nagn ko wormal seigne muntaha nagn ko wek seigne muntaha nagn yeesala sunuk talibé ak sunuk jayantou suñu digënde ak serigne touba ngir mom ngir ak talibé woné nañu ko nuné jàngalé nañu ko nuné fune fekk nañu fa tégal nu serigne touba ci sunu kanam kon cheikh mohammedul muntaha nañ ko gëna wék gën ko ñaanal gi nga seigne muntaha wormal ko ak wék ko xam nga moy lan moy delu ci talibé fexé bi li seigne touba bëgg ñu nekk ci li serigne bi bañ kenn bañu ja seen kenn ku ne fexé defal bu ba doono mourid ko def wormal nga seigne touba wék nga seigne muntaha do rek lañ ko déssel ndax mom dundam gep seigne touba la tek ci kanamam seigne touba lay xolé lepp waye lolu seigne moustapha Serigne Touba da ko fayé dafa am ay cadeau yu rod légui tukki ci Serigne Abdou Samad Ibn Serigne Shaibou gis nga Serigne Moustapha cadeau Serigne Abdou Samad yi la ci jitu moy da nga ci xamé da nga ci déggé da nga ci gëmé né jikko ju rafet amna té muy dëgg
4: wallahi
2: jikko ju rafet dafa lal cadeau bi muy ben ñaarël ba yaatuk dënd yaatuk dënd dëgg mo mëna genn kaddu yi jëmiko ci magam waye da nga ca jàngé bëgg yoon wi kon señ Abdou Samad bi mi wax li mom gisut señ Moustapha mu señ Bassirou waye mom señ Touba mi yilif mourid yi yilif jamono la gis yëkëti kaddu yi séré jëmiko ci mom ngir tawfex gi mu ko tawfexale mu jëflanté ak mom jamononté ak mom diko liggéey lo am ci mom yaakar loolu da nga ko ci jàngé waye ñettel ba dang ci jàngé fayuk suñu borom
0: ci cheikh mohammedul muntaha nam defon ay kilifa
4: wallahi
0: waye dang ci jange ki wax waxut ngir seenu luñ koy jox bu doon wax ngir seenu luñ koy jox du yëkëti kaddu yi bu doon wax ngir dara jaal bopam du yëkëti kaddu yi mo ra wax ju ne fam bawo day am solo ñu jangat ko kon seyb sama ndeke li lepp dafa dajé fi mom mu doga mëna wax ji sérel ko ki nga xamné mo fi nekkal Seyd Touba ngir lan bëgg yoonu dox ngir lan bëgg talibé xam ko ngir mëna jariñu ci mom té li jotay suñ jotay bi firni la ci lool yi kuñ wara xam la kuñ wara jariño la kuñ wara diglu la mom cheikh mohammedul muntaha kon seyb sama kaddo mi rafet gi am gi mana waye dilusi gim dilusi wat cheikh mohammedul muntaha tegat ko ci kanam mouride yi bagn meuna xam nan lañ jari nan lañ jariño ci mom jariñu yaato yoy foko tak wessunako kon ñu ngi delu wat di ñaanal seyb sama señ borom gën ko fa yagal gën ko dulé ak wër waye gëna ñaanal cheikh mohammedul muntaha kon señ musa day melni dañu nekk ci njelbeenu ko waxtaan kon ñu bëgg fi nga bayé won sa kaddu nga motalé ko bu ko défé ñu yëkëti jotaay bi ndax melna ni jotaay bi buñ ko topé fi ba suba ci waxtu wi jotaay bi du jeex ñi téwlu waxtaan yi bëggu ñu mu jeex ñun ñi di wax amuñu yëg yëgu rek wax ci ngir ki ñi waxtaané mel non moy mouride gi
4: señu sa señu abdou cheikh muntaha day xam xam cheikh muntaha limu wara xam lu nit wara xam xam xam bi war ko jeriñ ci aduna njariñ lu and ak shariha xamnako ta xamantu ko da ko xam nes ko wara xame cheikh muntaha dafa bok ci ñi sun borom defal xel mu leer ta tey ta doon xel mu yewen muy jariñe sun borom da ko bolé ci borom xel yoyu borom 6e sens ci lako ci lako sun borom bolé cheikh muntaha ku meuna diiso la kuy diglu ñepp la te bu la diglu lepp lu am njariñ bu ko xisse japp du ko bayyi te bu ko xisse xam du ko fatte te waxtu wu ko wara jëfëndiko su ko jëfëndiko da na la woor ni saxlaade ya sanni wu ko bayyi wu ko da ko teye cheikh muntaha ku dal la jéegum yépp fa isa farah tafan zab wa ila rabbika farham amul lenn lu mu yakamti lu mu nekk ñepp dana xam ne neena ca bu ko wone ginnaw ñepp dana xam ne noppi na ca lu mu wara tambali ca sansé la ci jël responsable tambali ko kaddu yi seigne abdou samad yi da seigne abdou samad dafa am lu muy deugalal cheikh muntaha lu seigne abdou had waxon ni koku fekk ci mom nit la muy ay waxam ak jeufum jamono bu nek so gisé so ñëkke gis jeuf ji bo né jang wax ja fekk la fa so ñëkke dégg wax ji so né jang jeuf ja fekk la fa cheikh muntaha dafa dégg seigne abdou had moko tax nité gu tax kaddu yi seigne abdou samad yi nité serigne cheikh mohammedou muntaha rek lay feñal cheikh muntaha ñoko dégg mu wax seigne abdou niko da nga bokku ci ñima jangé seigne touba seigne abdou samad dama da wax man ni mom seigne abdou samadum serigne shoaibou ak serigne mustapha am serigne abdul khadir ak serigne mustapha am serigne salihou ñett keno lañ yo xamni lepp lu waye xam ci doomi serigne touba ji nga gëna min ñett ñooñu ko ne yag nga fa mom lu mu yagadi da nga gis mu jëf lu la fatali doomi serigne touba jojé wala nga dégg mu wax lu la fatali doomi serigne touba jojé lo fa yagadi lolu xaas lañ ci am ak jaglé lañ ci am waye serigne abdou samad mi am lu mu ci dolli serigne abdou samad bép talibep serigne touba bu sa xol di dundu serigne touba so bokke ak mom ab jotay du ngeen taggo mukk te giso lu mu yeesalat ci sa passe serigne sama mi mam sun borom da ko tabax serigne touba da ko defal muy kuy ko xamne kum ag fi yow yeesal sa passe so degge waxam wala nga gis jeufam wala nga gis jeumam serigne sama mom mënu

0: ben di ak ñaaral yi ta neena bu noppé ci loola ba nit ñi dem di noppulu mom mom nekkul ci noppulu ñafa bayyi seen lettre lay xoli ci ak wet luñ def ci seen lettre ya luñ ci def lu mëna doon dana taxaw ba gatanu leen ci ba seen xel dal ci nga xamni amul wenn waxtu wum jël ci bopam diko dello bopam wala dello njabotam waxtu yépp xagn nako bopam xagn ko njabotam dello ko talibé Seydou Touba ak julit yi kon Cheikh Mamadou Mundakha fini wacce sun kaddu moy ñaan sun borom mu yagal ko ñaan sun borom mu wéel
1: suñu suñu so tégal sa baram fofu ba naka wacce sa kaddu ligéyu juma ji ndax Cheikh Mamadou Mundakha amul lu mësa woté ngir bopam lu mësa woté rek da ko woté ngir jëriñ ci talibé Seydou Touba yépp té mo njabotu Seydou Touba yépp dëng li wax bu yeggu ci juma ji donte liko don def ëppuna fukk ëppuna témiri milliards yépp Seydou Touba jarna lako dañ cey nek ba karok muy mat
0: la ilaha illallah
1: xolal Seydou Mountakha famne
0: ta nak
1: neena la jamono bu nek mom Seydou Touba la jakkar lol da ko tek ci kanamum xolal université bi te Seydou Mountakha amul lu muy denc amul ben société bu mu taxawal amul entreprise bu mu jité te nak sembu gu dara lu ndaw waye xam nga lu waral lol mom Seydou bi la jakkar lol te xam ni Seydou bi lepp luñ bëgg ngir mom manuna Seydou bi xamul jamono ju nakari ak jamono ju neex on xamna ne Seydou Touba lepp luñ bëgg ngir mom loolu manuna mo tax Seydou bi la jël tek ko ci kanamam lepp luñ ñu woy ci Seydou bi la kon nak matna wuyisi matna fekk ci kon Seydou bi bala nga wacce sa kaddu duggal fofé
0: waaw Seydou Abdou Samad akay lu am solo la man dama bëggoon Cheikh Mamadou Mountakha fukk fa nak juroom yu ne yow nga ñew ci jotaay bi am ko ci jamar lool ndax da ko dafa ag nak buñ ko defut li ni dal fepp ñuy dal bis ñew rek ñu diko waxtane fekk na amna jamono buñ ko waxtane ñëk tay sun borom defal nako tawfiix yi ni mu defon ay wayjuram def ni ay magam taxna bimu ñewé di sëriñ bu mag bi sëriñ bi diko liggéelo lum ni mom la bëgg lum ni mom la bëgg gis nan sëriñ bi tagat xoli njabotam diko gëna jigé tagat njabotu xoli njabot diko gëna sori kenn ku leen di jëkënte bëgguk Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mamadou Mountakha ci la gëmé ni lolé sëriñ bi waxoon ci jaarém ci jëmmi Cheikh Mountakha ak nekku Cheikh Mountakha ci la ko gëmé mu wax ni bu réew mi takké lepp jafé lima koy xamal man sëriñ bi moy kenn ku ne lang ca yor nga ñak ko daf lay gënal man ma ñak ko ba kenn ku ne lang ca déssé ko neew dang koy indi ngir bëgg fuma gesso tek ci bëtt xola jamono ji ni mu daré réew mi fep tak wax nan ni dara amul fenn ñu wax ni ci kris lan ne Cheikh Mountakha yëkëti itém bani donte téméri million la dañ ci nek ba ban koy am
1: téméri milliard
0: donte téméri milliard la dañ ci nek ba ban koy am ba xam nga ni Cheikh Mountakha bimu tuddé batop téméri milliard ma xam nga ni Cheikh Mountakha do won juma ji ginnaw ta bat bobu mu tuddu sun borom deggaluko sentotuma lu dul téméri milliard ni bu ko woné ginnaw da nan mom lañ ci def wala lu ko upp waye digënté xam nga rek donte ndem señ Atou Diagne mi la sun borom barkel aw lamagnam ci bimu yëkëté itém señ Mountakha ni 100 millions mën ko ba milliard sun borom barkel lamagnam ba bimu jébal señ Mountakha ab liggéey milliard bi da top rawati na Cheikh Mountakha mi di señ Touba ma ngi séral ñëpp ni lo way yor bu nga andiko boko andi wul da nga gis ñu la jeg jeg lan yor ñew andi lin yor ñom waye téméré milliards yi Cheikh Mountakha tuddu do won ginnaw juma ji mukk te neewul lu ko ëpp fi dem wallahi alazim koku da amut bi mu ñëkke wote université bi lan waxon te jamono Seydou Blad lan wax bimu né université bi la bëgg ñu liggéey ko ci juroomi at 37 milliards la soxla amna ñu ne ci seeni bureau 10 milliards ni ki xamul milliards ñom 10 milliards de xamni tim nañ milliard xamni bi Seydou Mountakha di wax 37 milliard mom seen milliard bi buñ xamone dara mo cey ñëk ñom ñuy wax ni ki da xamul milliard tax muy wote 37 milliard waye ma ngi séral ni laata muy am ñetti at juroomi at lañ ko fi natalon laata muy am ñetti at tam leenu ubbi jangu kayya lolu moy Seydou Touba bam ci joggé masalikul jiran bi ite yëkëti ko ñu wax bit se bi ne nant jëm aduna bëpp dañu mënta ne ndax fofa fexé bat toglo fa liñ fa bëgg toglo manam fofa nim doone nim nim doone carrefour ci ndox ak xeer ak ban fexé ba tok lo fa liñ fa bëgg tok lo dong ba lañu fa juggé da na xam moy lan
1: fondation ba kep koy tabax nay juma
0: ñom ci seenu xérénté ak dogu gi ndogu ci Seyd Touba lim tan fa mu am bin ñako doon wax mom bin gisé fondation bi commencé jug lan xam ni Seyd Touba lu se beut tégué wessu nako mom
1: est ce barakallah
0: mu doore ceppelu nak ni ma ngi don nat man sa japon na do mako def seigne taxam mu bax manam jamono mu ne day woné ni sun borom paréna bu la nexé nay suba
1: est ce
0: mu wax ni man sax japp nak lolou ci université ba la ko ñu ko na wax
1: deug la
0: sama ginnaw ño fay né nga xam ni du baat bu kenn mësa deg tim lepp ñu lay ligéelo nga waral xalaat suba fan lay réré jek fan lay def nangam ngay xalaat ni man sama ginnaw ño fay né waye lu yegg yegg bu mu lal suuf hiyal khulya mu ne man japon na ni sax paréna waye ndekete rek seigne bi ma jek jek rek xamni juma ji la dadi ci wote wote bobu yekati item mom ceppelu ci bir juma ji nak woné ni ki fi ne nak nan ko sangé nak ki fi ne nak moy sun patrimoine ki fi ne nak duku loxo di lal waxu wala diko lal nan fexé ci souf téméré témé 1 km souf fukki kilomètre wat guné nan ko ar nak ba li jugé ci kaw ak li jugé ci souf ak li koy jugé fep nak bu ñëwé xamni am nañu ko gëj seigne touba lool la yoy ta ñun ñokay gek kan mo ñokay gekal liñ bëgg ci señ bi war ma diñ ci bëgg ñan lan xalaat ño wara juggé fenen ñew aral ñuko
1: barakallah
0: señ mu taxa yëkëti itém ni nan ko ar waye li lay xamal ni nak mouride yi jattu nan paré nan señ touba ñëk na ci seeni xol ku jattu doon sétlu delul ginnaw ta xamni fi dara du bax lepp jëm kanam moy bi señ mu taxa né juma ci man dama bëggat ci mouride yi señ bi mouride yi señ bi mouride señ touba rek ko am ndax sax yonent bi ñam fi bayiwon ni lañ top ni lañ ko topé won ci bi seigne muntaha yëkëti liggéey bi da ngay déllu ci pinc seigne touba yi ci ngay xamé doole seigne touba pinc mo yaakaar ni mu upp doole ñu sekk pinc ma ban ko songé ba jëwri ni pinc ma ñun ko démal seigne muntaha ba lim bu juggé ñepp japp na ni pinc mi lim bi mënu fe génné ba ci kër seigne aliou touré barikallah amul kenn ku musa xalat ni bu batou seigne touba jugge ci semaine ak ñaari semaine man nañu dikkel seigne muntaha ak li
1: werna
0: la 11 mai le 10 lañ defal seigne mourdiouf jatti fi ci daru khodous jotaay mbobé le 10 la 11 la wax ci lañ jabo seigne mourdiouf jatti ci pelu cheikh muntaha
1: allahu akbar
0: musuñu xalat ni kenn nuk seigne mourdiouf jatti amna dara yi mëna dajalé dara lu meuna ñew ci cheikh muntaha la 11 image yaangi fi xamna ñak ge préparer waye kon dañuy joxe image yi ñu wané ko ba xamné la 11 man mi ci ñe jité won liggéey yu ñi jëbël ci cheikh muntaha ci la bokk buntu penc ci señ bi buntu kër yépp buntu kër bo dégg ci cheikh muntaha danaka lam fay indi day xawa dalal xel ci li señ muntaha doon yëkëti itém
1: deug la
0: motax ma xalaat ni bu señ muntaha wané juma ji ginnaw leneen lu mu joxoñ fekk na téméré milliard yu mu tudoon wessu nako du yag yag
1: alhamdullilah
0: kon fofu ngay naté ni xoli seigne touba ñëk na fi ta dara dootu ko fekk ndax da ko fex del ba dara amul lu ci xat ta lolu njabotu bopam ge ci jitu xol serigne cheikh ahmadou mbacke mom sayidina serigne salihu wallahi domi bopam neena ma lim bi genn kërëm bim genné ñun njabot gi la ñëk jaaxal li fu nekkon ci serigne bi ndax yëk nañ ni serigne bi lék lék da na dëngmal wër wo xamni num koy genné mo koy jaaxal ndax dépasse yu bari waye neneen buñu jekke jekke gis milliard bu top guen ñun doom yi li ñëk jaaxal li naka la ko fuko sun borom gatando serigne cheikh tam ñun sax mu umbuñu yëkëti nak niveau bi yëkëti ité ñu bari mbolem ëtti serigne touba yi ëtti bopam yi ëtt bu nekk bimu ñëwé cheikh muntaha lamu fu andi da dalal xelum ci li serigne muntaha di def pinc yi nak top ci jambar yi keno yi nak do ci top kon nak limi ñaan Seigne Abdou ta difa wacce sunu kaddu moy fiñ bëggona teji moy Seigne Muntaha naal bi mu amal yoon wi naal bi mu am bëgg ko and ak mbokk gi naal bi ci kanamam ngir mu wo ci julit yépp ma ngi ñaan sun borom bayyi ko fi bam aggalé ko nu kawé njortam ta and ko ak ñun ta naal yeneen naal yu jaaxalaat aduna te yépp mu réussir ko fofu dal lay wacce sama kaddu ginnaw bu ma santé Seigne Abdou mi nga xamné mo no defalal tawfiq ji ñu mëna jàngalé lenn ci njabootu sëriñ bi ginnaw bu jàngalé sëriñ bi sëriñ bi jotaay bi kër gi feñalé nañ fi sëriñ bi no xamni nga dem ci benen ëtt bu ñuy tuddu di tuddu ëtt bu melni gis serigne bi momé ko num momé att bi bala nga ko gëm dama ci tek bëtt wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallah cheikh moustapha tay nak mom mouride gi delor na ci mouride gi tay nak mouride gi mouride na
0: alhamdullilah
1: ay liko waral nak moy mouride gi da waxtane mouride bi
0: alhamdullilah
1: te mouride bi luñ ci laal rek lañ baye ëpp ah wax nga ko khalis fam wara nek seigne touba fa ne ci nun mouride ñom bëggu ñu khalis seigne bi lañ bëgg mo tax lañ man ñu man ko seigne muntaha bëggul khalis serigne bi la bëgg
0: wallahi
1: mo tax mu bëggul ñu serigne bi alhamdullilah dañuy delu wat rek di ñaanalat cheikh mohammedul muntaha diko yalwaan diko dagaan ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ci daraaje yoonentem bi alayhi salatu wa salam barke kim fi nekkal tek ko ci kanamam diko xol suñu borom gën ko fa yagal
0: amin
1: gën ko doli ak wër gën ko doli nibal non ko ñaanal jabootu señ tuba gep suñu sa no ngi lay sante bu baax tay nak mourid gi xamna ni ñew nga jotaayu tay bi ken doyulut ken bëggul mu jeex
0: alhamdullilah
1: waye liñ ñu cërele won ci waxtu rom nañ ko ba tekkat ci fanweri minute jërëjëf no ngi lay sante bu baax da nga ñaan suñu borom taxawula
0: amin
1: te jappalé la ba yene ji nga yene liggéey señ touba sa biir kër maam señ mor diouf suñu borom defal la ci lu kawé señ
0: diouf alhamdullilah
1: no ngi nuyu ak siyar ak sante mbolem ko xamne mi ngi doon top jotay bi no ngi joxat dig dajé ñëpp alhamdullilah bi ñu jëm insha allah di ñaan suñu borom jotay bu ñu wessu rek mu gën jotay ba jallon te defal nañ jot na yépp non rek lay démé wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ye jeuf tokal jambal nga de
2: Assamadia TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités où que vous soyez au Sénégal comme dans la diaspora suivez maintenant Assamadia TV en direct avec sa large gamme de programmes des émissions des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant
3: Assam. وجدت وكيل من تكريم بانا في سعي مولد من في البهر ربانا وجدت

عبد الخير قال هلا يا سيدنا صلاة الليل سي أدهو تبيانا محمد.

salatan bitan limindo abadan wali bayanan wa an niku fa ijiana amal sami rabbi bi takrimi dona anan fil barri wal bahri li mala wa mulana amal sami rabbi bi takrimi

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءت

أولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذب

0: ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم
1: ايدنج مbolo mu takku and ngir wadjal ko ngir yeb ko fofu nga xamne moy ci armelu dekhreya denj ko fa gele nañ ci seigne mohammed lamine job mu wax ne deg na ci seigne touba khadim rasoul mu wax ne wi wayjurum wo di seigne mamou ante seigne di genn aduna dafa ñew fi tollok bop bi wacce fa ak kamil bi mu tollo ci di genn aduna mu ñew ba fi tollok bopam dal li fay wacce kamil lolu nak serigne touba mo ngoko defone bisu altane bu ngoko defé ci altane gi ci guddiga di talata ci la wuyuram wacc ligéy biko mbolo mi wajalé ngir yeb ko ci armeli ngir dencu ko jamono bobu serigne touba khadim rasoul ma nga and ak ñom di dox ak tankam mbolo mi ñu bari ci ñom dañu yek ci ay war way way serigne touba mom dafa don dox ak ay tankam leg leg nit dawal ba tollok mom ne ko te nga yek ba yebula way day sakku ci ñu bayiko mom mu dox ak tankam mom serigne touba bokon na ci mbolo mi ko doon yeb ngir dencu ko fofu ci armeli ba mbolo mi agge ci armelu dekhreya ku ñu wax serigne tayba mohammed ndumbe marsil mom moko julle ba nopi dal dikoy wajal ñu dencu ko biñu ko dencé ba nopi nak serigne mohammed ndumbe dal di dajale mbolo mi yeb mom serigne tayba dal di wax ne na mbolo mi yeb dajalo ta deglo ta dal bi mbolo mi yeb dajalo we mu dal di khutba war mbolo mi delo len ci sunu borom fatal len li nga xamne moy bis bobu moy bis bo xamne ñepp dañ ci jaar bi mu noppé nak mu daldi jaala ñi nga xamne ñoy mbokk yi bi mi jaale nak ba ci ku tedd gi serigne touba khadim rasoul dafa jaar ci turum daldi ne ana ahmadou bamba bi mu waxé lol serigne touba daldi juk taxaw te jamono yoy serigne touba ma nga ci ginnaw mbolo mi mom togul ci bir wala mu tok ci kanam wala mu tok ci digg bi way ci ciatu mbolo mi la togon mu ne ko jegasil serigne touba dal di juk taxaw dal di ñew ba tollok mom waye man ta jegi mbolo mi te it bëggu la jegi mbolo mi nax xot sen worma lolu tax na serigne touba dal di koy wax ne ko man nga wax dina la deg fofu serigne tayba mom itamit dal di wax ak ku tedd ki cheikhul khadim dal di koy jale way juram ne ko ma ngi lay jale se way jur bu baax wa waye nak damay sakku ci yow nga and ak man ñu dem jaara ji ki nga xamne muy bur bi fi nek di la gior su demé jaara ji ko nuyu ko bu nopi dal di koy yedd ñaax ko tey tamit ma boole la ak mom comme ni nga xamé né non la sa wajur andawon ak mom ndax moy conseil technique am manam moko dan xalal comme sa wajur moko dan xalal nak poste bobu sa wajur yoron man nga ko yor yow teyit lu bax rek la lay jural kon lolou dal moy li nga xamné mom moy sama yité bi serigne tayba waxé lolou serigne touba dal di koy tontu dal di nako dem jaaraju ko de jaaraju ko wajuram ba nopi delo wat ko ci sunu borom soñu ko fatali ko sunu borom lol day lu am solo la teyit lu bax la waye nak man dama baxul di dem ci ay bour teyit sama soxla du mako dis kenn ko dul yalla sunu borom tawaraka taala bi serigne touba waxe lolou mbolo mi yeb dal dina salaw kenn waxatul ñepp jaxlé waye am ci mbolo mi ño xamné dañu ñé serigne bi lol ndax deggu ak ragal yalla gi nek ci mom waye nak am ñeneen ño xamné mom dañu japp ne rek serigne bi xel mi da matul ndax kenn du gis xewal diko baye ginaaw té ñom japp nañ né xewal la ndax ni sëñ bi doon waxé lu tumuranké woon la ci jamono bobu ci biir xew xew yoyu nak ci la sëñ bi fënté bay ji qalu safihun li hubbi qaliqi maliki walam akun lil baraya astaki darari qalu safihun li kawni lam aqaf ahadan wama rajawtu siwa arrahman sil qadari ci top beet bu ñëk bi sëñ touba xadim rasul da fay wax né ñoom dañoo wax ne man dama déssé ngir bëgg gi ma bëgg sama borom mi nga xamné moy borom minde fi té tamit duma jël sama lor diko jambat kenn benen beuy bi sëriñ bi daldi wax né ñoom dañoo wax né dama déssé ngir lima nek ko xamné duma ragal kenn amul kenn ku may ragal ku dul yalla té tamit yaakaaruma kenn ku dul yalla mi nga xamné moy borom dogal yi té it moy borom yermane yi bi xew xew yoy yep jallé nak sëriñ bi daldi continuer ci li nga xamné mom la ko wëjuram bayiloon manam nek ci daara yu juram bi diko jangalel ci la nek atak genn wal di jangale di ya bo le ko di jang di nafar di jangale comme nim ko dan defé ci jamono yu juram mamma ante sali bayiwul dafa continuer ci lolu waye and ak lolu yep nak mo ngi xemem mbirum tassofu xemem bu baax ni tassofu yi di geussu seen mbir xemem lolu genn dem wuti wori ñi nga xamna ñoy ñu yalla yi ak it wali wi xemem bu baax lepp lo xamne magu tassofu yi dañ ko lan def mu xamem ko lol di waxe ni ñi waxe di doxé ni ñi doxé di top ndor li nga xamne mom la magi tassofu yi daan def am xamem lol ci ñom am xamem lol ci beru wital yalla ju raxul dara wital yalla ju set wicci ju raxul dara am xamem lol ci genn ngir lepp lu bax ne ci biti mom ko wuti gi ngir yalla waye lol yep nak téwul ma ngay jihad jihad gu tar ci bakanam jihadu nafsi loolon def du tar jamono bobu def ko won nak ngir sentu ay daraja waya sunu borom moko ilhamon moko ko dogalon ci bir yaramam beug loko ko mu diko def ngir lum wara def la lo xamne faw rek daf koy def jamono bobu nak téwul señ bang ci njangalé waya xol be xel mi yépp mo ngi ci soobu li nga xamne nak moy yoonu to soof serigne bi nak continuer ci lolu nek ci jangale bi ak yar bi bo le ko xamem li nga xamne moy mbirum tassofu waye nak dafa dafa dem ba yifi epp ko dole ba meunatu ko muñ mu muju nak daldi def li nga xamne nak moy wote ci nonu nak mu daldi wote leral li nga xamne nak mom la bëgg ci mbolo mi nga xamne ño and ak mom di jang serigne bi nak continuer nek ci lolu nek ci jangale ak jang bi nga xamne ci lako yuram bayiwon bo lako xemem lolou mbirum tassof bimu deme nak ba yefi upp ko dole nak nonu nak mu daldi wote wote wote bu reey ci dajale mbolom yeb dal len wax ne len wax len li nga xamne mom la beug ba nopi daldi wax ne kep ko xamne am jang rek motax nga ñew fi man nga delu wat fi nga joge won kep ko xamne nak li ma wax pere nga ngir and ci ak man bismillah ñoomal nga top ñu luñu la sante nga def ko luñu la téré nga bayiko mu yoonu tarbiya ak tarxiya ci nonu nak ciow li bari lool ci biir daara ji mbolo mu bari di ñew and ak señ bi waye mbolo mu bari tamit di bédde ko di dem seen yoon leg leg nak am ci ño xamné and nañu señ bi bo nopi waye seen mak wala seen rak ño leen di convaincre na leen upp na def bu leen dem ci li li tiaxat rek la ngeen ñi tabi seen xarit di len wo amuñ luddul dal dem ba mbolo mu neew ñu and ak señ bi waye mbolo mu bari ci wa daara ja ñom muju faq dem li nga xamné moy won sëñ bi ginaaw dem seen yoon way li yëngutu yi di bari bari bari li ciow li di bari lool téw sëñ bi mo ngi né tek yëngutuul ben yoon mom dal raful yëngutuul def né tek rek di leen déglu fasiyene wul deltu ginaaw ben yoon soobu ci lim soobu dogu ci lim dogu rek mimi dal fi mu muju moy mbolo mu neew ñu and ak mom lo upp ci mbolo mi won ko ginaaw dal di dem serigne modou lamine diop waxna ni kenn ci kilife yi jégué won serigne bi kumu doyru waxna ko ne ko degg na serigne bi di wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo waxante ak mom dal di koy wax ne ko rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bid dars manam na nga yar sa andando yi ci yité te bu len yar ci am jang lool nak doon len ci taktal yi nga xamne mo war serigne bi jël décision ngir taxawal li nga xamne moy walum tarbiya ak tarqiya muy yar ak wote bi nga xamne mom lay wote nonu la serigne bi sobo and ak ñuko top ci yoonu tarbiya bo nopi mu soob leen ci yoonu tagatu ak sikar bo nopi tek leen ci yoonu dudd aduna ak liggeel nit ñu bax ñep kep ku ñu gis ne nit ku bax la rek ñu war ko mëna liggeel ngir am ci gëreemal yalla ak tamit di liggeel julit yep def li nga xamne moy isar bepp julit bo gis rek nga japp ne mom mo la gën ba tax nga am ci mom xol bu rafet ak rafet ndortu ngir liggeel koku lool nak taxna dañuy wax ne mourid deug bo xamne gis ko ko muy mourid deug kep ku mu gis rek day japp ne koku moko gën ba taxna da koy nango liggeel nango yëkëti lu baax defal ko ko ngir xol bu sak bi nek ci mom ak woyef ki nek ci mom lolou nak bokku na ci yoonu tarbiya bi serigne bi doon yare mourid yi andon ak mom ci nonu nak serigne bi continue nek ci lolou amul benn jafé jafé nonu benn xew xew ak benn ciow amul ci mbolo mi serigne bi continue di yar ñi nga xamne ñoy ay talibem ak ñi nga xamne ñoy mourid yi and ak mom ab dir lañ ci tek nak benn rak la gor bu ñu wax ibrahima ko du jop dal di ñoo jéblu ci sëñ bi lool nak nek doole ju mag ci kaw ñi nga xamne ñoy mbolo mi and ak sëñ bi waye indi fa ciow lu reey digënté sëñ bi ak lak jor ndax ibrahima ko du job momu kenn la ci mbolo mi nga xamne ñoo jégué lak jor te kenn la ci ñi mëna nek bur fofu ca kadjor kenn la ci ñi nga xamne borom bi alal lañ alal ju bari la am ci xare bi nga xamne may xare samba sadio alal ju bari la ci ibrahima ko du job am tey tamit mom ibrahima ko du job mom nek na ñi nga xamne ñoo jégué won lak jor loolu daan ko jappalé ci walu xaré ak yu bari bari bari mom ibrahima ko du job mom mo ñoo jéblu ci ki nga xamne moy ku tedd ki cheikhul khadim waye ba mi jéblu nak lam andi won ci alal yépp te jélé won ko ci xaré ba moy ay jaam ak alal lepp señ bi daf ko wax ne ko nang ko delo wat ndax daganul ngir ga jël ko loolu nak indi ciolu reey ndax xaré ba ni la démé won serigne bi ñuy wax ahmadou cheikh ba mo joggé won fouta dal di ñew déclarer guerre ci sen kaw mom ahmadou cheikh ba bobu mo déclarer won guerre ki nga xamné moy lak jor guerre bobu nak mo ngi amé won ci penku njambour digënté njambour ak djolof digënté lak jor ak ahmadou cheikh ba jamono yoyu touba bi jappalé won nañ lak jor ndax bobu déggon nañ ak mom tay tamit néxowon nañ ak touba bi lak jor dal di xex ak serigne bobu di ahmadou cheikh ba dal di koy gagné dal di koy ray bo nopi ak njabotam mu jappalé li nga xamné moy jam japp ci ñu bari jam ak alal ju bari bari bari ibrahima ko du job nak ci la amé won alal ju bari joju mu am waye mom lak jor bi mu jappé jam yi nga xamné jam yépp ci doomu réew mi lañ bo xol digënté jollof ak fouta ak kadjor rek la te ñoom ñëpp ay julli lañ ba mu ñëwé dafa laaj borom xam xamé né la ndax jam yi ma japp dagan na ndax alal ji ma japp ci xara bi dagan na am ñenn ci borom xam xam yi ñu ko dëggalal né ko loolu dagan na ndax amadou cheikh ba dégg nañ ñu né daf doon woté ak nubuwa manam doon wax né yonentu la te ku wax né yonentu nga rek nga widdi te dañ la wara ray kon koku alalam dagan na ak njabotam itam dagan nañ ngir nga japp lañ japp waye nak wax joju nek na wax jo xamné wërul ndax li ëpp ci borom xam xam yi né nañ amadou cheikh ba nekul won doon woté nubuwa manam musul wax né ab yonentu la mom dal dafa ñu won rek déclarer guerre digënté lak jor ak mom digënté njambur ak fi nga xamné moy jollof moy xéxu xalé samba sadio waye nak li nga xamné mom lañuy wax ni dafa wote won ni ab yonentou la lolou wax la jo xamne werul kon yoon mayul la gor mu dajale ñi nga xamne ñoy njabotam gi def len jam mo nopi dal li jël alalam wute gogu ci amone nak mo waral bi nga xamé né rakul ak gor bi nga xamné moy Ibrahima Kodou Diop ñew na jëblu ci ku tedd ci Cheikhul Khadim indal alal jojo mu yoron ci xaré bobu sëriñ bi nangul ko jëbëlam waye dal dikoy digal nako alal di delu wat ko ndax daganul loolu nak taxone dagel ak joy ak mbolo mi andu ak la joy yëpp dal di ñew dal di jax jaxal ak jor xamal ko niko lañu doon jaxlé nak sëriñ bi firi nako sëriñ Touba firi nako ndax wax na né mom Cheikh Amadou Bamba néna manam alal ji daganul bolu nak taxone na indi jaxle lol ci la gor ak it nakaru xol ndax melni ni comme lam don laaj borom xam xam mi seju mom firinako ndax rakam ji ñew jeebal ci ñom doyatul mu indi alal ji señ bi dal lawat alal ja ne daganul ta alal jojje la gor da ca am ñom ñep ñu am ci lol nak xawna indi jafé jafé ci jamono bobu ñoo ngi leen di jox dig dajé ci juroomelu xaj bi muy episode 5 yalla ñu yalla fayal ku tedde ki Cheikhul Khadim bay ak Cheikh Mohamedou Bassir Mbake borom daru minam jamono bi Ibrahima Kodou Diop di jebbal ci ku tedde ki Cheikhul Khadim jamono bobu liko Cheikhul Khadim digolon moy li nga amone ci alal ci xare bobu yeb nang ko delo wat ndax dara daganu ci du jami du alal ji ci nonu Ibrahima Kodou Diop dal di set wi ci alal joju nga xamne mom lañ amone ci xare Samba Sadio lol nak taxna la jor dal di mer lol bi la jor mere tamit dagil la jori sakku ci mom nako fexel nak nga wol ki nga xamne moy sa mbokk di Ibrahima Kodou Diop dagil la jori nak fexé ba man mani Ibrahima Kodou Diop ba andi ko ci la jor duko la jor wolo mu ñew mu laaj ko ne ko waw ana yow lan mo waral nga sukku ci ndabal ta nga yow ak say morom nga jekki jekki rek dal dina wor mer juk won ko ginaaw yemato ci won gi ngi ko won ginaaw waye da nga tibbu suuf soti ko ci Ibrahima Kodou Diop dal dikoy tontu ne ko waw dama nekkon ci ndabal teranga di lek man ak samay morom waya dama jiki jiki rek weñ serxuma manama ciroxan dal dina beurit suusi dal di soteku ci sen kaw waye djublu wumako ci ta Ibrahima Kodou Diop rek lim bëgg wax moy dafa jiki jiki rek leru ngëm dugg ci xolam ta leru ngëm bu la xasse dugg leru gëm yalla bu la xasse dugg lu bax rek ngay mëna def tayit faw rek di nga dem ci yoonu djub ci nonu nak la jor dal dikoy bayyi mu delu fa nga xamni fa la joge wor moy ci serigne bi di tarbiya nek talibi serigne bi waye and ak lolou yep nak tewul dagi ñom ñoo ngi wey di sañ la jor ngir mu wolu serigne touba khadim rasoul nak comme wolu nak rakam legi na wolu serigne bi mom laaj ko lan mo waral mu firi li nga xamni mag ñi firi won nañ ko wax ne alal ji dagan na mom serigne bi mu aramal li nga xamne moy alal ji daganul ko lolou nak taxna dagi ñom sakku won ci lak jor ngir mo wolu serigne bi waye lak jor nak mom mo ngi bind ba taxal serigne bi diko wolu waye nak lepp ci dal la koy wolu ak ñewanta bugula yefet na digeltam ak serigne bi day nexlante ak mom dig bind ba taxal diko wolu ci ak dal ak noyal waye serigne bi nak mom sa bu lak jor yone ndaw momi tamit day yoni wat ndaw ci mom sabu la gër bindé bataxal mu bindu bataxal tontu ko jox ko ngand xamal ko ne ko du jamono bi la mëna ñëw bi mu démé ba yag nak sëriñ bi daldi bind lettre lak jor lettre bu muju daldi koy xamal ne ko damay rus malaaka yalla yi dima seen may dox jëm ci benen bur burul yalla jëlé nañ ci sëriñ Mohamedou Lamine Diop mu wax ne talibé bu ñuy wax sëriñ Adama Sall bokkon ci talibé yi ñëkkono jëblu ci wajolof mom mo yubbu won lettre bi muju ci digënté serigne bi ak lak jor ta lettre bi serigne bi mo ci bind ne Mohamed ibn Maslama radiyallahu anhu wax na ne borom xam xam bu dem ci buntu kër bur day melni weñ bu taxaw ci ay ginaaw kër manam weñ bu taxaw ci ay cabinet bi lettre bi accé ci lak jor nak lak jor dal di koy jox khadima jaxate kala te mom khadima jaxate kala mom mo dan atté fofu teyit mo dan firi lettre yi wax nañu sax mom khadima taxate kalam mom mo firi won atté bobu nga xamné moy alal ju jogé won ci xaré Samba Sadio mom mo waxone na dagan na te serigne bi waxone na daganul bam indi won ciow mom khadima taxate kala nak bi mu joté ci lettre bi dafa tit daldi wax né inna lillahi wa inna ilayhi la rajiun bi mu waxé lol nak lak jor daldi laj khadima taxate kala nako waw ana lan mo xew khadi daldi koy grawal
2: muné ko ma ngi lay ñaan nga wax ma lan mo xew ci nono khadima jaxate kala dal di koy nasalil ne ko dafa bind ci laatar bi ne weñ bu taxaw ci cabinet mom lay mengale ak borom xam xam bu nek ci buntu keur bour yi li kay man la concerner bimu waxe lolou la jonne ko li kay du sa yitte sama yitte la man mi la gëna concerner ndax yow yaay weñ bi waye man may la ci ras la jott dal di laat khadima jaxate kala nako waw amadou bamba mi mom legui lan lañ ko wara def khadima jaxate kala dal di koy tontu nako waw amadou bamba mi lima gis moy nañ ko bayyi fexel nga bayyi ko bu ko def dara toga rek diko setan ndax bo jeme notante ak mom jema xex ak mom man na la gagné ta bu la gagné ndam lu reey lay denc mom turam day siw ba faawu ndax ma gagné lak jor mom ndam gudu ko reey mune way nak yow mi nga xamné yow la gagné nak yow yaay torox ba faawu dal di soufé ba faawu kon lima gis moy nga jëm ko baye baña songanté ak mom ta japp na né jëmono bi bu gene songanté dana la gagné ndax ñi and ak mom set pass pass dafa reey ci mom lol lak jor ne ko kon ahmadou bamba mi nagn ko jappé comme pack bo xamné dafa nek ci sa bir tol nga xamné mënul la saxal dara tayit mënoko rijji ngir bayiko tayit du sax waya doko mëna génné ci tol bi nagn ko jappé nonu rek ci nonu nak biñu démé ab dir nak ben bis khadi and ak lak jor dal di ñew ci ben dëkk bo xamné soréwul dara ak fi señ bi nek dëkk bo xamné mom ak fi señ bi nek soréwul bi señ bi yégué na nak khadi ak lak jor ñew nañ ci wétu dëkk bi señ bi am mbékté lool ngir siyar ki nga xamné moy khadi ngir jokk li nga xamné moy kulëre gi nak ngir ñaar mbir la mbir bu ñëkk bi moy li borom xam xam mi di wax né kula xamal ben araf sa sëriñ la ta mëno ko fay te señ bi amna lu mu jàngé ci khadi tuuti ci xam xamu nahwu lu mu jotté wona jàngé ci mom benen bi tamit khadi dafa nekkon wëlëré papa mamour anta sëli te tamit jokku kulere ko xamne sa kulere papa la won bokku na ci ak yi nga xamne warna dom ak wayjur lolou la taxone señ bi juk ngir dem sété ci ki nga xamne moy khadi ma joxate kala bi señ bi ñewé nak dal di nuyu khadi dal di koy ziarra nuyu ki nga xamne moy lak jor ba nopi dal di tok ci wetu laltay bi laltay gi ñu la ron señ bi mom togu ci daf leena wormal tok ci suuf laltay gi tok ab diir nak waxut defut dara bam yag nak dal di tagato dal di nako khadi mangi delu wat dama fay ñewon rek don la ziarra to lol lim ci jublu moy lak jor xamne señ bi tax ko wona juk manam lak jor xamé na ci ne señ bi mom tax ko wona juk khadi moko taxono juk way nak lak jor dal di wax khadi ne ko waw ah mbir mom ñu don firlu te señ bi fir won ko nañ ci wax ak mom ndax kat la nga dagalonon mom daf ko aramal ta sakku nañ ci mom ab jotay mënuñ ko wona am tay nak jotay baangi ni nañ wax ak mom khadi ne ko waw bëggon na nga jox ma ay leral ci fatwa bobu nga xamne firi won ko ta man ma firi won ko lu ko jitu ndax ahmadou cheikhou ba dafa ñewon wote ak nubuwa ne mom ab yonentula kon dafa murtat tay tamit dafa tuumal yalla kon koku deratam dagan na alalam tamit dagan na ngir ñu lek ko bimu waxe lol nak ngir señ bi tontu ko jamono bobu señ bang ne cial mbolom yep dal dina cial ken waxul ab dir señ bi dal dina ko ndax da nga wax ngir ma tontu la muné ko waw man kay bima wax dama bëggon ko tontu mo tax ma wax bimu waxé señ bi dal dina ko ndax amna ndigolu tontu la muné ko waw am nga ndigolu tontu makay señ bi ne ko kan moy sa sédé né amadou cheikhou ba daf doon woté ak nubuwa muné ko wa kadior bi nga xamné noy ay premier nonam noy nonam yu gëna mak ñoy xex ak mom gu degg beccëk xara bi sax ci ñom la soxaliko kon est ce que ñom man nañ xéer ak ñom xadi ne ko wa samba sadio ño wax lolu fa xara bi amé won mu ne ko wa samba sadio nga xamné kurel yi dañ leen ñëwé penk ak sowu kurel bu nekk juggé penk ñu juggé sowu xex bi ñëw ci seen kaw te yeguñu ñoo nga xamné xamuñu sax bis bi xex bi di am yeguñu ko dañu jëk jëk rek gis xex bi ci seen kaw ñoo kan moyen wara xamal ne ahmadou cheikhou ba daf doon wote ak nubuwa bi waxe lol nak xari ne cial mbolom yep ne cial ken waxul ab dir nak bu yag lol ginaaw bi nak xari dal dina ko sama dom dañu la tektal bour bi nga jitu ñu fa kon nak ma ngi lay dokkel fofu nak ñu tagato fofu la jotay ba tassé fofu la pënd ba wuré ku nekk delu ci la nga nekkon netali nañ ni bi jotay bobu jéxé la gior bëgg bëggum yépp ak xémem téfam yépp ak liko xolam doon may moy mu songu señ bi xex ak mom not ko ndax li nga xamné amna ci jotay bobu lepp dafa gis né dal dara neexu ko ci ba taxna amon na ak mer go xamné téelo do ko señ bi ci jamono bobu ba taxone yene moy songu señ bi jema dal ci kawam waye jamono yoyu nak benen jafé jafé da ñëwaat ci kaw la jor ndax digëntem ak tuba bi dafa naqari lool ndax tuba bi kat ñoko doon jappalé ba nimu gagné ki nga xamné moy ma jojo jamono bi mi juké salum tuba bi yoko falon kon tuba bi yoyu la nak jor amal jafé jafé lool nak nek jaxaré ak tis ci mom ak itam naqar xol ba taxna mbirum señ bi sax yitelatu ko legui nak amna benen mbir mu nekkat problemam mu nekkat ci kawam jamono yoyu nak señ bi mom ay mbiram day gën di yokku di gën di mag mbolo mi di juggé fu nek di ñew ci mom deddu aduna djublu ko ndax ñi andal ak mom ku ci nek pass pass bu reey lay ñewé waye aduna du ko yëkëti lak yoyu tam problemam di gëna yokku di gëna doleku digé dem ak tuba bi mu dem ba mënatu ko dekkou ci nak gadayé delu wat salum yoonu ñaarel bi nak mu gadda ya dem salum bokul ak gaday bu jëk ba nga xamne ma jojo moko daxoon ci jamono yi mabba bokul ak bobu bi nak mom bi mu démé ba nek bour kadior ab dir bi problème yi bari ci la ñëwaat salum ba muy dem salum nak ma ngi and ak mbolo mu takku lenn ci ak njabotam ak ay surgam bo ci sax ñinga xamne ñom ñoy ay dagam mbolo mu takku lool bi la jor agge fa nga xamne nak moy salum amu fa kenn ku dul sayid ba di doomu malik ba ñu gën ko xam ci mabba joxuba mom sahid ba di doomu mabba mom rek la fa am ta booba sahid ba amul doole nonu salum donte ne doomu mabba la ta mabba itam mo nekkon kilifa ak salum waye li waral mom sahid ba amu fa doole moy talibe mabba bi gënon na mak ñu koy wax baran sisé mom dafa won ki nga xamne moy sahid ba ginnaw dal di ber yoonu bopam mom baran sisé nak mbolo mu takku takku ñoo and ak mom ci salum lu upp ci wa salum mom lañu andal loolu taxon na sahid ba xawona neew doole waye sahid ba bobu mom la la jor jaayantalon ginaaw yu mabba faato sahid ba bobu mom moy taawu mabba joxuba ta seen neeku salum gogou day xatti ñom lool ndax ñom tamu ñu bu ñu nekk ci benn suuf ñu interdit leen côté bi ngeen jaar côté bi di ngeen fa jaar ta fa nga xamne mom la sahid ba mom fofu rek lañ am ndogal waye fa nga xamne nak momuko amuñu fa ndogal to lol day xatti ñom lol lol ak taxon na lak jor ak ñimo andal xaton salum lol ñu xat fa lol amuñu fa ak yaatu amuñu fa tamit ak firi lol nak demon na ba mbolo mi and nak lak jor defal ñaari xaj ben xaj bi xamal ko ne ko faaw rek ñu jema muñ ta def salum benen xaj bi xamal ko ne ko faaw ñu jema delu fa nga xamne mom moy kadior donte dañuy xex ak tuba bi not len faaw ñu jema delu waye lak jor nak nangul won xalat bobu nangou ko ben yoon ndax xamna ne bu xexewon ak tuba bi man na am tuba bi gagne ko ci nonu nak lak jor way di nek ta salum and ak xat lol xat na fa lol ndax susu xat lañu nek mom ak ka nga xamne moy shahid ba di doomu mabba joxuba lak jor nek fa ci jamono bo xamne nek na lo xamne gënaluko won mbolo mi andon ak mom itam xaton fa lol waye nak biñu démé ab dir nak lu upp ci mbolo mi and ak mom dal dikoy wor and ak gerbatam bi nga xamné moy sambalobé ñu daw dem fa nga xamné moy kadior bañu dawé delu kadior dem négocier ak tuba bi jamm santé ak ñom tuba bi dal li fal ki nga xamné moy sambalobé nek buru kadior lak jor nak lolu nakariko lol taxon na kumu xol rek du gis mu and ak mom gisul kenn ko and ak mom aduna tamit nakari ci mom metti ci mom ci bour bu mel lak dor taxon na nak mu don xol ba nit la war dem ci mom ngir mu gindiko tekko ci yoon waye bu xole ñep du kenn du ko doy ndax kum xol dina gis ne ak par par lo day nek ci mom wala buy wax dañu xol interim wala muy wax ngir soko joxe sa information elek mo man la siwal nan ñaw lak dor bi mi ñew ci man dima joytu ay problemam nga xamne dal amul ci confiance ci kenn xelam may ko kenn ku dul serigne touba khadim rasoul mi nga xamne gis na ci mom ak sel gis na ci mom ak ragal yalla ak mandu amul far farlo ñepp ñoyam ci mom ngir jëmmi yalla ta yalla tax ci nonu nak la jor dal di ñew ci serigne touba fofu mu nek ngir waxtaan ak mom bi la jor ñewé ci serigne touba dal di waxtaan ak mom te ko gis na ne ku sel nga ku manu nga ku ragal yalla nga te xol bu sel bu laap nga am amo yene bu ñaaw ci kenn to koy waxal da koy waxal rek ngir yalla li nga yene sa bop itam nga yene ñepp te yow rek la gis ku mel nonu ci jamono bi motax dama am problème nangam ak nangam limu touba bi sonale am ak man jafé jafé ma dem ba am ci ngaxare daw dem salum salum gogou dama fa new dole lol ndax sahid ba ma fa am amu fa dole te itamit jamono bobu may nek salum nak ñama andalon ni sama wa keur dañu ma wor andak sambalobe danaka ñu neew ci sama njabot ño xamne ay gor lañ ñom rek la fi déssé bi waxé lol nak serigne touba dal likoy xamal ne ko ku adna won ginnaw day li gën ci yow moy nga war adna ginnaw wala adna woné ginnaw dang koy won ginnaw te itamit nak nguur gu bes gi ma fi gis ni ndortuma ne di ngi len manal dara nak doole ju reey lañu am ak katan japp na ne yalla rek may man ci ñom dara li gën nak ba gëna gën te gëna noppale ci yow te gëna nek noflay ci yow moy nga def li sa mbokk mi def moy ibrahima ko du job nga ñew jëbbalu waccandiku dox sa bop yalla bu boba de mang lay giñal ne di nga am jammi aduna jammi alakhirah bi waxe lol la jor dal dikoy rafatlu de ko yalla xamna ne li ngay wax lepp la gem xamna ne deug ju weur ngay wax lo xamne amul ben sik sak ta xamna ne li ngay wax itam mo gën ci man waye nak du dagan ci bour bu melni man ñaaw na ci bour bu melni man may waccandiku aduna ak fima jaar yeb lima gis dal comme xalat moy yow mom yalla rek la ñor te ci yoonu yalla nga jëm legi duma waxtaan ak yow mukk ci dul mbirum yalla rek ci lay waxtaan ak yow ci sama mbirum diina ak ci sama mbirum ëlëk yamal xiyam ak lepp lo xamne jaaxal na ci sama diina rek dina ñew di waxtaan ak yow legi dess nak mom man nako lijeentil sama bop ci non nak mu dal sakku ci serigne bi ne ko dama bëgg nga jox ma wërde bu may wërde ak ñaan bu may ñaan da bi bëgg nga jox mom mbubu mo xamne sa mbubu bop la boy sol ngir ëlëk suma faato ñu mën mako dencalé bëgg na itam suma faato nga dima ñaanal te bu mo fatte mukk bi waxé lolu sëriñ bi dal likoy jox ben téré ci téré yi mu téléphone bo xamne istighfar la ngir mu diko jang ci nonu itam sëriñ bi dal di gënné mbubu bopam dal likoy jox ci nonu la tagotok lak jor bi lak jor dello nak jamono yoyu tubab yang koy wër and ak mbolo bu bari ci buru réew mi légi nak touba bi am nañ doolé ndax bour yu bari ci dëkk bi ci réew mi dañu mu jor and ak ñom ta touba bi bobu seen yité moy fexé ba éliminer lak jor comme ñak déggo amna seen digënté nonu lañu wuré lak jor ba gis ko fi mu nekk ta di koy songu xex ak mom xex bu tar xex bu tang jër li lak jor di neew neew neew mbolo téwul ak jambarté gu mak feñ na ci digënté ba touba bi mu xex ak ñom ray ci ñom lu bare bare bare waye ab dir rek ñom ñu dem ba ñu ñuko doon dar jeex amatul kenn ko xamne mën na dar lak jor nga xamne mom kenn mo ci dess touba bi soto ko xet yi ak fet yi diko ñewé fu nek ak bali fetal yi nonu lañu rayé ki nga xamne moy lak jor waye bi mi faatu dafa djublu penku fi mu tedd ci kaw fas bi ngir yene gi mu yene won jihad ndax de ci li nga xamne moy ak shahid nek ku taxé mom lak jor nonu la fato yalla sun borom doli yermandem te doli djegalam ci barke serignam bobu di ku tedd ki cheikhul khadim baye a cheikh abdullah mbake borom derbi di borom darul rahman ginaaw bu lak jor buru ka jor bobu genné aduna ginaaw bo xamé né ñew na denk bopam serign bi ba noppé xex ak touba bi gagné ko mu daldi fatu ginaaw

dekk sangam la bëggona dem maître bi dal di koy tektal joxagn ko ne ko dekk bi bo démé ba côté bi nga jaar yoonu sangam jaar sa ndey jor so démé di nga ag ci dekk bobu nga xamné ci nga bëgg dem lolu moy misalu ki nga xamné da fay jàngalé ci école yi wala ci daara yi mom yoon la lay jox bu lay tektal suñu borom tabarak wa taala wala mu lay tektal jak gi nga xamné sax aduna war nako mëna jak ak sa alakhira way yoon wowo nak ngir gaman ci jarignu faaw nga jaar ci nim lako waxe wutek lol yoonu tarbiya ndax yoonu tarbiya mom kenn dula tektal manam metar bi nga xamne mo la wara tektal da fay japp ci sa loxo and ak yow dal di yek ci auto wala mu yek ci fas war ci fas yow nga war and ak mom ngeen dem ba ci dekk ba nga xamne fofu nga bëgga dem manam ki lay tarbiya di la tarqiya da fay and ak yow ba ci sunu borom tawaraka wa ta'ala moy ki nga xamne da fay yar sa jikko day takko yow dula baye ben yon jabru bu nek day nek ak yow lolou nak dañuy wax ne moy fa jangoro nit ki su ñewé bëgg ag ci yalla nit ki su ñewé bëgg neexo digënté mak boromam nit ki su ñewé ngir bëgg muccu su boba da ngay def moy da ngay fexé xol jangoro dina ci mom su dé ko bëgg lek la nga fexé diko worlo su dé ku tayal la nga diko ligéelo su dé ko xamné dafa reey la nga diko majallo wala nga fexé tagat ko ba mu yem ak mbolo mepp kep ku mu gis japp ne gënul kenn ñepp ño tollo jëmono yoy señ bi doon def li nga xamne moy yar ay jikko fekkul ne jikko yaq lool ci walu reey reey bari fi lool tayel bari fi li nga xamne itam moy bayeeniku bari fi lool señ bi fexé won ba dajale talibé yi defar seen jikko ba société bo xamne nit ju am différent lañ ak nit yi nga xamne ñom lañuy baxo gis ci réew mi li nga xamne moy ak ndamo ci walu askan ak ndamo ci walu xam xam da fi dal jeex tak da nga gis ku geejju lol ci xam xam jambaré lol lepp lu nit ku bax di am bu am ko waye da nga gis tay wayaf lol serigne bi nak non la doon defare jikko yi di yar jikko yi mbolo bi andon ak mom nak ci jamono bobu ñaari xaj la ko defoon ben xaj bu moy ni ñewoon di siara ci nga xamne dañuy ñew rek cherti ko ngir am lu ñuy sakku ci mom ab yiwu ay fan lañ fay am lañuy sakku ci mom buñ ko amé dañuy delu wat ñanam benen xaj bi nak mo ñi nga xamne ñom dañuy ñew bayeeniku joxe seen bop and ak mom ñooñu nak señ def leen di xaj ñom ñaari xaj benn xaj bi mu fétalé leen walu liggéey bi ak tarbiya bi ak di jëriñ li nga xamne moy daara ji te jëriñ li nga xamne moy mbindefu yalla yi benen xaj bi mu di leen jangulo xam xam ak alquran di leen jangulo téré yi ñuy jang di jangalé kon l'islam gogul señ bi doon dundu ci yamono bobu mu ne ko l'islam gu set wicc gu leer non la fexé ba yar aw nitam nak ba genn len ci bép jikko bu ñaaw waye duggal len ci bép jikko ju rafet ndax lafa wax naan attaqwa ragal yalla moy jikko yu ñaaw yi daf lay sori waye nga dekké jëfé jikko yu rafet yi ndax loolu mo lay permettre may la ngir li yalla diglé lepp nga mën ko def waye limu téré yépp nga mën ko bayyi loolu taxon mom yitté mo doon défar jikko yi ki tollu ci xam xam bu jàngé xam xam nam ko wara jàngé daf koy fexé yar ko yar ay jikkom lu takaliko mom ben yon lolou mo waralon mu dajale won mbolo mi don len yar ci himma waye nak ñi nga xamne ñom yes lañ am jang bi ay magi jëm buñ liggéey liñ wara liggéey def liñ wara def yépp ba paré daf len di wo jox len ay tombe tombe yoyu nak ay darsu yu gatt lay don yo xamne leçon yu gatt yo xamne man nga ko jang ci téré bu mak ay ati at mom daf la koy defal ay tombe yu gatt dila wax naan tayal jaru ñak aduna jaru alakhira ak yu mel nonu ak yenen ak yenn yi nga xamne ay tombe la yo xamne day dugg sen bir xol mu nek ay darsu yu reey ci ñom noyu la señ bi doon yare yi nga xamne ñoy mourid yi and ak ñom ci jamono bobu ci atum hama atasin muy 1301 ci la señ bi gadaye jugge fofu nga xamne muy mbacke kador dem sanci fi nga xamne muy mbacke bawal and ak dongay ak njabot gi dem sanci fofu nga xamne moy ci mbacke bawal mbacke bawal gogou nak señ bi way difa nek ci anam bi nga xamne non la nekki won mbacke kador di yar yar gu am solo tarbiya ak tarxiya go xamne yalla kessela gu raxul dara dem ba ak ciopeku gu reey am ci ñi nga xamne ñoy mbolo mi ndax mujju nañ lam bëggoon ci ñom mu commencé ko am mbolo mi am ciopeku lolu ñuy gis ay nit yu sall ay nit yu bax nit yo xamne def ñu dara ngir intérêt manam bu leen ni toyon sax dañ koy jéggal.

0: العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ووتم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيتي تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغني نيو گرم Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé plus l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن أصن في دين الإسلام Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani nawwir janani safi amani wa sid bara'i assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi fa ngeen meuna nek ci rew mi ak ci aduna bi yep sen mbokum julit di sen mbokum talibe ibrahim khalil ning moy yekati kaddom di len nuyu nuyu l'islam bi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala monako tanal ci alquranul karim moy wa isa huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha di am mbekte bu baax di sante yalla di sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di julli ci serigne yub serigne touba moy sayidina mohammed ali satt wa salam di jital ci neew bi ak siar bi sahibul fadila serigne touba cheikh muntaha mbake ñi nga ñaan ci daraje alquranul karim barke bi yentou sallam barke khasside serigne bi yalna yalla doli fanam doli aw fanam wëral aw yaramam ba lepp lu mbeug ci liggeel Serigne Touba nim ci nekk bu yag ba tay yalna ko ci yalla gëna may lu kawé ndortam ndax fi jamono tollu am kilifa gu melni mom ku ne bëgg nako am waye ñun wa kër Serigne Touba lako yalla jaglél motax ñaanal Serigne Muntaha moy ñaanal mbax moy ñaanal deug yag moy ñaanal sa bop yalla na fi yak ñepp dañ koy sago mourid yi khadir yi tijani ba ci ñi nekkul ci l'islam sax dañuy bëggé Serigne Muntaha motax mëna mom wuy na tur al muntaha bokku ci tur rasul sallallahu alayhi wasallam bokku ci tur yent bi gëna fort motax yalla na fi yak ba lim defal bëgg defal Serigne Touba lepp mu am ci lu kawé ndortam and kak mbolem ñu mbokal cheikh ahmadou bamba khadim rasul njabot gi njabotu serigne bi goor ak jigen mag ak ndaw ak mouride ak julit yep ñu fi nekkon te seenu dundu jeex ñu dem barzak di fa xarandi yalna len yalla doli yermande ak jeegal yalla buñ fa mar yalla buñ fa tiit yalla buñ fa tum ranké ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul sun yaakaari tey gal ak di nuyu bu baax nak borom barab bi diko berel am nuyu akup siar muy setup serigne touba bu rafetu doxine muy cheikh abdou saman mbake mom chabo madian gëna siwe ci serigne sohaybu mbake yalla nga fi yag ku bax nga ku yaatal nga ku rafet jikko nga ku tedd nga ku am jom nga ku ñëmé nga ndimbal gi nga ndimbali talibé yi ci ñi nga bokkal serigne touba nek wajur ci ñoom la ñëkke ñu bari wax ko kon nak mbake yalla nga fi yag ni ngay dimbalé waxtan ke ci Serigne Touba yi pour bëgg aduna gën leena xam mission bi ni liggéey mu gëna yaatu ak jankat khasside yi ak ñi nga xamné seen loxo yotul seen ginnaw ku gisse gut sa jëm sax way gis na la ci xolukaay motax ñi ngi ñaanal ñepp waye señ abdou samad mbacke yalla nga fi yag yow lo fi yag doy li alquran di wax naan fa amma sabadu fa yasabu jufa ndax ndariñ neeku ci waye wa amma bayan fa hunnas nak fa yamsuku fil ard mbacke fofu lañ lay duggal motax ñi ngi lay beral ak ñaan ci daraje señ tuba lo bëgg dund yalla nang ko dund yalla na la yalla mussel ci mepp ndok yalla lañ fi yag ba ndariñ lo man tay ci dimbal diine gëna taral señ tuba yow sa xey sa ngontu lepp cheikhul khadim la yalla nang fi yag lo fi yag dawit señ abou samad ñepp dañ lay bëgg jere jëf mbacke di ñaanal nak sama wajuro sama serign ba ndax ni du fatte bopam muy cheikh ibrahim khalil mbacke mom cheikh mamadou fadal yalla dogal mu genn aduna leng ma juromi at 2022 di setup serign touba domi cheikh mamadou fadal ja nga xamne serign fallu moko waxone kay jebelu bo noppé ma defal la ci khaboul muy nangu yalla yalla dolli ngeureumam ak leeram ku am jom dem na ku am fit jambar mourid sadiq cheikh abdou samad ma ngi fatelliku bobu ma ngi gabon ñew guma senegal liberville ay bokku nga ci ñi ñeuk manam jox ay dok ay ñaan dal ne ki dem mom kilifa la ab serigne la nan dal di tambali ñaanal ko barki dem rek ma ngi ab khalifa am serigne fall motax yow serigne abdou samad fu nek sa loxo nga fa sa mbokk momu sa mag joju ngeen bokku serigne touba yalla bo leen xalay xoy bari ngeen bokku dekk senegal bokku di africain bokku diine bokkat serigne touba mané bimu genné aduna ya bokku nga ci ñiko ñeuk ko jox ay dok wala ya ci ñeuk sax jox ay dok bobu ma ngi gabon barki dem rek ma ngi netti serigne fallu khalifa am yalla na fi yag mom dan ki dem na kilifa le ab serigne la nan dal di tambali ko ñaanal lolou serigne abdou samad man serigne soyibu borom bare bi ab samadiyam moko ñeuk def yalla na yalla doli ko yermande ak leer wonan la ko ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh ahmadou bamba ak wajuru wa serigne mba moy serigne fall wala fi dañuy wax ne bu nit genné aduna yoonu xabriyam mok ko dema bax waye bu sigil ndigalé bare kam baye bax mané sun kër ñaar yépp am nañ fi ki dem kenn du mom waye ñim fi baye kenn du ñom ci njil la nak moy serigne fall mom cheikh ibrahim khalil jangal ko yar ko li arabiy tudde linul jarim ko ayef mbir te lu nit di am serigne touba am nako am jom am fit ndax serigne khalil borom jom moko manam mo meuna taw ay lengem bimu genné aduna ba tay togut leppam ci kër serigne khalil la motax serigne fallu mbacke ñepp dañ lay bëgge ci sa bax ci sa rafet jikko sa njabot ñepp beddi wo kenn cheikhlu wo kenn yalla nga fi yag te buma la ñaanale ñaanal na kep ko bokal cheikh ibrahim khalil seen wajur ak ñun talibé yi lepp yalla na ci yalla gëna tek loxo ci barke serigne touba ñu ngi nuyu barab bi nak di nuyu serigne basirou amar tawarkal la di nuyu technicien yi nga xamne ño waral ñu nuyu xol ci xol kay ñom ñepp yalla na len yalla gëna barkel ba yaakar ji nga xamne serigne abdou samad am nako tousuru yalla nako yalla di gëna deggal ci barke serigne touba comme li émission bu bess la xamna xamaguma touri waye bu ci kaneme ñom ñepp dana safante ak ñom ndax mbax rek tax ñu nek fi yaatal diina ci ndigal seen kilifa serigne abdou samad yalla na ngeen fi yag yalla li yalla gëna barkel ci barke serigne touba di ñaanal kilifa diine rew mu yépp nak tawarkal la seen mbokum talib ibrahima khalil ni ñew fi nak ci ndegal serigne abdou samad mbacke nga xamne emission bi mo nako jox talata tambale 21h ba 22h muy ben waxtu ñu na tem biñ ci ñeuk waxtane nak nga xamne moy ndey lepp lu nit am ci yalla ci lolu nga ko amé muy tawhid bokku na ci ay turam moy pass moy gem yalla moy wétal yalla moy gem sun borom yoy yep ay

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ديلسي وات نانو كي سونو نياريلو بيند كي تيرب سيرن توبا بي مو دوبي جالبة البرور ودافعة الغرور. توبون نانكو سي بيند بو نجهك بي ba no nga yemon ci qad qala rabbuka fala ansaba baynahum lubil huda ihtisaba. Kon binu ñaaral bi inshallah ta moy bin bu mujju bi, ndax xon na ñaari bin rek lay doon. No nga tambale ci wa in ta'allamta fa billahi ista'in wa lazimil ikhlas min haythu ta'in. Señ Touba ba léegi mi ngi dénkaan lii nga xam ne daa waxoon yow taalib bi, boo ko jëfee lépp loo bëgg danga ko am. Neewoon na tamit ci téere bii képp ko topp ndénkaane yim ciy wax danga am tarbiya gu mat, am tarqiya, am tasfiya. Tarbiya mooy yar nit ki, nga di ko yar ci li baax na li baaxut, fexe ba tàmmal ko ko. Tarxiya nag mooy nga di ko yéege, nga xam ne moom dafay bàyyi niti kese yi yéeg moom romb leen. Niti kese yi liñ jàpp ne ayut te mën naa am sax ayut ci ñoom, yow da nga koo jommale sa bopp. Waaye tasfiya mooy fexe ba dindi mboolem jikko joo xam ne melokaan wax na bu ko ab jaam meloo du maneek boromam, du jubóog boromam, mu fexe ba dindi melokaan yooyee manketé yépp, fexe ba nit ki nekk koo xam ne ko sell lay doon. Kon nag war nañoo dégg ndénkaaneem lii te jëfe ko, dund ko. Nee na wa in taallamta, ndem nammu nga sàkku xam-xam, noonu ko koy firee. Donte baat bi nii day nuru fiilu maadin lu jàll. Waaw, wa in taallamta, ndem bëgg nga sàkku xam-xam, fastain, na nga dimbandikoo billaahi ci yàlla. Nga jël faa gi boole ko istain gi, fastain, na nga dimbandikoo billaahi ci yàlla. Walaasimil ixlaasa, na nga taqook sellal. Walaasim, na nga taqook al ixlaasa, sellal ga min aysu tain, foo mën a nekk wala foo mën a jublu, mooy lu mën a xew rek. Walaasim, na nga taqook addaar sa jàng lëxoo ngir yàlla maal warax ànd ak sàmm, mooy baye mooy yàlla say cër. Man nag sàmm yuuliju, dana tàbbal moom yàlla, man képp koo xam ne qaraa, dafa fëgg baabahoo buntam ba bil faqri, ànd ak toroxlu, ànd ak toroxlu, noonu ko bay firee. Nee na ko booy sàkku xam-xam dimbandikool yàlla. Bu fekkee da ngaa bëgg xam-xam bi nekk xam-xam bu sell, xam-xam boo xam leer lay doon, dugg sa cëri nga di ko dund, na nga sàkku ndimbal ci yàlla. Fokun bi rabbika almu'ini za isti'an wa in bi ghayrihi isti'an la tu'an, ca jawhar nafis. Nee na booy wut ndimbal wut ko ci yàlla, ndax boo wutee ndimbal ci ku dul yàlla doo ko am de. Kon booy sàkku xam-xam na nga dimbandikoo suñ borom tabaraka wa taala. Ñaareel ba wala simil ixlaasa, na nga sellal, na nga sàkku xam-xam nga sellal ko ngir jëmmi suñ borom tabaraka wa taala. Sàkku xam-xam rek ngir mën a gindiku, sàkku xam-xam ngir mën a gindee, waaw, sàkku xam-xam ngir dundal xam-xam na ko waxee woon. Nee na foo mën a nekk naga dañ ci boole sellal. Kon gis nga ñàkk sellal jural nañu lu bari. Xam-xam bii nag du rek xam-xamu diine, xam-xam boo mën a xam-xam médecine, ak xam-xam bu mën a doon na nga ko def. Waaw, xam-xam médecine benn waaye du ñëw rek ne la daa am ko ma xeexal, bindal ma certificat médical, nga bindal ko ko, kooku wala zibil ixlaasa, fàtte nga ko de. Xam-xamu architecte, nit ñëw ne la defaral ma plan, nga defar ko lu baaxu, nga ne moom du ci xam dara. Xam-xam bu mën noonu rek, xam-xam bu wala tuy senga wala président wala député wala ministre bu mën doon, ñu lay fay ci xaalisu askan wala DG ngay lekk ak di jox ay nit rek ñuy lekk, waa kooku wala simil ixlaasa, sellal nga ñëwut de. Nee na tamit dell jàng foo toll na nga taqook di jàng. Ab jàng kat fu mu toll day taqook ay téeréem di jàng ngir jëmi suñu borom tabaraka wa taala. Jàng mi da nga koy def ngir yàlla, ngir jublu koo jaamoo yàlla, mën cee dimbale nit ñi, mën cee dimbalikoo.
waaye nag nee na ab jàngkat du mooy yàlla de, kenn wóor ko mooy, waaye rawatina ab jàngkat naka sàmm say cër al wara na il kawaib wala gawaniya wa atazil in tadnu minha min qadar la tuslam. Loolu suñ ba waxoon de, ndax fa ilm la yuta li man yakhsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhim, xasir gu am solo dafa naa leeralu nañ ko. Nee na na nga xam ne suñ borom tabaraka taala képp ku fëgg buntam mel na nga war a mel, ànd ak toroxul dana la ubbil, mooy dana la fat ci boppam. Nee na walaasim nga dana wat dar sa wala amala laasim, da nga jël waa bu bari kooku laasim, walaasim na nga taqoog ak dar sa jàng wala amala ànd ak jëf nag kulla xiin yépp jamono, wala tasal bul dajin mukk ta diyan di aji roy bi saalihi ne ci way baax ñi de, wa xaalif na nga wuuteeg ak nafsa bakkan ba lati bakkan bi nga xam ne tabxi day sàkku ak shibaa regg, wa kasrata naw mi ak bari ay nelaw da koy sàkk, wa taasi ba ngay mooy al muttabaa kañ waroon a topp, muy suñ borom tabaraka taala, bu la neex nga def yàlla, bu la neex nga def yonent bi alayhi salatu wasalaam, al muttabaa dañuy topp yonent bi ci neegulal yàlla, waaye nag mooy yàlla la ñuy mooy. Nee na nga taq na nga boole di jàng ak di jëfe, xam ñu lay jàngal naa ne nga ne li jàkka nangam te waxtu wuñ noo doo dem jàkka ja, ñu lay jàngal naa ne bul faatu waxtu te buñ noo dee yaa ngi koy dégg nga continuer say nelaw, wala nga def la nekk ca marché ba ba waxtu ba jàll ngay doo ko fay ndeedet, loolu bu ko def de da ngay boole xam gi ak jëfe gi. Ñu bari nag nanguwatu ñoo jëfe, dañuy xam rek, waaw jàng naa téere nangam, jàng naa téere nangam, waaye boo xoolee li ñuy dund day wuuteeg lañ jàngoon. Nee na foo toll del roy ci gaañu baax ñi, sa bët bi daal teg ko ci gaañu baax ñi rek, nañ daan dunde, nañ selle woon, nañ ragaloon suñ borom, nañ dëddoo woon, nañ daan liggéeye, nga roy lañ ci. Nee na sa bakkan del wuuteeg moom lu mu bëgg bëggal la ci des, ndax bakkan kat bëgg na ñett, bëgg na mooy suñ borom tabaraka wa taala, bëgg na ay nelaw, bëgg na regg. Waaw bakkan boo lekkee ba yëg ne li nga lekk doy na, bakkan moo la ah waaye kiwaatal xéwal gi dafa neex nangam, su ko defee nga daal di la ca des bakkan la. Bu sa xiif fajoo lu ca topp rek bakkan la, boo nelawee ba la mënta ñàkk ca nelawee am nga ko lu ca topp rek loola bakkan la. Neen loolu ñaar yooyu mooy lekk ba suur ak bari nelaw, kooku boo ca nekkee rek lu ci ëpp rek mooy yàlla cee tegu walxiyaasu billaa. Ba tey ci ndénkaay bi nee na wafaariq na nga taqalikoo alladi ka nga xam ne wala alladi la nga xam ne yaxuuqu dana la gàllankoor abadaa faw an xayri maabudin walis nga topp ngën gi ko ñuy jaamo moobida ko wax ne jaamoo sa ko bi xàqin ci dëgg. Nee na lépp loo xam ne nar na la gàllankoor sa dégganteeg sa borom suñ borom tabaa subhanahu wa taala mi nga xam ne moom rek mooy buur bees war a jaamu ci dëgg, lépp lu dox sa dég lu nar a dox sa dégganteeg moom na nga taqalikoog loola, mooy ndey, mooy bàyyi, mooy am commerce, mooy def, mooy soxna, mooy lu mën a doon, lu do nar a dox sa diggante sa borom na nga ko dagg, te xam ne loolaa ngi rek la, kooku xijaab la, waaw kiiraay la. Sëñ Touba nee na xamu sa xisaalin juróomi jikko tuujibul wusulaa dana waral àgg, àgg fan liman àgg ca yàlla mi nga xam ne baraa moo yett, mooy moo bind al furuwa doomi wala usula ak bàyyi, waaw mën ko firee noonu. Nee na juróomi jikkoo ngi nii yoo xam ne day tax àgg ci yàlla, yàlla mi nga xam ne moo bind aadama, mi nga xam ne mooy usul, moo bind ay doomam, ñoom ñëpp ay furuu lañ, waaw moo bind ñi jur, moo bind ñi ñu jur, waaw te ñaar yoo rek ñoo am nag, waaw benn nga nekk usul wala furuux wala nga boole ñaar yëpp nag. Waaw sa bàyyi usul la ci yow, yow ngay furuu am, yow boo amee doom yow usul nga ci sa doom, sa doom mooy sa furuu, al furuux mooy wànqaas, al usul mooy cosaan. Maanaam boo ñëwoon ci garab, boo ñëwoon ci dàtt garab, jëmmi garab gi ci boppam, waaw booy wéeru loolu nga wéeru noonu, loolu mooy usul. Léegi car yi nga xam ne nag dafa tàqalikoo feecar feecar, car yooyu ñooy furuu. Kon cosaan ak la nga xam ne moo bàyyi ko ci cosaan la. Juróomi jikko yooyu kon am na solo, nee na day tax a àgg ca yàlla. Awaluha aji njëkk seen assalaatu mooy di julli fil jamaa ca mbooloo ma, fa innaha naka moom te jurru dana bijji xayra taatin ngën gi topp yàlla. Ba ci njëkk mooy assalaatu fil masaajid, waaw dem jullee ca mbooloo ma, jullee ca mbooloo ma. Yonente bi nee na ku ngeen gis muy tàmma dem jàkka ja rek te fonk ko, nga ne du ko tarde mukk lu dul ngànt, kooku rek am na iman kon julli ci. Waaye bari na ñoo xam ne bu ñëpp meloon na ñoom julli mbooloo du am, moom luñ dendak jàkk bu julli jote dañuy yëlëb seen sijaada rek daal di julli. Ba ca njëkk mooy du jullee ca mbooloo ma, du jullee ca mbooloo ma.
day soppi jikko bari ana ñaawti wala jikko yu nekk ci yow boo tàmmee di julle ci mbooloom rek dana dañ. Wasaani ñaareel ba tarku dhi inaadin mooy bàyyi boroomuk weddi wa fasaat akuk yàqu wala akuk cànkute. Fa bia na nga jaay loolu wala tuqil te bul ko xàccaat wala taxsha te bul ragalit alkasaada lammu ga. Nee na képp koo xam ne nit ku ab kàccoor la, nit koo xam ne weddikat bi yàlla la, nit koo xam diinam rafetut, na nga ko bàyyi. Loolu mooy ñaareel bi. Kon daal li ma la bëgg wax mooy dir ànd ak gaañu baax ñi rek. Képp koo xam ne jikkum rafetut wala du borom xam-xam, du koo xam ne dalay jariñ sa ëdna wala sa alaxir la sëñ Touba waxoon wala tujaalis gayra man bi tusaad diinan wa aqlan abadal tanal muraad, nee na kooka na nga ko bàyyi. Nee na kii yi nag bu doon am jaay la daal, maanaam bu fekkoon marchandise la, moom waa ji nga xam ne ku sàggan la, nee na jaay ko te bul ko xàcc, te it nag na la wóor ne la nga def sa commerce moom a lëmbul, maanaam daal yow yaa ciy gañe rek. Mi ngi noonu. Kon ñaareel ba mooy bàyyi képp koo xam ne jikkum rafetut, boo àndeek moom mën na laa sànk wala mën na laa dugal ci bon bon yi muy def weddkatub yàlla, ku yàqu saay-saay ak kàccoo, kooku nee na nga ko bàyyi. Kooku moom nee na nga ko jaay te bul ko xàcc mukk nag, waaw na nga ko fase te bul ko fayliwaat. Wa thalisu aji ñetteel ja nee na adduaau moo li ñaan inda qasdika fa sag jublu li xaajatin ñeel xaajo ju mën a doon. Isra' nee na na nga bay tafus kon danga texe bi xaslika ci sa góob. Nee na ñetteel bi mooy nga fonk ñaan mbir moo mën a jublu lu mën a doon rek nga jiital ñaan. Waa da ngay wuti soxna, da ngay xiis wali wuti liggéey sa oto daapaar nga bëgg a dem réparé ji ko, da ngay wuti ci xam mbir mu la bu ko xeeb lu mën a doon daal danga ci jiital ñaan. Daa ji jiital ñaan suñ borom tabaar soo sama aajo ci yàlla na nga ko faj, waaye jekki-jekki rek jug di dem rek noonu. Nee na déedéet nee na lii de bu fekkoon ab tool la, sëñ Touba nee na kon mane la bayal tool bi dana meññi ba danga ko góob, mooy tool la boo xam ne bu am bénéfice lay doon. Wa raabixu aji ñeenteel ba itibaaru xaqi dil wara moo di bàyyi xel aq yàlla mi borom bindee fi fiihim ci ñoom bindee fi li wa ci xaaliqin ngir jëmmi aji bind xada sawara kook melal na. Waaw kook melal na moo bindu doomu aadama mu sawara ko mu ngi waxoon bilaham. Nee na ñeenteel ba nag mooy mbindee fi del bàyyi xel yàlla ci ñoom, yàlla mi leen bind del bàyyi xel waraay fi kulli xalqin xaqa man xalaqa kam waxoon ca nax ñu. Waaw su ko defee loolu dana tax doo leen gaaw a jugé, doo leen gaaw a muur, doo leen gaaw attaque kii daal moo bon rek kii déedéet dee leen dogal ngànt. Léegi ñu def la loo xam ne mën ngaa fayu de nga bàyyi xel na jéggal naa ko ngir yëmbi suñ borom tabaraka taala, ndax kat jaam yi ay jaami suñ borom lañ, mën naa am loxom suñ borom daa nekk ci ginnaaw. Del bàyyi xel ak yàlla mi borom mbindee fi nga bàyyi ko xel ci mbindee fi, waaye bu leen tooñ bul wuññi seen awra bul wuññi seen sutura, del bàyyi xel yàlla. Waaw del bàyyi xel yàlla de, waaw mi ngi noonu. Ndax fi mu toll nii bu amoon ab policier wala ab commissaire bu nekk ci ab koñ yor ab xajam dong xaj bi wëndeelu, dañ naan ah mooy nga leen ko xaju commissaire la, ku ko laal da ngay amlanteeg borom. Waaw ndekam nag kooko mel noonu hontumaa nag suñ borom bind te mbindeefam teral leen. Kon nañ fonk mbindee fi yàlla yi ngir yëmbi suñ borom tabaraka taala. Wal xaamisu juróomeel ba te juróom la waxoon nee na al iqsaatu moo di digg doomu, mbir mu nekk nga digg doomu ja. Laa tufarita nee na bul sàggan wala takun tayit bul nekk fii ay seyin ci mbir mu mën a doon mufritan di aji ëppal ja. Waaw nee na del digg doomu, bul ëppal bul yeesal. Sàggan ba la nga waroon def na nga war a defee defoo ko, wala ëppal ba yem fa nga waroon a weesu nga fa nga waroon a yem nga weesu, nee na ñaar yooyu tamit dee ko bàyyi xel te léeg-léeg day am nag. Waaw léeg-léeg nit nga war koo teg ci aw yoon, war koo yedd nga sàggan ba doo ko yedd, doo ko teg ci aw yoon ba tey boobu baaxut. Léeg-léeg nga war koo yedd nga yedd ko ba mu ëpp ba mel na ku koy xas, ba tey boobu baaxut. Waaw ba tey boobu baaxut. Kon mbir mu nekk deja digg doomu. Baatub al qist ak al qast dañoo bokkut. Waaw dañoo bokkut, mi ngi noonu. Def naa dana ñëw sax, am na baat bu mel noonu. Kon juróom yooyu la sëñ Touba wax. Buñ ko baamoo bu njëkk bi moo di fonk julli mbooloo, ñaareel bi mooy képp koo xam ne àndandoo bu baaxut la, weddkatub yàlla ak kàccoor koo xam ne mën naa def bakkaar te du ko nëbbu sax, nee na kooko wàcce koo. Ñetteel bi nee na looy sóobu na nga ca duggee ñaan, aajo yoo mën a sóobu rek bul ko xeeb. Waaw donte da ngay ndugg sax
waaw suñ borom ne ñu ngi lay ñaan yàlla na marché neex, waaw kay mi ngi noonu bu ko xeeb. Ñeenteel ba neena mbindee fi njabootu ko yàlla lañ del bàyyi xel ñi yàlla ci ñoom de jox de ci seet yàlla. Juróomeel bi neena del digg doomu waaye bul ëppal te bul yeesal ci mbir mu mën a doon. Ya taliban wusuli, yow aji sakku egg lil malik ci yàlla mi aji moom. Malik siiga mubaalaxa la ci malik, waaw mooy ki nga xam ne ci dëgg dëgg moom moom. Yow mi nga xam ne yaay sakku egg ci yàlla. Xaalif na nga wuuteeg arbaatan ñeent la da suluki fa suubu ga. Yow mi wudu yàlla nee na boo demee bay suubu di wut suñ borom nee na na nga wuuteeg ñeent. Ñeent ña mu ne hum ñoom day al ida, wax dëgg yàlla ñoom dong na ñooy noon. Humul xida mooy ñoom kese ñooy ay noon. Koo jàppee noon naan sama noon la kooku sa noon, ñeent ñi képp ñooy sa noon. Li kulli man ñeel képp koo xam ne araada dafa bëgg taata man topp yàlla mi nga xam ne yuuree dana méng ala fataa cem sa al moraad na mel ga. Képp ku bëgg ci yàlla dara, bëgg yàlla jox ko dara muy wut suñ borom, ñeent ñi ñooy sa noon. Ana ñeent ña nee na iblisu mooy sheytaane, wa nafsu ak bakkan kadalika ni ko noonu alhawa bànneex, wa mislu si wa mislu zi dunia kem jile àdduna mutiuha aji topp seen haag day del ci ñoom ñëpp ñoom ñeent ñi. Mooy képp ku leen topp hawa kooko rot na, kooko daanu na, kooko fakkastalu na, kooko yàpp na. Waaw cheytaane bànneex bakkan ak dunia si musaaka ne ku leen fetal daanee nga noon yu ban ya. Nee na ñeent ñooñu ñooy noon ya, képp ku leen topp da nga daanu ci kàmm. Kon nag nga ne ko luy pexe mu ne fal tas jun na nga jéng na nga tëj alkulla képp ci ñoom wakas sir te na nga dam asilaaha ngànnaay lam yore moom noon bi di ci xeex ak yow. Maanaam bu fekkoon ne kenn ku nekk dafa nekk jëmm di xeex ak yow sa mi neen na nga fexe ba tëj ko, kooku am na foo ko mën a tëj foo xam ne benn point faible wax boo ko jàppee rek da nga mucc. Waaye nee na moom noon bi nag am na ngànnaay lu mu yore di ci xeex ak yow na nga fexe ba damm ngànnaayam. Xam nga noon boo def noon moom kooku moom gañe ko. Moom li mu yor di ci xeex ak yow nangu nga armam ba damm ko ba noppi nag yow da ngaa xam point faible am jàpp ko foofa. Watlub na nga sàkk wusulan ak egg lil ladi ñeel yàlla mi nga xam ne yuuti lfalaax dana joxe am mbég dana joxe tawfiq. Mu di la waxal par benn benn nag mu ne fal tasjun na nga tëj asheytaana cheytaane bil juuci alwasat ci xiif bu digg dóomu. Ne ne cheytaane xiif bi digg dóomu la ragal, xiif wurta tar bu mu ëpp mu doon baaxut. Waa bakkan daal na xiif xiif boo xam ne du la gaañ rek, booy lekk lekk loo xam ne loru ga dañ na, waaw loru ga dañ na. Hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan li koy tutiya rabba. Loolu sëñ tubaa wax ca naaju mu ne ko njóobee ni moom duñ ko dégg mukk. Kon seytaane nee na xiif lu ci ëpp nit ki bu xiifee du mën a mooy yàlla. Moo tax xoor suñ borom ne laallakum tattaquun mi ngi noonu. Wal tasjud na nga jéng adduniya adduna bi buxdi man ci bañ ka nga xam ne qa sa to moom laa doon wax léegi. Qasata mooy jeng na, qasata mooy moy na njub ga, waaw qasata waaw mu laa doon wax qas ak qis al qis mooy firi maanu, qis mooy firi maanu. Waaqimul wasna bil qist nga qist, waaw kooku mooy maanu mooy ak njub waaw. Waaye qast nag moom la alxuraan na doon wax na wa amma alqaasituuna ca suuratul jinni, waaw alqaasituun mooy ñi nga xam ne dañoo jeng kàccoor yi kon ñaar yooyu bokkuñu. Nee na adduna li nga koy jénge mooy képp koo xam ne nit ku baaxut la, nit kuy sànke la, kooku na nga ko dëddu, kooku na nga ko bañ. Ñooy niti adduna yi. Adduna boo bàyyee waayam rek mooy tëñ ko. Waaye boo tapee mbumbaay bi nag lu am xaalis nga dugg ca fanaa kii di fan rek di dem tabarkal xamoo ne almaru maxamad ahaba kooku musiba la. Nee na wal tasju na nga jéng an nafsa bakkan nag bi kasrati sahari ci bari ab fog, waaw amal hawa bu dee bànneex nag fa sijnuhu jéng ba sumtun mooy noppi waxra goo xam ne feeñ na. Bu dee bakkan nee na lim bëgg mooy bari la ab nelaw lool. Nee na moo tax moom boo baree looy fog rek, boo nelwee lu mënta ñàkk ba nga nelwee lu mënta ñàkk la jarit lépp nga di ko fog. Waxuñu nag di veye fog mooy li ñu wax veye, waxuñu nag ngay ñàkk nelaw te nekk ci lu amul solo déedéet. Da ngay dundal say waxtu nga di doon jàng alxuraan ci guddi gi ba nelaw mënta jàkk nga nelaw. Boo nelee ba yëg ne yeew yëg ne wax dëgg yàlla nelaw yi tubaarakàlla am na lu mu def sa yaram yi nga jóg nag di jaamuwaat yàlla bi kasrati sahar.
mais bu dee bànneex nag mooy noppi rek, waaw, ndax gis nga wax ju bari day neex, waaw, day neex ki nga xam ne day topp bànneexam, wax ju bari coobak werante ak bóoseur, waaw, noppi ci loo mun jariñ rek. Kon ñeent ñaa ngi noonu, nee na kenn ku ñeent noon yi kenn ku nekk nee na na nga damm ngànnaay lam yore te na nga ko tëj. Bu dee cheytaane nee na aljuucul wasat, xiif ndee ko xiifal xiif bu yem. Bu dee àdduna da nga moytu nit ay nitam di àdduna yi, nit ñu jeng, nit ñu bew, nga wattandiku leen. Bu dee bakkan nga bari looy ñàkk a nelaw. Bu dee nag bànneex nee na nga noppi ci lépp lu amul njariñ. Ya ayuha almuridu ay yow talib bi lazim na nga taqo ala adaba ay teggin de fa innahu naka mom yak fi dana fek al balaa bala wal wadab ak ñàkk teggin. Da nga fonk teggin lool, ndax dana tax musiba du la dal, dala tax ay ñàkk teggin. Ba nga koy siiw ñëpp naan diw amiti teggin mu dal la, te ko amuti teggin du am gënamal suñu borom. Wa minhu bokk na ci ay teggin nag rahmatu saghir yërëm aji ndawee ja bi ihtiraami man ànd ak wormaal ka nga xam ne kaana nekk na fawxaka di la féete kaw ci mag. Fadaa lii de naxjul maraam mooy ngirum pajuk aajo, ngirum pajuk aajo. Nee na bokk na ci teggin ki la féete ndaw da nga koy yërëm, waxoon ci tariqatul adabi rahmatu saghir lay baamu. Bokk na ci ay teggin ki la féete mag nga wormaal ko respecté ko. Nee na lii de mooy yoon woo xam ne ku ci jaar lépp looy sàkku da nga ko am. Wa minhu bokk na ci teggin yaaluka sag def alladi ka nga xam ne maasaltahoo maasee nga ak moom, maanaam moroomante nga ak moom, nga def ko kanaf si ka nekk sa bopp. Wa luz xam nga wa luz la bind, waaye wa luz rek la bëgg a wax, way wee tax wa luz ta nga wéeru bil muqaddimi ci yàlla mi nga xam ne mooy aji jiitu ja te tëmbaliwul fenn. Nee na bokk na ci teggin ki nga xam ne yéen a maase, maanaam sa moroom la, kooku nga jàppe ko na sa bopp. Xam nga ñett ñooñu rek mooy nit da nga koy mag wala mu mag la wala ngeen maase. Bu dee yow yaa ko mag nga ne moom ndaw la la féete dee ko yërëm, yërëm li mooy lan? Mooy del ko dee ko laabire lépp loo gis mu di ko def, da nga xam ne lii baaxut te moom ñàkk xam rek a tax nga di ko orienté. Du rek nga di ko yërëm naan ndeysaan kepp déedéet, mooy na nga ko teg ci aw yoon rek mi ngi noonu. Ki nga xam ne nag moom moo la mag nee na worma, wormaal ko de, waaw, walaw kaana xabasiyeen doonte dafa nuru sax ku fondooñ nuru ko na ko do ñu bari mën nañoo wormaal mag moo xam ne dafa sañsee am daraja yor oto yu mel noonu, waaye kiñ mënta wormaal mooy mag moo yor aw yetam xaw a tumuranke lool, waaw, yaram ba xaw a ki ñaare léeg rek mën naa am sax xet boo xam ne taxul mu neex lool. Ñu bari duñu wormaal kooka, te da nga ko war a wormaal na. Ki nga xam ne nag sa morom la nee na jàppe ko ni sa bopp rek mi ngi noonu, taka wéeru ci suñ borom. Wa minhu bokk na ci teggin idmanu nasihati nga saxal laabiire li man ñeel ka nga xam ne ra'aytuhoo gis nga ko minal baraaya ci mbinde fi sa zaman wala boog fi zaman ci jamono ju mën a doon, waaw. Nee na bokk na ci ay teggin képp koo xam ne gis nga ko xëy na muy def lu dul noona nee na kooka na nga ko laabiire waaye bul ko xas, bul ko xas, waaw, diw di nim bone, diw ak a bon kooku day mooy yàlla rek lay def, mel na yow muyoo yàlla, waaw, yow mi bu la yàlla dimbalee ba yow ngay jànkatu alquran di nekk ci lu baax di dem ca jàkka ja, boo gisee koo xam ne dafa sàgga nit dëgg la lam nekk moom baaxut, waaye rek nga laabiire ko te bañ koo ŋàññi. Moo tax sëñ Touba nee na fal tan wi te nga yéene tawbatan ak tuub li si li isyaani ñeel boroom mooy yàlla nga. Loolu na nga ko def li wa ci man ngir jëmmi buur ba nga xam ne naxaa tere na anit tuxyaani ak mbewte akuk jeng akuk cànkute, waaw. Nee na ki nga gis mooy mooy yàlla, waaw. Nee na rek yéene ko ñaanal ko suñ borom tuub, ñaanal yàlla yàlla yàlla na nga ko jéggal moogal nga di ko xas, waaw, te loolu nga def ko ngir jëmmi suñ borom tabaraka taala. Xam ne boo ko defee yàlla mën na laa muusal ci mooy yàlla googa. Wa fi alxadis ñëw na ci xadis yonante bi mu ne laa tasaalu ummati, am na benn xadis bu yonante bi ne laa tasaalu ummati kun na nga nekk daqtidaa indi boroomuk roy bi hudal aimmati ci njubuk kilifa yu baax ya ima iliman yu baax ya. Yonente bi dena woon laa tasaalu ummati bi xayrin sama xeet wi de duñu dañ di nekk ci aw yiw li feek teggin yi ñi ngi koy sàmmonte mooy ndaw ñi ñi ngi wormaal mag ñi, mag ñi ñi ngi yërëm ndaw ñi, daal mu demee ca jawhar ba andina ko. Wala takun bul nekk taaliba xaqi nafsika di aji sàkku sa aqi bopp sa wormay bopp in rumta ndem sàkku nga antakoon nga nekk fawqat yin sika di kawe sak maas. Nee na bu fekkee bëgg ngaa kawe sak maas
bul yema lijeena sa akki bop waaw yow dag ma wara magal waaye bi nga ma nuyoo lu tax defuma nangam waaw li tax sujootalooma bi nga ma gisee ma ñëw lu tax jógoo maa yu mel noonu ne loolu ku defaru du ko def yow daal del jox nit ñi seen àq rek waaye yow bul jéem a séentu nag ñu di la ko jox loolu ba tey waxoon na ko ca naxju ba waaw bul jàpp ne kenn dala amel àq ba war laa defal dara déedéet waaw wa annaka lasta mustahiqan li shay'in min at-ta'dhim bul jàpp ne kenn war na laa màggal ne bo loolu bu ko jàpp bu tuddee sa tur sax ne la Aline Badara nga naan waa kii li doon waxuma sëñ Aline Badara waaw loolu loolu ëpp naa def fala tujaalis bul toogaale man képp koo xam ne yekkoo na dana nekk akbara di gën a mage min ka ci yow bi la daruratin ci lu lor bal li am kay isbira na nga buñ xataa yekkoo na mbate dafa nekk moom mag moomee taalibal mujaalasa di aji sàkku jotaay ba min ka ci yow kon nag fa jaalisu na nga jotaayoog moom na nga toog ak moom bi la mujaanasa ci lu dul xeetoonte lu dul nuroonteeg moom bokk na ci ay teggi nee na képp koo xam ne daf laa mag wala moo la gën a féete mag wala sa kilifa la bul toogaaleeg moom maanaam bul bokk moom ngeen bokk fenn fu ngeen toog ah lu dul lor moo ko waral lu dul lor waaw lor da ngeen bokk ne ci avion bi wala bokk ne ci oto bi ne yàlla mënoo wàcc ci suuf da ngeen bokk di lekk te dañoo lal yëfi ci suuf wala dañu teg ay bang yoo xam ne foofu xëy na loolaa fa xew wala yu ko nuru waaw bu dul lor daal nee na bul nango toogaaleeg moom mu ne isbira na nga muñ loolee ñu ko lal wala lu nooy loola wala lal ba yow na nga ko muñ isbira alif googu isbir rek la waaye aliful itlaaq la waaw mu la nga def isbiran def ko nunu tawkid al xafif nee na nag ba mu des nag bu fekkee nag moom kilifa googee wala sa mag joojee moo sàkku ci yow ne la déedéet ñëwal toog fii waaw ëpp naa def kat ñëwal toog fii ne na su bubaa na nga jëfe ndigal na nga toog ak moom de waaye bul toog toog bu mel na toogam nga bi laa mujjaana sa maanaam daal na nga toog toogin woo xam ne ku ñëwit dara xam ne kii moom mooy kilifa gi mooy sa mag ga maanaa yow mii da ngaa mënta ñàkk toog ci kaw rek waaw waaye sa kilifa forcé la ba nga toog ci kaw nga daal di jël sa tànk daal di aj nag mel na yaay kilifa nga ne ku ñëw day jàpp ne ñaari morom lañ loolu ëpp naa def waaw loolu da ngay toog toogin toogin ku ñëw rek waaw da nga toog ne ndong toog boo xam ne daanaka rek toogoo rek waaw noonu ngay toogee waaye bul ñëw rek nag wax dëgg yàlla jàpp ne da nga ko yeeyoo mooy bi laa mujjaana sa fa xay suma jaala sa foo foofi toogaaleeg moom fa xay suma jaala sa foogee kon fa jaali fa jaalis fu

bul nek mulasiqan di aji ñoxu leho ñel ko moy di aji tapko ses ko ala majlisi ca jotayam ba wasaffi na nga selal minu ci mo al khalada xol ba neena ki nga xamne da ngay sentu ci mom barke ngay sakku barkem bul nango togalé ak mom ci kaw ab lal né lol bu ko nango bu ko def ki ngay sakku ci mom barke bul nango togalé mom neena nak bu démé ba nga xamné togaay ba mën ta ñak ni yena bok fu ngeen tok neena bul ko ñoox waaw ñu di siyaré kilifa sës ko lolou ëpp na def bo nuyo rek arrière-al may ko xiddiko bu la soxla awon bul ko ñoox tayit nak na nga raxasab xol bam set nga diko deglu ndax kat du ñak ay xekam yu muy wax wala ay denkaan yo xamne man nga ci tataan sa aduna defaro ja wa safi minhu khalad al khalad day firi al kalkal al qalb na nga raxasab ndab wa minhu bok na ci ay teggen tarku dhanbi baye bakkar wala uyub ak mbolim aybi ndax tariku ha ko len baye kat yafusu dana taxe bil uyub ci kumpa ya nga bok na ci ay teggen nga baye moy suñu borom way sikki yi nek ci yow nga raxas ko bam set nga fur ko bam set ne lolou ko ko def yalla man nako won ay mbot ay kumpa yo xamne du ñepp koy gis kon moy suñu borom ñak ñaawi teggen la wa minhu bok na ci balegi afuka sak jéggelé bila udwana ci lulun nono liwa ci baxin ngir jëm yalla kay aji dess jaara ko tabene bil ikhwani ca bokk ya ha bokk na ci ay teggin moy ngay jéggelé bañ di fayanto afatu anil a'da'i turran sin ba waxon di jéggelé baña nek rek defon na ma nangam sa xol bi won ku nek nga am loko ëmbal ci bis nangam defon na ma nang di dajala rek ha del jéggelé ngir jëm suñu borom tabaraka ta'ala ha jaada bil ikhwani ikhwan way xeyna mu jublu ci lam waxon ca huqal bukaa wa rafqatun wa hiya ikhwanun lahum himam moy ay bokk yo xamne yene bokk lu ngeen bëgg waaw suñu borom lelek nga jaar ci yoon wa mo boole la ay bokk yo xamne yene bokk lu ngeen bëgg lol tawfiq yalla wa minhu bokk na ci tekin taksiru tilawati baril loy jang alquran ma salatina andak sunuk julli ala bashirin ci yonent bi nga xam moy al bashir moy aji begle jamaa ko boole na boole bi yiwi ya waaw di jang alquran ak di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam nga xamne bashiran bokk bashir bokk na ci turi waaw bashir moy ko xam day begle ah bu ngeen defé nangam suñu borom ngi leni xaar ay aljana yo xamne tabarakallah yalla dama nga mo leen gëneel dajale nako lu bokk na ci ay teggil neena salla yalla na doli xewal allah yalla alayhi ci mom yaronte bi bi taslimi and ak musal ga wal ali ak ñoña wa sahbi ak sahaba ya dhabil ulum yadi waram xam xam ya ay xam xam yu bari lañ amon li nak mang koy ñaan man tafa li fek jariñu na al muridu talib ba bittiba'i amri murabbihi ci nango top ndigalul aji yaram tawilil ba'i tari aji guddu ab jego waaw nim ko teje moy jullu ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ak ay ñuy ak sahaba mi nga xane xeyti xam xam yene laqon nañ ko li fek ab talib ab murid ab talib mi nga nango top ndigalul serigne mi nga xane mo koy tarbiya serigne mi nga xane tawilil ba' moy ku guddu ab jego la bu don am jang moy jang la ba fa jang kawé nga xane neexu ta dab bu don day dox ci yoonu yalla dox na ba neexu ta moy ku guddu ab jego la rek moy ku guddu am lef la moy ko xamne dal domaine am dal rawuna ja bokku na ci ñecce jitu li fek lolu mi nga am rek yalla salatu wassalam nek ci yonante bi alayhi salatu wassalam tay nak la chaque ne talib bi ko amé serigne bu mat serigne bu ko meuna tarbiya li fek mi ngi nango top ndigalul serigne bi rek lola talib bi daf cey jariñu kon moy lol moy salatu wassalam yalla nek ci yonante bi ba fawo fawo rek kon fofu la xasiyé ligé yam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhan rabbika tudna seluk saborom rabbil izzati yalla kay borom tedd nga amma walis lepp lo xamne yasifuna dañ ko melal ñoom yefere ci ay melokan yu ñaaw wa salamun mucc jamu ala al mursalin yalla nek ci ñañu yoni walhamdulillah mbolem xeti cyanti lillahi aji yey la aji sax la ñeel yalla rabbil alamin yalla ki borom binde bi koku suñu borom mo koy tonto yefere ci mujjuk suratu safat ta jeexal ba do nañ wax naan malaakai ñoy doomi yalla yu jigeen wax nañ lool wax nañ tamit ne yalla dafa nay yadullahi maghlula laqad sami'a allah qawla allatheena qalu inna la faqir kon liñ tumal yalla bari na lool bari na ba khalu ta khassala walada wa suñ borom nak di setal bopam nga gina ba mu seté moy dong koy setal ne ko sa borom de loolu ñu koy tuddal yeferi wax yu yaq yu ñaaw yoy ak yu bokk tak yoy ci ay wax yu ñaaw suñ borom sori na ko de sori na ci lepp lu ko yeferi melal wa mu ci jamm nak yalla nek ci yonante yi te cyant fu meuna wéré lo yalla

0: موقع يايو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki julidi bokki talibe yi no ngi len di nuyu te di len ziyara li jital ci nuyo bi kilifa ak yoon wi cheikh mohammedul muntaqa di ñaan sun borom deub ko katan ak ko wër ba li mu yene sun borom defal ko ci lu kawe njortam barakat cheikh al khadim di ziyare bu baax jawri ñi barab bi di serigne abdou samad ñaan sun borom sam ko te ar ko yaatal wërsegam te guddal aw fanam motli ay mebeutam ci tolu l'islam bi di ziar mbollem bokk yi nek ci barab bi ñepp ci yëngutu ñaan sun borom gatandu len ak tawfiq seigne touba te defal len gëreemam dundugu barkel wërsegu yaatu barkep serigne bi nu del ci wat rek ci jotaay yi nga xamanteni ni ba xonan ko sekk ak yeen ci waxtu wi ci barab bi muy jotaayu la biirante jotaayu fatlante jotaayu soññante jëm rek ci luy ar sunu pass pass lu koy deugereul lu yok sunu tiofel ci subhanahu wa ta'ala lu yok sunu tiofel ci kumu yonni won ci ñun sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu yok sunu tiofel ci seigne touba te yoy bu ca doli ko rek mu jeexital ci sunu dund tay bokk yi ñu ñew ci jotaay al irada indi fi ben tomb bo xamanteni ni bëgg nañ ci fatlante ak yeen té moy jeexital li nga xamanteni ni juntukaay yu xarala yi mi ngi koy jeexital ci sunu dundu muy nouvelle technologie bi di appareil yi nga xamanteni ni mënatu la ñàkk ci dundu gi waaye itam nag andi na ay loraange yoo xamanteni ni ku ci bàyyiwul xel sa dundu mën naa jeex te njariñ la du bari lu bëgg cee fàttalante bu baax a baax ndax inna saytaana lakum aduun mubiin sun borom subhanahu wa ta'ala benn noon la nu annoncé moom la nu joxoñ te mooy iblis noon boobu yi nag dafa bari doole am itam ay représentant fépp nag ak ci lépp lenn lu ci nekk mu dugal ca loxoom ba ak yàq di ca juddoo goo xamanteni ni bàyyiwuñ ko xel loolu yi nag ci lañ bëgg laabiirante nuñu fexé ba man ci amuj ndax bokk yi jamono ji xatna lol gatt na itam dundu gi nakhna lu tuti mo ci tay té li ci tay lu bari xaju ci loli nak sunu ko bayiwut xel xana seug ci aduna rek danañ ci nur té dana nu yobul lo xamanteni ni mënu nu ko amé fanen té fam nu koy dugalal do am jariñ nu bëgg fatlanté ngir nu gëna fagaro gëna yok suñu yitté samp suñu xel daw rek jëm ci façon suñu borom di sentu bo ëllëgé té lolu dara du nu ko may nu du nu wan lepp gannaaw dëgmal suñu borom subhanahu wa ta'ala té sukkandiku ci njangalam Seyd Touba njangalam Seyd bi nak moy njangalam Yonnabi sallallahu alayhi wa sallam té moy bëgg suñu borom wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu nu gis kon ni laaj na ñuy labirante ci yaq yaq yi nga xamanteni ni juntukaayu xarala yi yobbe nañ ko bokk yi doomu aduma ak dundam man nga wax ne ay tiers la ay seconde la ay minute la ay waxtu la ay bis la ay semaine la ay wer la ay at la kon dunduk doom adama ci waxtu rek la teunku waxtu wo yi nak su ko nit ki bayiwut xel dana ci ñaké lo xamanteni ni ak ñak yité moko ko xagn su ca baye xel itam nak dana ci gobe kom mo xamanteni ni adunaam dana ci jak ëllëgëm dana ci jagé mata baye xel bokki doom aduma ay nola rek yu tégalo no yoy yi nak ab lim lañ ko ci jox kon day jeex ala kulli halin day jeex te lim biñ la ci jox itam yow sa kumpala xamo ñaata la xamo fum yam kon li nga man rek moy gor gorlu ci lo xamanteni ni japp nga ni dana la amal jariñ ak moy tandiko lepp lo xamanteni ni amalu la jariñ lolo nak bok ci sam ak deddu aduna sam moy lepp lo xamanteni ni man na la indil jafé jafé ëlëk yamal xiyam nga moytu ko sam moy lepp lo xamanteni ni ëlëk yamal xiyam man na la indil jafé jafé nga moytu ko deddu aduna itam moy lepp lo xamanteni ni amul njariñ ëlëk yamal xiyam jorut ta def lepp lo xamanteni ni amut jariñ yamal xiyam jarut def lolou moy deudu aduna du tiage ni sol mbubu yu xar wala yu magat ba yu amut valeur te kiwut ni dekk ci negum ñax wala baragu seng te mana am lu ko gën te kiwut itam ni damay lek lu nakari te mana am lu neex lo meuna jëfëndiko te duma lor waye deddu aduna moy lepp lo xamanteni ni amul njariñ ëlëk yamul qiyam mëta def nga bako motax sallallahu alayhi wa sallam waxon ni al kayyisu man dana nafsa wa amila ma ba'da al maut muni ko mos deug moy ki fexé ba not bakanam tay jëf la ca gannaaw dé xamni limi jëf lepp keuruk ëllëgam motax keuruk ëllëg nak tékkiwut ni da ngay wacc ci aduna mu boy wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah lola ko taxa juk waye nak wala tan sa nasibaka min ad-dunya ngir ni aduna ñak solo gi foko tak epp nako ngir ni aduna gi itam du keur ku baxo jak waye keuruk ciona la laqad khalaqna al-insana fi kabad te aduna li seigne Moussa daan wax rek neena aduna fek ku len ko jak te mënu len ko jagal da du jak seen gannaaw lo xamanteni ni fek koko jak nak te wonan la mëno ko jagal te wonan la sa gannaaw itam du jak bola fabbe ci la la taxono jog sa tiagante mo la ko yobbe bokki dunduk doom adama di lu teunku lu gat lol ndax su fekke won na ni la ay no la rek yu bari yo xamni ab lim lañ la ci jox kon da ngay japp ni no go noy manki na ci limba no yoy yi nak mo gëna for urusu ngalam te no yoy yi bokk yi ko ñak do ko amat te nit mënu ko may bopam nit amut xaral ak mana may bopam no yoy amul xaral ak itam denc ko ba soxlo woko dor ko jariño lay dem rek bo jariño mu dem bo jariño wut mu dem bu ci dem itam du del ci wat bo dencé jooni nak tam set nga lamb deureum jël ko ba nga jël lopp deureum bu yagge da nga dello sa loxo fa nga ko dal jëlé do fekk dara bu fekke ay bis la itam bis yi bis bu wessu ñak nga ko so ci defut lu bax perte nga su fekke ay wer la su fekke ay at la lol nak ma jappandi dooma dama waron na bayyi xel bopam ci ni kon kat fi ma nek dana fi joge dana am fu ma dem fi ma joge dana am luma fi topé lo xamni dana ko fek fofé ma jëm té évaluation dana ci jaadu kon na fex ba am résultat sun borom nak waxna lim nuy doye khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum te jef joji mom gam wa na laysa lil insani illa ma sha'a legi nak jef joji nga xamanteni ni ci lañu wara gor gorlu ngir ni sunu tay ak sunu ëlëk daf ca aju ki nu sun borom joxoñoon ni moy sunum noon dem am njaboot gu ko fi nekkal wootu ko ci yu bari mu leen di kondiir di leen manipuler ci bëgg bëggam dañoo fent ay juntukaay yu bare bare yoo xamanteni ni ni sawara di lekk mat non lay lekk sunu dundu gi non la koy lekk lool nak bu ci ab julit bayiwut xel ak dundam man na jeex te do am njariñ yoy yi ñu fent nak bokku na ci bi ñu bëgg waxtane tay muy appareil yi xew de lu dundu gi soxla wo lu am njariñ lool lo xamni dundu gi laaj nako jageen lool lu sori won japp dalal bu baakha baakha bax lu jafé won waye nak bari ay lorange lool yo xamanteni ni mi ngi nuko yobbe te bayiwuñ ko xel ndax juntukaay da nga daan soxlo nit bindu ko letter yonni ko nit nga xamni bëgg nga waxante ka ngay waxal te ki dox ci digënté bi bëggoo mu xam ci dara nga bindu ko lem ko jox ko an ko wax bata xel di lettre poste jamono di dox ba ñu di ko jaarale ci poste yi telegram am di moye communication yi dem ba téléphone fixe yi juddu limité ko ci ay heure di jaar ci barab yu bari jokk jolato gi dora jokkolante gi dora manam légui ñu dem ba jamono ku doxinam xam xam commencé ba portable judd nga xamni fo nek man na fa nek ak yow bi mi doora genn wuyo ko wote rek la man boba bari wuti jafé jafé ndax ko amul soxla man nga ko baña utiliser bo amé soxla itam kemt layul soxla sa nga cey jëfëndiko tek ko fam néwon boba bari wut ay danser yu ci nek waye légui si nak da bari lu mu ëmb ci biram yo xamanteni ni dimbali wut ku bëgg ak dundam am njariñ ndax limi sank ci sa waxtu dafa bari lool té lam cey sank do am njariñ lool nak motax nu bëgg partager ak bokk yi ngir nu gën ko bayyi xel nu japp ni fanu jaamu yalla warona fete fanu fatliku yalla warona fete fanu tuddu yalla warona fete ngor sosi jëlna alal jëlna plaasam jël plaasam itam ci lu bari ci société bi muy jotaay waxtaan yi daan dox sun digënté mo xam ci grand place yi la mo xam ci kër yi la yoy itam jël na ci lu bare bare don itam ay dencukaay yo xamanteni ni yu ñak sécurité la té ñi ko yor bayyi wuñ ko xel ba taxna itam mi ngi faccat ci yu bare bare ba jur ak yaq ci société bi té bayyi wuñ ko xel naka non itam sunu téwlu ci jaamu yalla yaq na ci lu bare bare lo xamanteni ni sunu fukki xel musu ko xalat ñame nañ ko tay té nit lokoy xox muy daw bu yagge da koy ñame dekkale gi ñu dekkale ak mom may nañu yu bare bare gravité ba mu amone amatuko ndax bayeetuñ ko xel té lanu borom bi daan top ci yu démé nona waxul bayinako ba légui mi ngi mu tek ci sunu kaw té yoyu bayiwuñ ko xel kon dooma dama warna laaj bopam fan lay jaar ba mucc ci seytane ak njabotam njabot gi nak man na doon nit neew man na doon jinne man na doon itam juntukaay xarala yo xamanteni dafa lekkelo ak sa dund waye mo fu wut seytane te borom bi tabarak wa taala waxon na ni ko wan gannaaw tuddu yalla dana la lekkale ak seytane so xamanteni ni du ngeen taggo bokk yi lola ndax du appareil yi ko sagane tuddu yalla dana la lekkale aman ya'shu an sikri rahman no khayit lahu shaytan fa huwa lahu kharin ndax lola juntukay yi munu ko tek ndax munu ko firi ci jamono ji nu toll lu mata baye xel la talatuno jang alquran talatuno jang khasida talatuno tuddu yalla talatuno julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom te bo set lo deug deug nak bokk yi lu metti ngi nuy dal ndax xeyti jaamu yalla yu bare bare bare bare tewlo la laaj te bokuy juntukay yobuna sunu tewlo orma la laaj xottina orma ji doxon sun digeunte japp ni dan ko yegut wala dan ko bayiwut xel wala dan ci munu dara ndax dama gis ni limi ne ci sunu loxo da bari ndax portable la tudd li ci sunu beut di seug suñu ko konté ci 24 heures yi ñu am ci zone bi limi jël bari na té liñ ci consommer li ci amal ndariñ diiné amut solo li nga xamanteni ni amal na sa dundu ndariñ tam tax ko am solo waye li nga xamanteni ni day yaq sa temps di sank sa waxtu mo bari lol kon ndax taxaw seul lu jotut ci nuñ koy utiliser ma am ci ab setlu ci ni ñi ko amut bari wut ku ko amut itam ya ngi koy fexé am ñi ko am ba paré itam bëggu ñoo yag ak mom waxtu ci nek dañuy essencer té ñikoy liggéey xamnañu aspect commercial la bu dox lool ba taxna ni ñi wëlbeuté ak niñ koy duggal ci biir marché bi efficace na efficace go xamanteni ni bo am ya ngay yotu banen bu gëna efficace waye bayyi wo xel loraange ji mi jur sa diine ak sank gi mi sank sok dund ma gis ni kon ab julit warna am emploi du temps bo xam ci lay teunk mbiram rawatina nak ab mourid talibib seigne touba ak ni seigne touba fonke waxtu ak ni bañe waxtu wuy neen ta daan ci soñné ci waxtu wu ci nek di ci bijjeenti mag ñi di len ci orienté boy wañi sax ci kanamam wañi gogé ngay wañi deug la li ngay wagn dang ko xam waye dalay bëgg nga waxé ko waxin wo xamanteni ni da nga wagn te da nga am yalla manam dana maccala jëm ci tawhid wala dana ci jangal sa diine ba dana la ci fatali ay bax bax yo waron def jotaay bo tok dana fexé ba jotaay ba du neen do fa nek di ciap ciapali bant wala nga nek fa rek di fokki baram ak fuddu ba nga tok rek di ray sab sikkim dedet ginnaw waxon nañ la noy de jewher la hurusu ngalam la lu foro for la dana fexé ba noy yoy buy genn dana gennale ak baat yu am njariñ yo xamanteni ëlëk ko tek ci balance da nga bekk loolu jangalam Seigne Touba ay ñu xol bokk yi legi waxtu yi ñi def ci appareil li ci nekk ci xéeti fowu kay yo xamanteni ni ñi ko doon liggéey ñoko ci def yi ci nek ci yu wërta xol yu haram yo xamanteni ni mëno fexé ba sa bëtt du ci téggé xana nga baña am appare bi ba nga bañ ko taal tax bal nga ag ci la nga jëm mom faaw nga gis yo xamanteni ni jublu wo ko wona gis taxula juk waye da nek ci yoon wi ngay jaar te ñom ñoko ci jublu té bakkan ak banex itam nak di ñaar yu am doole ci doomu aadama yoo xamante ni ni mën nañ la jiital ba dugal la ci barab yooyu. Nga jëlee ca yàqutek jikko mbaa nga jëlee ca xeemem teefuk la ngay xool ba yóbbee la musiba. Ndax am na ci ay xeeti image ak ay vidéo yu ca nekk yoo xamante ni nii bari na ñu koy seetaan te ba muy xew ca cinéma yi boobu ñemewuñ ko woon a seetaan ndax boobu dañ ko doon affiché ba pare wax moins de 18 ans te ngay mukallaf magum jëmm di wuyoo diine sa fukki xel juróom xalaatut nga dem di dagg bee dem di seetaani film yooyu. Léegi mi ngi ci appareil gratuit la, man nga koo seetaan te yoonu kenn du ca nekk wala sax duñ ko xam, yow rek ak sa borom. Te yow mi koy seetaan wóor na ni la lii ngay seetaan am na jeexital yu mu def ci yow yoo xam ne man nga caa teg baaraam. Loolu jafe-jafe la. Nga gis ni itam ni julli da ngay gis ku ko teg ci wetam waaye buy sëlmal rek di ko jël. Boo la yor kurusam di def baqiyatu salihat ak di xool appareil bi te bokk yi wenn taat mun tawal yaari mbaam. Kon teewlu gi nga waroon a def ci baqiyatu salihat yàlla seere na ni defoo ko. Yaa ngi tudd baat yi sa lamiñ nag waaye bàyyiwoo ko xel. Li ngay xool ci appareil bi mooy la ñool te da ngay gis ñoo xam dañuy sëlmal rek daat koy jël. Gis koo xamante ni itam day jàng teg ko ci wetam waaye saa yu yëngutoo dana ko ubbi xool message bi déglu ko door a continuer njàngama. Moo xam arxuraan lay jàng moo xam xasida lay jàng ndax moom ginnaaw li ci yëngutu moom boo ko génnewut du ci génn te yaa ngi woon ci yitte joo xamante ni ni jofar la mooy lijjanti sa bopp ak sa digganteeg sa borom. Ndax doo concentré woon nag ke la nga doon def ba mu pare bu fekkee am njàng la bam noppi, bu fekkee julli la bam noppi, bu fekkee ay lawraat ngay def bam noppi nga door a xool sa appareil. Waaye da ngay gis ku ngàbb kurus pare téye appareil bi ci càmmuñam mbaa nga ngàbb kurus gi ci sa càmmuñ téye appareil bi sa ndijoor ne ci Facebook ba wala TikTok ba mbaa yu WhatsApp ba ndax bokk yooyu mën naa ànd. Te muy nag dorog bu foor boo xamante ni nii fi mu toll nii moom mucc ci yombut. Ndax da ngaa gis ñaare boo ci sëggee lu bari dana la romb te doo ko xam doo ko yëg ndax concentration bi nga ciy def. Nit dana nekk ci sa wet sax di wax doo ko xam. Da nga seen nit sax am loo bëggoon a wax ak moom waaye bu lay romb doo ko yëg. Loolu teewlu la. Te teewlu googu bokk yi nu mënatuñ ko am ci julli. Su ma nekkoon ci biir nit ñi bëgg a julli waxtu kàbbar ñoom ñu tàmbali seen waxtaan su ma sëlmalee fu ma leen fekk ci waxtaan wa mën na maa continuer ndax waxtaan wa dara du ma ci raw lépp maa ngi koy xam di ko dégg. Te su fekkee damaa ne ci seen biir yoo sama appareil bii sëgg ci suñu paree lañ doon wax dara laa ci dul mën a wax ndax concentration bii ma def ci appareil bi. Kon dafa mel ni méditation bi ñu soxla woon ci julli léegi appareil nangu nañ ko. Julli moom dañuy sëgg ko sigg rek waaye bëreetul njariñ. Inna salaata tanha adil fahsha'i wal munkar ta tay la fahsha ak munkar gëna bari te ci julli kat yi lay bayiko kon activité bi mi ngi fi mais solos action ba ñewut te lolu dara warlu ko lu dul ñak ga tewlu dolu xam nañ ko dem ba nga xamanteni ni tam orma ji doxone sun digeunte xoti nako nit da dan am orma ju reuy digeum ak serignam ba boko binde lettre sax bo soxla ci mom sax dang koy bindu lettre leg leg lettre ba yakoy def sa poste indiko jox ko ko mu jang ko doora xamne wax ndax tele go tele ngir mana wax ak mom te lolou dara warul ko ndu ak ragal du dara waye orma ju dox sen digeunte te jëm yalla ji dong tax moko waral legui lolou appareil dindi nañ ko kilifa go mana soxla da nga nan bayil ma woko telephone soko jotoko nga sanni ko audio sa yu ko lire baxna bu nit ne nañ fa dem sax da nga nan ko grawout nañ ko wo rek mom boko wo mu jël kon orma joji doxone sun digeunte ñu koy lawé ñu koy sanni nga xamni dox gogii mu dox digeew ak nit ñi taxna wax deug yombatut ndax juntu kay bobu da ngay jaxan ci sa biir keur nit wola nga niko dama genn nek ci auto jëm barab ñu wola nga ni ma ngi jëm barab sangam te fekk jëmo fofa manam fen da ci yomb lol te mukallaf magum jëm makoy def mo xamanteni ni bayyi wut xel ñi tok ci wetam diko deglu bayyi wut xel itam ñi waxal nit di la wo muy soné ba dugg boîte vocale nga diko xol diko kep te jublu wo ci dara lu dul ñak deggu xek gene lo xamni mëno ko jël wala jël ko dal neexula nga diko doori lay lolu bokku yi ci jikko ju yaq la bokku ko ju yaq la bokku te monu ko yobbe dem ba orma ji ñu amone ci alquran ak kofel gi ak bëgg gi day wañiko bokku yu bari seen appareil ci lañuy jàngé khasida ci lañuy jàngé alquran téré yu bari ci lañ koy lire néwuma ayna waye woorna ma ni dal orma ji doxone sun digënté ak téré yoy mom appareil yele nako fi ndax bokk yi japp té kamilu alquran ci say loxo jan lok araf yi sa beut diko jang lolu lam dan def ci nit tim ko ci appareil mom may woko ndax kamil bi ma yoron orma ji ma sekk ak mom moy lu bari dana ko baye xel kamil ma yor suma jeewé ci barab bo xamanteni ni mengowul ak wacc yoy kamil bi dama koy denkané ba duggu ci barab ba ba gennat bu dem appareil damay fay sa wa dugg ak mom ci bir mo xam ci douce ba la mo xam fañuy touré ndox la mo xam milieu bu mu ci man di don wa xamanteni ni te lolou deetu garaw ndax fi mu nek tax lolou day tax orma ji nga don baye xel téré bi xasde itam naka non bari ci lo xamanteni ni soko dan yor do ko ñëmé mo yoreb kabil ñëmé wu ma tour ndox té labuma di jëlat kamil ba bu lay appareil mak appareil bay bok dugg ci bir kamil arkhan ma xass di yépp ngi ci bir en tour ndox genn duma ko sentir sax duma ko baye xel lolou moy orma gi nga xamanteni ni mom lañ sékkon day effacer wu ndank ndank té yoy yépp ñuko ci def duñuy jahil yi ñu gëna fonk lañuy fexé bañ sobental ko té duñ ko yëk ndax ndank ndank lañ koy dindi ci ñun bam jeex tak lolou lu am la ga gis ni kon yu bare bare ñu koy ñak té mënu ko yobbe légui da ngay dem ci kër ab julit ab bu ko kamil bo jangé alcorane yow mënu ko amul ci kër ga kamil yaangi seen portable da ngay dem ci kër talibé laaj ko khasida amuko physiquement mi ngi ci portable nga xamné ab julit dana waccu ligéy ben sapiturup alcorane buñu bind ci aw kayit newut ci kër ga khasida nekufa ndax bokk yi lolou woorna ndax lolou dal nam xel dal tum xel nga gis ni itam ni jamono yi ñu waroon di tok di xalaat yalla sanurikum ayatina fi afaq fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lola appareil daf ko jele ci ñun meditation mom amatu tafakkur tok di xalaat ci kiimani sun borom yi waye tambale ko ci sa jëmmi bop ji lolu amatu ci ñun ñu neewa neew ci jami yalla yi ñoo déssé lool moy yi nga xamanteni ni seen bop reccegu len te yeen dinañ seen bop ba neugani moy xoluñu li nit ñi def dañoo xol lañ wara def ñu na ca ñoñ rek ñoo ci muccu waye ñi nga xamanteni ni japp nañ ni ñak ko am mom catastrophe la ci dundu bo la ko bokk yi limi jël ci dépense dafa bari dafa bari lool té li ci jeex ci farata lu neew la ndax gis ko xamanteni ni xeyta amul connexion mom xalaatuko maam jaral nako sax la warona ndeke mu jende ko connexion ci top waye mën ta xeyta amul connexion lolou mo aduna su tukki la ci mom lolou tam ni crise économique la ndax li ngi ko jende jaruko ndax dang koy jël li ngi koy consommer moy xoli information dugg ci YouTube ba dugg ci TikTok ba dem ci audio ya di wax rek di wal muy dem yo wax jo xamanteni ni amut bop amut gen so fa joge daneel ji ci seba muy magum jëm muy fo mo xam ak xéetu pom man di doon rek loolu yu bare bare la yo xamanteni ni bokk yi mi ngi nuy gañ ma japp nak ni ab julit warna farlu ci ak dundam set ay waxtom num koy seddelé ba len lu ci nek lum ci wara def su accé mu am fulu ju tolni lam wara def mu def ko té muy lu ko am jëri té bokk yi seigne touba waxon na ni wala tu jalis ghayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad appare akano no mana jariñ ci sun diiné ndax dan no jégué té mbolém li ngay soxlo wo ci diiné bokk yi farlo nañ ba def ko ci diiné ba def ko ci biir mbolém téré yi am jariñ nga xamni jaron na soli dal dekk ak dekk nga xamni mag ñi dañ ko daan abbi di fa tok bindu ko ba paré doora ñibsi wala xaliss bu bare bare la daan jar nga doora am série bu mat ci xam xam xam yoy wala sax da nga am xaliss te do xam fu mi jaayé yoy yépp bokk yi mi ngi ci appareil façon dictionnaire yu dul jeex ay traduction ci lakk yu bare bare yo xamanteni ni yu am jariñ la way yoy yépp duñ ko jariño lañ cey jariño moy la ci amul jariñ bokk yi nga gis mbokk mu julli ge selmal rare teaser sang ci appareil digënté yoy yi ma lay wax rek mu na ca ba 5h du matin nga xamni nafile wut jangul alquran tuddul yalla julli wut ci yonent bi istighfar ñaata waxtu yu yaqku yo xamanteni ni ko ki mo la ko yobbe ndax xamoni no yoy nga ko jox genn na ci sa dund ki te duel ci wat xaju guddi gogi nga ko jox dem na te dootu ñew te yobbu lu lo dara nga xamni nit ñangi fokk guddi baña nelo xamni bu nit ñi teddé ñom lañuy nekk ci internet bi ba fajar gis ño xamni orel guddi lañuy liggéey amuñu jot ga bu beccégué buñuy waccé dañuy nalaw buñu yewo ño nga ci appareil ba kañ la ab julit di def lu ko amal njariñ ci biir bamélam ndax dañu japp ni afa hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la surjaun ndax dañu japp ni sun borom bim ni bind fo tax mu bindunu wala dañu japp ni duñu delu wat legi bokk yi ñu boole sunu dundu digënté nelaw ak appareil monun fuñ jëm nalaw bo yowo appareil ba fan lañ jëm te bokk yi bo dundé juroom ben fukkat yo xamni bis bi set nga nalaw 7 heures de temps so ñu ko xayma ci sa dundu ñaar fukkat yi dang ko nelaw xépp wo ci bëtt ene toño ci yalla waye defo ci dara lolu amal ñari nga déssé ñeen fukkat xayna 18 ans yi l'islam togu la ci jëf légui 22 ans yi bu ci appareil jëlé ci jamono ji dé bu ci appareil jëlé liñ ci wara jël sa aduna jël li ci dess sa balance ob al-akhirah dana waye toy toy dara lu am jariñ do ko ci tek motax ma japp nak ni mourid yi mom seigne touba woutalon na len solution jeli len werdu jeli len werdu te wut ay waqaf lumu khat khat lumu tabje tabje ngeen diko def bo demé ba ag ci gennu tab ji go xamanteni nak woona ni la waqaf bi meunta jall té la nga doon def doon lu diiné bañut don jëf jul l'islam gërem da na wotu waqab dul ma khos lay bari na ci ngant yi bari na ci seigne bi jox ko won ñepp ak seigne bi mom lim ci wax leerna ku ko jël lam ci digge da ko bind mag fu mu nekkul ay waxam ak fa nekkal té kuko jëlut titam da nga jël sa temps bobé jox ko lanen té lanen loko mëna jox wir do gën ko ci yow bokk yi laaji len ko té ki fi nekkal Seigne Touba né non joxé nako ñëpp kon kèn amut awlay loko may rek sa temps bobé da na nil ay ball yuñ la jox yo xamanteni da nga ko tiré ci all bi bo gisé lu am jariñ doto am ball yo tiré ngon gi ndax suba ak ngon la ngon gi tam waxtu wo wi nga ci wara nek bo ci nekut dang ko jox lanen lula mun jariñ ndax ci appare bi do ngay nek ci ay jey yu ñak jariñ lolu dang ci gisee ni mbollem ñi wet wetal ak lank ñepp moy ku leen teunk lañuy bañ te wir dalay teunk ndax jang alquran mun ci ñak tarkul kaba'ir mun ci ñak julle ci mbolo mun ci ñak te ñak matal sarti sax wotate nga jël ko ndax bu yagge sart yep danañ dajé ci yow dañ dajé ci yow ndax da ngay melni jigen juy sokku rek da ngay door ci digg bi bo do door ci digg bi rek fep yep fa la lay fekk bu yagge dugub ji leppay sokku teel bu bax rek taway ja wut waqfi alquran dogub alquran diko jang faqra'u ma tayassara bulni mokkolu ma alquran wala manuma jang kamil la nga ca man kess new teye ko jëlal dogub khasida def len ñuy sey sall lu mu khat khat dor ko boole ci liggey ba wutal limu salatu ala nabi wutal dogub tuddu yalla wutul dogob diko jeglu loko may bo legge bo tut loko dana dem gimiñ te du yobale tip kon serign bi waccion ak nun te mom ci non la jexal ak nun na musta am jot musta yarit ko amuk jot te yoon yim xallon dan ci yare ba legi yoon yaangi fi wenn yoon rafu ci wenn yoon reeru ci kuko umpule sak ciagante tax nga umpule ko waye lu leer nañi la awlay nak amut waye dal nañ xamni juntu kay la bu am jariñ buñ mëna jariño waye lorange ju reey reey ci ne it jo xamni saytane ci laxaso té bo bayu xel deug dana la gañ té do ko yek ndax ñepp ci masé sun kër yi amatul jotaay tok waxtaan nit ak borom kërëm soxna ak borom kërëm détu ñu waxtaan ko né ma nga ci sa appare nit ak doomam amu ñu jotuk waxtaan xalé yi seen bop amatuñ jotuk essence santé ñang mi yaquna ndax appareil même xale sax buy jang leçon appareil ba ngi ci wetam bu yanguto mu ubbi xol message biñ ko changer tontu doora tambale continuer wat leçon ba du mok suñu teudde ci biir neeg yi ñu ngi ci ñuy sango ci seen malaani ñu ngi ak appareil lolu gonegu ci maggu fu sa aduna jëm ami yu dul jeex yo xamanteni xamoo lu ñu doon li ñuy partager ak sa njaboot xamoko jokkolante bu jappandi bi goni summi ko raflel seen bop di photo di duggal di sanni ci penciima yoy yep ay jaxaso la yo xamanteni ni kilifa yi war nañu taxawat bayyi wat xel njaboot gi ndax ab société la ñor te société bi nday ak bayla bonofisi mo don njabot gi su njabot gi yaqko bénéfice amatut pertangé nu dal te kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nu ñepp ay sam lañ te sam nak bu jafar sé dess nako laaj ñaari raaro ñu ko reddalon bamuy dem su ko indi waté

من بيها لقمها من الصيادين فشكري أزمان وجهد شكري.

0: من بيها لقمها
1: وثقت برب

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً.

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً.

عليك الصلاة الله يا خير المهتدي. كتابك لي كنز وجاه ورفحة ومن

0: ak mingi jeexal salam yamatan fadri ak duñ ko xati manam lu melni li day fi xolé sin ci bir mu ne wa man yuhajir fi sabilillah ak li sina amnu wa xam sala tuba la waxu suma adi non mu ko indele ci bir lol won na ci jangat lu waral avant muy tambali ki ay alquran yi mu duggal fi ak muslu way yi ak repetition yi nga xamne mo nek ci bir lol sax mbirum bir la waye ku ne la ci deg manam jarna xol ndax day melni man ma ci deg ak tawakkul gu mata mat go xamne mom la ndek jital lati fini bi mi wax bi mi tambale bi mi muslo ci 11 bi kalimatullah tamat bi mi ci tege bismillah lislaydru manam ba jeexalako ta la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lolit kuy taxawal civilisation bu tolni kuy taxawal projet bu sotu bi day melni wala la hawla wala quwwata illa billah dafa don lo xamne ñu koy day melni wayef ni fek mo waral li ngay deg sax danaka moy gëm sa carton go xamne wala naw sa bop go xamne do man la yubé xurur man la yubé sax ak dew go xamne day melni momit bayina xel lol lol projet bi da ko def ni ku jëm ci yalla woni haji fi sabilillah da ko ben da ko def ngir ni jëm ci yalla ndax aduna bi yoonu yoonu yalla rek mo la meuna may bekte mom nga nek ak ni mi agge ci al-islam wa hafsa tuba lahum nga xamne day mel kon ku jëm ci yoonu yalla da nga jëm tuba gi mi taxawal manam man xamna ne lela ni mu fasirun dañ xam nga ay waxe tekkal gi day delo ci ne day melni nim ko dikkel ni day melni bo defé li da ngay am li kon bo defé bo jaaré ci yoon wi dal day mel mi ngi lay jigi ci Touba gën doon wax kar xam doon wax comme man dal damay ma bëgg di juñju ngeen di développer yeen lool dal noté won na ko ngir bëgg ni développer tax xamna fi ma togi ni tay dafa bëgg ñoo togi dal ngir génné lima yegné señ bi mi ngi ci yeen xeyna manam yene gëna mëna gënë lool dal bëggum na señ jili nim lu azar ak lu waral mu toftalé ay ni ci biir ak sar yi mu duggal ak fim ko duggal te ak signification yi mu am ci biir xassida gi ndax ba tay señ deful dara par azar le fait que man la fooy señ lañ wax ni ngi ko waxé ci biir dama neex lool moy ko def ngir Touba lolou wone nako ci bi wax deg yu xamuma ko non sax ma nga wax na man fepp ay Touba la waye Touba gi motax mu def ko ndax sanj na daru sam def ko sanj na daru wax ko ci bi kon bu deme ba ci bir ba wax na li ne boko defé Touba la ko wax suma bi lolou la bëgg na ngeen ci jang tout
1: tout ok jeuf sama muqta khassida gi ñaari ba diñ tambulé lepp ci lay delu wat ad-du'a wa shukru lo gisat rek mu ñewat ben mu don du'a ba mu don shukru légi nak du'a ci bopum mo yaato ñaar dafa am ñaari xéetu ñaan dafa am lu ñu wax du'aul hal ak du'aul maqal du'aul maqal moy nga talal say loxo ni di ñaan lolu benn niveau la ci ñaan waye niveau bi gëna yaatu ci ñaan moy juk ci fi ne liggéey ci ñaan la bopum ak bo gis al xorane nan wa ataku min kulli ma sa'altumuhu li nga ma laaj yëpp joxna leen ko ta lo joxna loxum laajo ko ko moy dang ko jibe sa xal moko ko laaj misal yalla bi mbind nit beut nit daf nit xal nit daf laaj beut halu nit ku jub di taxawal place même bu ñaanu sax ma ngay ñaan ndax ubbi rek ci ñaan la bokko de nga ko dafa ñaari xex ñaan ñaan go xam ñaanu tara lo ñaan go xam ñaanu ñaanu def la mo tata bi fi ne xamuñu ko way ci ñaan dañ dekk wa ala xub bi asa bu maté rek ak ñaan lay doon shukru itam ñaari xex shukru mo am shukru gi gëna sante ñaari xex tant la tant gi gëna neew doole moy tantuk tok rek waxo salam mi tant gi gëna mag tantuk def lay doon comme nous sommes fallu waxe i'malu shukran def len def jo xamne sante yalla ngeen ci djublu legui nak ñaan gogou li ci djitu moy ñaan dafa am ay charte dafa may charte alquran dafa wax ne wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb suma la sa jammi yalla ja ana yalla ne len ko djegala ujibu da'watan da'i ko ma ñaan dana la nangul waye am na charte isa da'ani bu ngeen ma ñaané fal geste ji buli na ngeen sakuma wuyu len na ngeen sakuma wuyu len ay anam yu bari la moy lang ko ñaan na nga juk dem ci nak legi na nga sakku istijaba waaw fal geste ji buli bul ci yam waye wul yuminu bi wul yuminu bi moy na nga am yakin nak legi na nga am yakin ci li ngay ñaan bul ñaaw ndoxu ci na yalla lim ñaan degg ko wala wuyuma wala nanguluma yalla na nga am yakin ci li nga koy ñaan kat li ko ñaan li ngi koy ñaan nak lu meuna soti la lu yalla meuna def la serigne bi nak yakin gu wer gogu taxna mi ñaan xasside gi fekk na gor na dëkk bi ba noppi gor na ba noppi nak legi di wax borom nak lan la bëgg fi am leneen tam lu ca feñaan moy lim wax ni bi jahi man hajaral kha'ilu ilayha ci ki nga xamne dama ci bat dara jey ki nga xamne dama gaday ñew Touba ngir dundal sunnam si xam nga suñtu way itam ko ney gis ne dëkk bi gaday la ko jappé te mon bi muy ñew mbacké tuddi wu ko gaday bi muy dem ci geejgi tuddi wu ko gaday dafa wax ne ra mom bi muy dem ci geejgi dafa wax ne bi ñew ndiarem dafa wax ne ra mom masiri ila jurbel budé geejgi mu ne sababu khaybati khayba la koy tuddé wa masir wa sayru geejgi du ko tuddé sayru gannar sayru la koy tuddé de nga ndiarem masir la koy tuddé budé Touba dafa wax hijran la koy tuddé gaday gaday lu waral gaday gaday yu bari koy waral ben nit ki man na am ak khatuti té ñu feñ ci xassi deug ndax néna li annahu nafa ma'aqani yalla mi dindi lima doon galankor ko amone galankor galankor amon na am galankor physique am yeen xéti galankor galankor physique yi moy comme tole amone mbacké bokku ndax mu jogé mbacké ñew galankor maana bi moy bi digënté bimu nekk mbacké daana moy to bay ci suuf ci mbisi ru moko ñëmal baxal néna bobu suuf sa dafa doon suuf su jogé woon ci demé amé ngoy na sabel comme suuf ci suuf buur la jogé da sin tuwa dawul jëfëndu ko andi bur taxon na mako da moy to baye degulon ma ngi ne nañu yelwaan ko limam tierno bu yelwaan bu ko ci lele kel da dundu denga ginaaw bi la dogu sanci to bu sanci Touba na ci dogu tambule te dogu tambule baye mune dama gaday si ñew Touba ngir lan ngir dundal sunna sunnati alayhi salatu wasalam waxan xasida ne ahyaytu fihi ma amatahu alwara min alulm iza raakum alkara bu mi ngon ci digënte bi batay kon bu be xasida gi waxna dama gaday si ñew ci dekk bi ta gaday dun sunu yonnati alayhi salam nga xamne yonnati bi mo gaday na joge makka ngir rawale dine ñew ma dindu mëna wara hajjal liman wis bi am rabbi fasana dina gadayam gi itam gis nga ne khaside gi li tambule ci makhlul khaside ba ci mujuga ba mu na ci ay yoon ñani sayyidina ibrahim inni asgandu min zurriyati sayyidina ibrahim mom itam gaday yon na way dama fal di wax sayyid Touba bay melne khaside gi suñu borom la nga nako lol li wone nang nako lu bari la moy da ngay gis ni li doon Seyna Ibrahim moko ci dal Seyna Ibrahim dafa nekkon ci suuf so xam da ca xaton dem bam yag ñu ko cey bëgg lak harriquhu lak len ko sun borom intervenir ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ku bax la nak ndax bi ci loola jexé au lieu que mu tekkul len bam mbugal len da leena bayyi rek ne inni zahibun ila rabbi sayahdin ma ngi dem ci sa borom da na ma gindi ba mu démé sun borom lepp lu ko sansel bu jëk bu moy suuf sim nekkon do ko soppil jox ko senen su som da tay wax ne il ardi lati barakna fiha lil alamin joxna ibrahim suuf barkel mbolo mako bu wona lakitam yalla jox ko menen mbolo mo ay dom yo xamne waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina falamma ta'zalahum wa habna lahu ishaqa wa yaqub kunna ja'alna nabiyya nga xamne yalla da ko jëlé ci ay mbolo jox ko yenen mbolo yo xamne ay yonent lañ gi nga señ Touba bi mu gadayé bayiko ci soufus sam newon noné da ñu sañ ci Touba soufus Touba mo gën ñaari bindu yoon souf sam juggé waxon na sax defena kenn ci mangi ne la ne ko ñaata fan nga am Touba mag ma ne ko ñetti fan la fa am mu ne ko fa nga newon ñaata nga fa mënu am na fa ñetti at suñu bind ne ko ñetti fan yi nga am Touba kawé na ñetti at ya nga am fa nga newon nga xam day melni bis bu ne taxaw at lay taxaw ci jaamu yalla suñu borom soppi nako soufsi kon mbolo ma nga xamne xañ na ci jël ben nga déggo wu ñun ak mom xamu ñun limi woté yalla joxna ko menen mbolo ndax gis nga mi sanji Touba fa la ci mënu so juddo sin fa la juddo fa ci mo len bara juddo fa fa la xale sax nak mag ni ndax lu ko demel yalla wote wutal nako suuf waye wutal ko wutul ko mbolo menen mbolo mo xna mo gën mbolo mi mu bayiko won wax na sax ci yeren khasida ne yonte bi mom beegal len ma ne ma sama dom ya awliya kum man lañ basharanil bashiru an kull mawludin li ba'd ma hunu bashir awliya kum bal wax nako ci ak njabotam ndax lu ko yalla fay nako suuf su gën suuf sam bayyi waye faye ko to mbolo mu gën mbolo bi mu bayyi la ko ñaaral tam moy mag ñi la tambali ko ci yonenti bo mag ñi muju ñi lepp dañ ci da jital ñaan gis nga yonenti buñu mësana am dom ban ñu def ta dañ nan wa salamun alayhi yawm wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya yalla ma bëgg ki nga defal ko muccu ta nga defal ko jamm la ko ñettel moy ñoom dañu xam katnu sun borom ni mu tollu xam itam manut ak yalla gis nga yonenti yalla zakariya dafa am lum fagu ci yalla dafa ñew ci suñu borom ne ko inni wahana al'azm minni man kat ma ngi bëgg magat washta'ala ar-ra'su sayban bi jawna ba waxtal la ta walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya manam baxu ma gatchal dal baxu nga ma nangul gis nga lool projet lay tek lim bëgg wax moy doom la bëgg wa inni khiftul mawaliya min wara'i ni ma wër ni wuluma ci kenn gisuma ko ma ci mëna wotu kon nak legi fa habdi min ladunka waliya dama bëgg nga may ma doom jo xamne waliyu la gis nga lim ñaan lepp lu bari bari ki mi ñaanal fagul ko gudufan mo yonte yalla yahya gis nga yahya dafa juddu juttu mag sax danaka waxane waatina hukma sabiyan juttu gudufan xam nga xam yalla taxna yalla dafa mel no xamne loko meuna laaj rek bo ci faté ñaan dana ca feñ gis nga yonte gis nga sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam biko yahudi ñewé diko laaj neko net ñu asabul ka fi mo ni bu soba nga ñew do xut inshallah nako ci yalla nato deeng nga lool dafa ñom dañu xam yalla taxna lu ñu dem ci duggu ñaan lañ ci jital ñaan gi nak doon ñaanu kesse way ñaanu yaqeen lay doon ñaanu yaqeen duñ ci yam yaay ñaanu wakiru lay doon lool da ngay gis mu feñ ci ni ko waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim waxna ko sax ñu wëgna met ndax neena bi alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim ci jundi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim waye mom dafa mënum digge tawakkul suñu do day wax ne fatarku kasbin lidda'at tawakkuli ma'a iltifatin fi 'umrin yende neena kat ngay wote won na nga wakilu ci yalla te ba jugo liggey jugo fagu ji da nga dof wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la taku zaytil abi juk fagu dakuntu dar ak wakilu ta sax li nga wara xam moy fa zahiran takassab imtisala wa batinan istislam ittikala tawakkul mbirum xol la xol moy wakilu waye da ci zahir da nga wara juk fagu gis nga dekk bi bim ko sanjey ni wakir lu geek inna zana fi laylatil qadr la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim tewul rabbal la bopam mbarum ngar bu diko beug yekeuti ci loxol bopam bim japp ngir diko beug yekeuti la mangi dogu ñew mam cheikh anta ay cheikh yi ñu doko jappale mu doko yekeuti bopam tuba li fi ñeuk taxaw mom moko taxawal bopam subhanallahi tabaaraku ta'ala alayhi nonu bo xole tam bir xassida da ngay gis ne manam bayiwut ben detail yentuma ali sallam da na wax ne xorom sax da lañ ko ñaan yalla wa yamna'un al-ma'un ma'un moy xeed yoy mel xeed mel nonu xorom ba ci xorom ci mbir lum sew sew rek dinañ ñaan sun borom gis nga xeebut jaan aqatul asada jaan sa xeebu ko fatiwut jid fatiwut dara luy gañ nit ba ci xeed xajje gep fatiwu ko lepp da ko fagu walé da ko fagu wal ci bir xasi degi dafa am tam leneen lu muy wone moy mi ngi wone ne développement ci kaw sécurité lay taxaw il faut sécurité am développement sécurité mo koy lal il faut jamm am il faut ak dal am xam nga xone dafa wax ne gis nga ñew na sax ci bir xasida gi ñew na sax ci bir tarjuman ji ci salamun hiya hatta matla'il fajr de nga salamun gogu moy la paix jamm moy lan moy stabilité gis nga wa amanahum at'amuhum min du'in wa amanahum min khawfin aw lam numakkil lahum haraman aminan lolu moy waral tujuba ilayhi thamaratu kulli shay'in joxna len ben haram joxna len ben ville ben deuk bo xamne dafa nek pleine sécurité lolu nak moy waral samat police dé meuna ñew lu way produit bu ñoté dang koy meuna gaddu demelu ko ci deuk ba gis nga fagu gi mo koy fagu fi ci inansana fele tax da fay wone ne li may tabax li ngeen ci wara ñeuk sakku yeen moy ngeen fex ba sécurité am sécurité am ngeen fexé ba jamm am ngeen fexé ba yeen ñepp massé don ben loxo ci ko ab say don ben loxo ci ko képp ko xamne am yak kat la wayé gis nga hijran ñewat na gaday gi mo waxon legi gaday gi lu ko waral bari na amone jafé jafé digënté bimu nekké mbacké amone jafé jafé tam digënté mak lak jor ca ka jor gis nga taxna gaday mëntul ñak ci mom taxna mu woné né fas ak gaday ci fi mu ñew woné wat né itam né la ci mbacké bu so waxon ci mbacké bu so dafa waxon né señtu bobu nekké ñaari mënu fa jull aljuma ndax dafa yéene wutona dëkk motax man gis na señtu ba mbolem dëkk yim dem yépp tuba la tuddé watal deng nga alhamdulillah alkarim dil minan ala ishtighali bi furud wa sunan shakartahu li annahu qad saakhani li watanin watan fi la gutudi watan moy fuf nit fasiyene jeex gis motax dank xawtu julut fen aljuma sax nak tuba lepp tuba la jappé won da jappé won fu dekk ndax gaday tam momel nonu gaday momel no xamne fu nit gaday jugi ci ki ba jëm fa rek day melni amna lo ko yene wala bok fo meuna dekk lay don gis nga wamu juhadir fi sabilillah mi ngi won itam ni murid yi wuru ñu ragala dem ak seen bop waay mi ngi wone aw yoon xam nga bu ñëk bi fi señ bi di ñëw li xewon rek mo doonoon liñ naan dogu su war wala sa dafa tam bat bobu batum doyna war ndax bobu da ngay jàngé ba agal ñibi sa kër baye ah sa baye dogal la aswar deeng nga ci to sa tolu maam deeng nga waye wone ne fi ne fu xaté nañu gaday dem nañu gaday dem buñ la xajoo wut ci sa mourid señ bi baye fi sa dokum maam gis nga mbolé ñi jëbulu ji won bañ ñibi waté dañu bër sen ko sen dëkk bop def ni ko suñu tuba défé mom mo wone yoon wowo taxna daru yi bari tay comme ni nga wax yi délégué pouvoir daru mo xati am daru rahman am daru khuddus am daru daru du jeex té ba aduna tukki daru yi dafa war di continuer ndax mom mo wone won yoon wi né yalla fo dem yalla nga fa gis nga digënté mak lak jor ba mu metté mu bay fa mbaké ka jor bi mu ñëwé mbaké ba wala tam ñi ko xamagut xamuñu yalla def ci mom ba dëkk ba metti mu bayfa mbacké ba wol ñoo sañ ci Touba gis nga la ko fekk Touba Touba da naka fa la ko la jor gis nga bi cioy yi am da naka defna fekk nako Touba defna alburi itam bu ko fekkul Touba jor la ko fekk day melni dal lam doon wut lepp bi mu gaddaye ci la bu sun borom loolu war nañ ci xamé ne kon gadda yefi mouride la mouride wërtaaga la wét mouride wërtaaga la gor mouride wërtaaga la Allah wayé Touba la mu xusnuma ab mi ngi def li ñi wax ci balagha bara'atul bara'atul istihlal bara'atul istihlal moy bi nga tambulé rek ñu xam fi nga jëm fan la wa lool lañ koy taggé way kat dañ koy taggé wax kat gis nga alquran bir fatiha lepp alquran ngi bir fatiha fatiha boko jangate bam jeex liñu ji kamil lepp ngi bir sarwi lool day wone mëna wax ak suñu borom nga xane buñ firé fatiha ba mat rek da ngay gissalé dama ko ci gissalé gis nga bimu tambulé lata muy dem indi na turu Touba Touba lo mo husnuma ab Touba fa kala Touba ci suratul adl la ñew la ci gëna yewé moy 28e aya ci la ñew ya lu ki mañ la bo amé 28 aya ci suratul adl rek ci badu ci la badu Touba gi ñewé
2: est-ce que
1: tur wi itam tuddé ko Touba xamna nak turu dal du turu yemele ndax xam nga Touba yemul Senegal kesse amna Touba bu nek Guinée amna ay Touba yu nek fi ci Afrique te li ci gëna yé moy ñom biñ ko sanccé ak giñ sanccé Touba gi su rewul basimut mom ñu daana wax ni Touba ab dëkk la woon bo xamne suñu borom dafa waxon ne moy ñettal Makka ak Medina ci daraja ak ci barké suñ bi sax wax na beyd bo xamne dundina lu mel nonu waja'al bihi dariya kal madina barakatan wa kambatan masuna xam nga makka dafa am lu mbero moy kaaba gi madina am lu mbero moy ar-radul munawwara mu ñaan na ñaari yoy yu sun borom bolel koko ci dekk bu tedd bi Touba melna ne lu ci aladi mo futu xam nga wax nañ ñewon na Touba gi don set lu mel nonu lu bok mbacke ba wal kun day melne tour bi dal day melne sun borom ci bop mokku tudde lo lay nduru tayit day melne ben yoon liw ci alquran tam bam watul ci borom ni dara wax ne li ci am moy dafa nekkun dekk bu sun borom normal bu ay bari don ko set don ko beug waye Touba ci bopam mo tamune ci amone bamba la beug fetel ci amone bamba Khalil Mustafa ok cheikh Mortara xamna ñi yewani fofu rek
0: ba wallahi may beug bayyi
1: wax
2: twarka
0: manam ñun duñ ay présentateur waye ay xamnañ bu leer gi jolli
1: alhamdulillah
0: man dañ koy dag
1: alhamdulillah
0: neex na neex ko xamne
1: alhamdulillah
0: te loolu taxon señ bi wax émission bi ñu defé ko ni waaw manam dañuy bëgg jundju la ba nga mëna ciuk la ba nga mëna genn li nekk ci ta ma sha Allah tabarakallah señ bi
1: alhamdulillah
0: wax deug yalla di régime sax duma ko man
1: damay
0: bayyi non rek ñi dégg ko xamna dal li nga ci wax moy dama ci gëna neex moy nek li tax señ bi di ñaan fat fepp xale yo fat fepp ci ñaan nek lool la nek mom ñaan xamna secret bi te xamna ne suñu borom do bayyi dara ba ñaan nako lepp ta loolu sa soy jang xese dañu yaakar répétition sax fek
1: day
0: fatti buntu
1: dara
0: ba tax ma sha Allah gën nañu leer xese deug yi limi woné moy duggu guñ ci biir batay kon ñun xamnañ ne li geej la yaa ngi ci tarjuman ji batay kon li kenn xam lu mu doon señ fallu bismillah yeb
2: ñaan lim ci wax moy ñaan yoyu nga xamne di ila fi quraishin ma takriri wa amanahum min khawf ak salamun ya tamatay fajr ñoom ñaar yoon ak yoyu text bo bi ka haqatu ya ida asada wal aswada wal hat nafisat nangam ak nangam nga xamne bawut dara ben anecdote bu ndaw rek dina ko netti ci ya sante abi def ko ma se bind lettre laaj ko ku sañ ci fenn fo xamne ku sañ ci fenn lu koy indi barke ak lola señ bi joxu ko mat la bu faw seeni waye tarjuma jojo la ko yox
0: tarjuma direct
2: lolu bi ka kat ya day mu and ak wa salamun ba nga ag ci dal alhamdulillah alkarim zilmina fofu luy way dal bok ci mustahil bobu rek la kon lolu moy barke loyit ma deggat ci ñaar ndax ci sa wax wala ma ñew fofu dama ñëk ka wax né nga ñaan gi nga xamné moy ñaanu opératoire moy ñaan go xamné jëf la ndax inna allahu malaikatihi malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi sallu 'alayhi wa sallim amna même taifa ci julit yi bo xamné salatu 'ala an-nabi ñooñu mom tarbiya yonent bi lañ ko wax ligéel yonent bi lañ ko fi waye motax yalla jëf urkun yadika haza urkun bi rijlika haza muhsan xam nga koku da ko urgence la ko ñaané won waye dañ ko urkun bi rijlika maryama fam tollu wa huzzi ilayki
0: fam def effort
2: nga def effort nak tout no
0: hinit isna'il ful ta lu yeme may ko xamne juduna amul nday waron na mana simple dal waye da ko huzzi ilayki
2: bu jissina kay kay bam ko sadde affaire ga muné ko nak anisna'il fulka ligé ko ak wadrib bi asaka alhajara te boba musa ga yang koy dak kon boba ya kina kon
0: ma sey gas ngay gëna firi ba di ngay wax
2: ngir wa muné ko dooral
0: wa ngir nit ni
2: mëna yab wi ci geejgi mu dadi
0: ak
2: mariama
0: ak li waxon ci mariama
2: wa bamuy ñeké ci matwa mu metti lool manon na jek jek rek mu rek wala gimi ñam
0: am ta fofu ki man dafay am ndax mariama bayam kenn xam ko amu bay legi teewul mënon nako jox ñam non rek way dana ko husi ilayki
2: dem na bay ñaan naan li metti na nako nako husi ilayki
0: taw nga def tout effort wa
2: tout effort ci feetam bam beugé ndox ci yahya def na yahya la won bam ko ne ba ko tawat jadalé urkun bidik feugël sa tank na
1: ayyuba
2: ndox mëna genn waye ndox du jek jek rek ci nohit bam ko santé fulka anistail fulka bi ahunina ligé ko
1: ma japp fong fong ligé
2: waaw musa et bako fi naw nay dak bam sonu ba ci geej ga mënon na jek jek rek xar geej gi mu jall man ko jëlel yad wi nga door kon effort manam secours divin muy nasru an nasru dafa nek lo xamne day nek rek faaw bala ñew manam effort immédiat day ñew nasrullah in tansurullah yansurkum nasrullah bala ñew rek effort immédiat day ñew kon lolu dama koy deug legi ma ñewat ci señ bi da melni ko am antis ci manam kuba mom sécurité ak xéewal da koy teunk da koy jégal ndax to pour li nga waxone manam sa su ñaané Touba rek day indi batu minan da la ñew ci alhamdulillah alkarim dina ci ñew de mais ilahi ila Touba qutni wa salliman bu jut bimtinani famma neewal tukmini Touba amanuhum min qaw atamahum min juhin amanuhum min qawf teet nak lool yi bok philosophiquement dañ ci deg digal ndax autorité ñaar yoyu day and fuñ topé autorité rek ñaar yoyu ñew amul tax iza jaahum amrun min al amni awil khawf amni awil khawf azaa'u bihi wa law radduhu ila rasul suñ ko topé deg ko nak atamuhum min juhin
0: wa amun min khawf doga
1: tamam
2: wa legi ñewat ci préambule bi ci khasida gi matla'ul qasida alhamdulillahi allazi qad saqani li watani bihi nafa ma'aqani manam sababi zahiri moy li nga netti li nga xamne tam makashfu niqab an moy xessa yi nga netti manam xeyna amone contrainte ci fami bi amone contrainte ci liggey bi fu mu liggey comme ni nga koy developper amone contrainte ci fami bi amone contrainte ci liggey bi amna sax xessa yu nan seigne bako don ñaanal faaw mu joge fi mu dem barap sangam ak sangam ko ka man fa joge nangam ak nang yoy yep bari na xessa waari yu bare bare yu wad waye nak menes na ci deggi ndax waxna la ne la buñi li classique moy lo xamne dañ koy meuna adopter te duñ ko changer waaw ndax buñ koy jangat jangendu aduna jangon go xamne ni jangatu proactif la ñuy doxé aduna ak ñuy xolé dañan jima xol profondeuru texte botay bi kon alhamdulillah allazi qad saqani li watani bihi nafa ma aqani dak nafa la ma galankor damay gebat ne it manam sunu borom may nako aswar autorite manam an yur arsalallahu da'ima sultatihi lepp lo xamene day menacer wala muy contrarier pouvoiram kat sakani li watani bi nafa ma akani ko kuma ne lolou ci djublu lim ci djublu moy lolou mais deggin bo ci la ci degg deng deng te da wax ne harasaha allah min kulli makruh wa makhuf makruh wa makhuf te termo harasaha la wax tubal mahrusa kon mu depo li nga ne awalum makillu haraman aminan correlation bi am haraman aminan tujba ilay samaratu deng kon yiñ ci déggé moy Touba manam sëriñ bi suñu borom défal nako fi limu bëgg la ko nakari won muy ci ay problème souci ci fami ba ci liggéey ba contrainte yoy yépp Touba libéré nako ci wayé nak nonu ko Yalla défé ni né Yalla défit nam batam ak sañsañam ci Touba Yalla libéré nako té da fi am ba faw motax Touba le motax bu ne shakartu li an wa qasaqani li watani bi nafa ma aqani ne am ngi ko tam le ko jitu alhamdulillah karim zilmina ala ishtighali bi furudin
0: ya xawm ñew na
2: ci do wax nak shakartu waaw te Touba aussi muy aljana am Touba moy aljana kon aljana nak paradi aljana la fawzaini ñaari taxe taxe aduna gu alakhirah paradi celeste ak paradi celeste souf fi motax bam koy misal muné wacel ilahi maskani Touba abad mislas miha mo melni dundo aljana Touba lahum husnu ma'ab lepp bax bi di akhir man abad ci daraji yonenti bi lolou moy lan wacc alhu rabbi minanan
0: mu'ajjala
2: minan ardiya jalibatan ni annoncer du moko fide bijji sax mais yuy annoncer li minanin mu'ajjala ay ajjana gi ñew bisbes ni ha
0: tumay fonse ni gumo
2: xewali xewali aduna kon Touba neena señ Touba neena paradis terrestre la juy annoncer paradis céleste ajjana souf juy annoncer ajjana kaw te bolem ressort yi nga xamne moy wone ajjana souf ak likoy caractéristique ajjana souf señ bi développer nako ci mu ci walu am ndox ci walu
0: doon
2: yalla ci yalla yalla am auto yi
0: dañ koy bëgg jopper étape
2: waaw
0: motax ndax li nga wax ni
2: motax sax dama am duma gattalu gatt dama koy teunk wa kathiran khayrati hazal balati wa rizqahu wal takfihi
0: fo ma nga bëggono ñew buñ ci accès ci walu économie bi motax ma bëggono ñu top ko par étape
2: waaw
0: ndax li nga wax ni ci gëna am solo moy moy ñaar yi nga wax moy gis nga batu Touba Touba gi kon nek lu jara ragal la lu jara watandiku la ndax lu fonkon la seigne fallu sax radiyallahu anhu nenañ bu masan bu choro bi masan bari bam beug bam dem nindi suyi ki daan dekk bi saw kenn mu fa nek do nga wax Touba nit ñi kon war nañu watandiku bat bi di jël Touba di ci tek dara yeen wa Touba bat yi war nañ ko watandiku la deg na boko masan beug deg nga nan
1: bama
0: xal per mu jëm Touba kon war nañu wotani ko Touba diko tuddu ci tek yenn baade
2: ma li xada ak Touba kon moy xamna njabot gi li len indi khutba mais dama am ben reflection bu gatt ci khayrat hazal baladi gi te lu am solo la ndax dañ koy dund ci l'époque contemporaine ci post moderne bi mune wa kaffiran khayrat hazal baladi wa rizqahu wa takfihi annaka li quelle est la différence entre khayrat hazal balad ak rizq te da ci ñewat na ca wa rizquhu hal atyab al halal man nima ko deg nima ci deg moy xam nga senegal ni fi wax pétrole ni fi wax gaz amna ressources minières amna ressources énergétiques nangam nangam mais toujours dañuy soxla effet bi dañuy soxla financement kon am ay ressources taxul nga am financement bon situation politique sénégalaise ni nga wax ay ressources mais ni nga wax ay effet bi bloqué nañu ak yoy kon khayrat yi mini fi
0: sénégal xam nga dama bañon
2: do
0: bëgg mu ordonner xofu dañ war nañ ci wax tak ki te tok tak dem ni ngi doon économie waye dama bëggoon ñu rom xobo di gi nga xamne ma ngi koy dégg ci beyd yi ndax dafa melni bi mu waxé maqsad bi bam leer ñu xamné li ko taxa jox te ñep xam nañ ko muy ni ngi ko tënké jaamu yalla ak liggéey
2: jaamu yalla ak liggéey
0: danaka lool
2: manam métaphore
0: jaamu yalla lool la bëgg wax lool rek dama nañ ko djéggé noon légui nak señ bi waxné lepp nañ mi ngi ko basé wu ci ñaan ndax secret bi mu xam ci ñaan te xamné ñaan loolu la wuté ñi yor ñi jëfëndiko science di def li ñi war def lepp te teggu ko ci ñaan ndax ay rox rox dañ koy bayyi danaka li dal tuwa bi jëmono yi sax waré nako day melni kon man limay déggaat damay la jafo bayit yi nga xamné dama ci dégg né wétal yalla gi ak tawhid gi nga xamné mom lañu wara doxé fi samp ko ngir yalla kessé war nañ ko jangat mom bit wajdum ni wa bani an na'budul asnama xam nga tek nako ci fofu asnam dafa bari legi jamono ye mi ngi nekkon lata wal uzza ak ñu waye jamono ji def melni ay xërem ay emblème la gëna doon ay drapeau ay république ak ay yo xamni ñun ñi yalla umma l'islam umma la xam waye legi nañ fi yenen yu sew yo xamne dañ ko jël tek ko ay danaka ñu remplacer ñom xërem yoy mu doon wax nga xamne waxuma la tojël ñu koy tojël ak gis nga Sénégal ak Maroc sax fi ne ñi ngi am problème ci ay drapeau rek ak ay yu bes yu fi indi yo xamni ni xootut nak xalaatuñ ko nima ko djublu wax man moy señ bi nim dégg arkhan bi mi wax dekk la indi yoy manam wañu ñu bani an abdul aznam aznam ya nekkon ci jamono ibrahim ak ya nekkon ci jamono yoonte dafa mel aznam legi moy sembali bes yi liberalisme gu bes gi ñi dundu moy franc-maçonnerie gi nga xamne bokay wax day nur bari som nga xamne rew mu ne faaw nga top ko ta bo sel touba gi ñun duxun ci yoyu ak fim nan wal takfinu dahra asa shaytani wahid bil bakhil fil awtan hizb bil bakhil fil awtan moma gëna ñorat sax man ma shaytane dafa am ay ñuko represent da melni moy li ngeen di wax moy guerre bi ñi dund rek nga xamne ne nañ Epstein moy ko nga xam da yoronu ilam def fa dem nañ ba difa jaamu ay shaytan difa ray ay difa tour direct difa teefa borom alay addu bepp ñu teyeleen fa ko ñu am loola xamal muy shaytan ay kesse def tu ben kurel la bo xam dafa señ tuba bam koy wax bil baakhir fil awtar ñu xam na watal ñu fofu ñu teye aduna bi boko di setlo bo xolé sen liste bobu kep kuy gouvernement ci aduna bi rek amna luñu teye ba taxna li ñi doxal lepp ci aduna bi yaq yaq fi aduna yep geer yep ñoo ñoko indi mu tek ci wat takhina sarra nasara wal yahud nga xamne te ñoy gennu sarra nasara ye yahud wa sarra iblis wa kulli si juhud fi rek li si juhud sax man dama koy jox xet ci noy gi nga xamne sax ñom du nasara du yahud seigne touba day melni kon li nga wax ci ñaan bi fat fep moy ñun war nañu deggat lan lañu ñaanal lan lañu jundju fi bañu war ko wuté ak nit ñi lan lañu wara jël dox ci te xamne ñi ngi ci li gëna woor mu nekk suñu wet ni te bayyi yi xew nga xamne ñing ci tukki addu man dal señ bi bala ma wacc pour wonne lool limi jur sax bëggon na wacc jox la beet yi ma dégg yépp yow nga firiko manam lool dañ melni bako buñ ci junjé ba nak moy xubur yi go moy selal wétal gi wara wétal yalla go nga xamne jox ko li ñu wax nguur yalla rek ko mom ñu nekk ay jaam yalla yo xamne ni yi fi xew ci farama su dëkk cheikh sahyoni ak nifaq gi nga xamne mom la suñ mbokk penk yo nekké fi rew jul yi yor penk bi danaka su fekkone ak nifaq amu tay do ñew ñu tok daaw ci daaw ñi ngi tok lu mat ñaari at yalla ñu diko bombarder ay morom julit rewum egypte tolni juroom ñet fukki million mënuñu yëkkat seen baax kon nifaq day melni da bokku ci kurel yi kurel yi shaytan ak hisbil baax ni fi waxtane legi nak dama gis ni li buñ ko wattiko li muñu ñaanal daf ñuy gënal waswasal bi nga xamne pour gagner temps bi damay bor lepp wal tak final hawa wa ma la ya'ni xam nga hawa abu ma la ya'ni yaq bari ci jamono ji le moy limu doon wax legi ni sax fi ne li tax senegal ak maroc di xawa xulo sax hawa aw ma la ya'ni da ci upp xam nga wax ak wala tu waxna bi kasatil fudul yoy da ci bok fi zahiru batil wa bil khuful wa bik wal tak final hawa ma la ya'ni wa bik dahban ahdina ya rabbi manam dama bëgg ñu jangal lolu jangal bu xut bo xam dañ ci dégg señ bi ñu xamne lan la wuté ak li fi nek rek bokay dégg señ musse ngeen ko dégg mu bind bu tuddu Sénégal kon julit yi la xam umma te ñun umma bi fi ñu taxaw ni dañu jappal ne mo nek mo wara nek tambul bi jëm fa ab julit nek te bay ko tuba bi laaje sa nit bi fu mu yam loolu waxon motax drapeau yi rew yi yamale gi ñu bëgg yamale mission señ tuba bi man ni nga waxé ne li nga li ñu dégg légui tuba gi moy départ fi moy temple bi ngeen ko xam moy tal bi fi lay tak waye waru ñu xam ni waru ñu ni mu ci genné nga xamné ñun naka jek mus ñoo bok ci li dañoy dem ba yakane bokku ci rew mi sax fa te fekk dañ ci bokki bak gu am jari bokki ci ak mbax hijra bobu ngay wax mag ni bañ gisul ñu dañoy dem Dakar dugg fa ba soppi ko ne mu mel
1: deug la
0: kon lolu war nañu xol fawsin lan lañu jangal ci projet de société bi nga xamné fekkuñ ko ci kayit yi fekkuñ ko ci ñom aflaton yi wax ñom ñi fi taxawal capitalisme ak resmale ak action yi fi nekkone yep nga xamné légui néolibéralisme xew yak ad ni seen dund gi nga xamné légui ñaka ciant gogou tax na da ngay yori milliards ta do sant bari me du way ge deg nga yi fay netti bew nga fa nek nga xamné mënatu ñu bëpp ngay top seen banex di def yo xamné ni alal rek leen ko yobbi ndax alal boko topé do mëna am do mëna daj banex ndax sant ci ngay dañu banex doylu jox bop sa yalla jox yalla sa bop loolu lañu seen di jangal loolu seen giir yo bëgg nga ñëw ci tut
1: waaw kay tuwar kale jeen waaw kay jeen yef cheikh mahamoudou moutouba waaw xam nga mbolem penseur yi ñep xalat ka di mbolem scientifique yi kep bo tambulé ci penseur yu mag ye ñene won fuñu Igrec wo les grecs ñalen magon touti les égyptiens anciens égyptiens bi gëna mag waaw bu ko waaw ñom ñep dafa am ben gat bu ñu am ci nan lañu jappé nit ñom lañu jappé nit caracas rek la caracas la moy nit ay nopp la ak la miñ ak biir ak ciir waye fiñu jume moy nit ñaar la nit du len nit jëm la ak ru wa sa yo defare jëm ji bam jak te defaru ru gi du am complément bu nit du mat ba ne tuké dafa am ben docteur ci dafa am ñu won mexique dafa wax dafa opérer dafa opérer yuur do madama bima opérer yuur gi am sirit bum laal tank bi dadi yëngu mo bayyi am benen sirit bum laal loxo bi yëngu mo bayyi am benen sirit bum laal bëd bi la ngi xolé mu laal sirit bëd bi gëmmu mu diko top ba gis cër bu ne sirit bako yor waye neene bi sirit di jexé dafa am sirit bum sét ba sama mënu ko gis muy sirit bu tax nit bëgg sirit bo xamne boko la nit day bëgg yëkëri tangam wala sirit bo xamne boko la nit ki day bëgg yëk ci loxo wala male wala nit ñaari composant la nit ñaar la afon dafa fay sa saw waytu bi moko tabaxé ba nopi kon am lu bëru nonu wa nafaqtu fihi min ruhi okay moko manki wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha dogne wa taqwaha légi nak yeen ngeen am responsabilité ci qadaf la haman zakaha wa khamad dasaha manam alhamdu fo nit ki dama ko dama defar bakkan do adama waye chay la ci jëk def do kay def bu baax alhamaha fujuraha la jité dogane wa taqwaha motax serigne bi ci xasside gi da ngay gis ne bi mu tambalé rek alhamdulillah alkarim dil minna ala ishtighali bi furud wa sunan dama sax ci faratay ak sunni faratay sunni ma jam yalla rek continue القاهر النفوس وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس تي بيدو نجيكي لاكو تامبالي نيغا خام دانيو نوت سين بكان غيس نغا لول اب نيو لا تي ني ماغي تاباخ سوسيتي ماغي تاباخ دو وادم ورا دوندو واخاي دو وادم غير مو مانا دوندو il faut بكان بي القاهر النفوس والرجيم غن كو ليرالات ني يا بارو يا رحمان يا وكيل اني كسول نائم اقول يا مالك يا خائر انا اميت هوايا فوق لو ديفلوبمون دي تامبل موي رايال سما بانيه غيس نغا بروبليم يي غاي واخ تي ني مو ام امريك تي افستاين مو ام دبي سين بيلدينغ يو ميتي يويو تخول ني ام ني بغي جوليت ني اغ نان تي نومبر فين بغي اغ تي اسرائيل دي لن جاخال بروبليم بي او فون بروبليم رولا روي مو فايبر فين دولي Salahuddin al-Ayyubi dafa dajale ben soldat bu mag ben armée bu mag waj ba jek ne day libérer ji Quds dajek ben nitu yalla bi armée bi jugge nitu yalla bi ne ko Salahuddin yaral libéral sa bakkan bi bu nopi ak bakkan ñinga andal doga libérer ji Quds mu ko lool moy lan mu ko demal nga yarat sa gaay yi bañ genn ci banne ak bakkan ba nopi na bo jugge bañ libre sen bakkan sen banne do libérer dinañ ko may libérer Salahuddin da duppat dem di yare di jangale di yor ci tasawuf di jangal nit ak jaamu yalla di diglé ay koor nit ñi di wor ba takhaliko sen bakkan fi ne bo xolé xassi de day gis ne ñeul ben gi yépp waxut ci économie waxut ci xam xam way ci bakkan lay wax wa ci ñu ñu jarri nit fakhum tuma juzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka jugé na ci yalla jëm ci yalla lay jugé war ci lay delu wat ci yalla lay tibbi ci yalla lay soti lu lepp mbirum ru la ngir wone ne kon day melni bala development mëna am il faut dañuy defar nit ñi ba noppé alhamdu fa wax ni yuzakkihim dogane wa yuallimuhum dama len di tazkiya tazkiya ya setal setal bakkan lañ koy def ak ru lañu yar fi ne borom roxam yow ci wal economie sax dañu wax ne ak ci wal development dañu wax ne il faut spiritualité moy jitu fi ne aduna kilifa diine ño dem ba tok di ber aduna nan kilifa diine kilifa kada way aduna kilifa diine ño ko mësu jité aduna ju yonenté yako jité won ndi yalla idriss mo ñëk xaj aduna ci ay continent sédélé ko mo ñëk créer tribunal mo ñëk créer big mo ñëk defar tampon mo ñëk defar sabu ilaha illa allah yonenté yi nit yalla ño mësu jité ño mësu jité aduna kon spiritualité moy problème mo manqué do gey sëriñ bi mu ubbé xassi deug rek ubbé fofa spiritualité nak bu amut problème yi moy am moy nit ki Allah ndo fa fraay dama taxasi ilaahu hawaahu xolak ki jappe yalla am banexam ki jappe yalla banexam du dara ko wessu ko xamne lim beug rek la xam xamul lenen uma tahwat anfus gis nga top banex mu nta wessu dem ba sa suuf doyotu la nga jub di coloniser ay nit ray ca mbolo mu dul jeex tal ay deug banex rek koy waral de nga banex munul wessu as rew su ndaw wala ay mbolo su ndaw ñew fek rewum jambur di ray di genné te nit ñi munu ñu réagir parce que ñomit dañu teunk ñoom itam donc il faut ñu ni ci tuwa defé won moy wota ci tarbiya wota ci déféré wota ci yaré yar nak du ñu lu yarub jëm mais yarub lu lay doon ni gis nga nit nit ki bu paré wut ci bopom ci tuwa dafa waxon mam ci ñono ne ko ñaar rek fa am liggéey ak jàmbal da ne ko ku lu mëna jur sa do jàmu yalla gëno kenn lo mëna am ta do liggéey dang ko ñakkat bu yegge dang ko ñakkat da ne ko nga sax ci liggéey ak jàmu yalla ndax lu jaar yi dina xewi gis nga jamu yalla ci bokk lool yaar yi dana xewé wa lool yaar ni jamu yalla ak liggéey dana xewi kon jëf jëf bi jurot ñi am dem ba magal yenen Seydou Touba gis nga defena bi mi bëgg dem gannaar amna fu mu taxawon ci camp bi fo xamni Cheikh Sidy ya nga fa won ñu yëkëti drapeau bi drapeau France bi dafa du moyu mom bi mu du moyo nangu ko xol Merlin ci bofum Merlin la won mo wax Cheikh Sidy ne ko waxal Seydou bi ne ko na xol suñu drapeau ndax dañu day luñu wor mal Cheikh Sidy ni ñew ci mom ne ba dañu sakku ci yow kan nga wëlbuti ko xolé ndax lu normal la gis nga nam ci tonto dafa wax ne bu len sobe man na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu morceau dañu fani ko man na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu way bu boba de nguuru France dana daanu ba du tukki suñu baye ma du moyu nak dana baye lolu ci do loxu sun borom ba sa yoko dogale rek mu sop na Merlin bi ko Cheikh Sidy tonto tonto lolu da wa ne kon nañ ko baye dañu du moyu ndax du moyu morceau bi wëlbuti ko nit mom mën ta ñak jaamu dara nit ben
0: dañu wala jox ben xissa bu ndaw sax seigne soadi koy nek ñek muy wax li bi ñek wax dana
1: lank nama
0: neena cheikh sidi nak ba bi mi faatu day ñu jëgëne ci est ce que ahmadou bamba
1: lank
0: nama da tax ci mom sax
1: da mu jëme ak mu ñu mënta
0: soa ko
1: est ce que wa am bok kon fu mu tambali xasside gi momu rek da wal ma kon ñu day melne fur ñu mëna tabax société il faut ñu tabax nit parce que nit moy central aduna bu nit baxu dara wax fene yolente yi luñu bari bari nit ñi rek lañ fi indi won inna ma bu'ithu li utammima al akhlaq ma la xaj nit la concerné gis nga seigne touba bo xolé dama ko faal di wax lu bari seigne bi fene bayiwu fi juma ji bayiwu fi titre foncier touba bayiwu fi addi 1 million sax nak am bayiwu ko fi addi 500 million sax japp na ni bayiwu ko addi yi gënal na ray jundi la donon waye nit fi bayyi moy central aduna moy nit ku defaw nit ko defaru nak moko yakale dekk bi bam toll ni mu tollu defal ko juma ji ba lancer wat ko tey ji bekk defna 100 milliards yakarna le motax pour ñu meuna muccu ci yoyu ak di magal len rur yalla ak dem ba suñu identité di reer il faut ñu indi wat ci base bi moy ruu bi tarbiya bu bi tarqiya bu bi xam xam bi jaamu yalla gi fi na xassi de gi man japp na ñeul ben gi rek lay wax ba nim exci ci wajal bina iyé ci mirum ruu dong lay wax nga wone nit ki bu muccu ci rek ngir la seen ay bax ni won an nahmadul asnam lu meuna nek la way faaw nit ki meuna defaru defaru ruum defar bakanam cheikh mohammed da
0: ma sha allah ma sha allah sey seigne mom day alhamdullilah dañ ci doyal waye comme bi wax ni dañuy jall ci nan waye li mom manam development du doy mbok lol dal ñu ko ci déggé né kon ñun nek yoon wi ñu jaar nga xamné sëriñ bi mu ñëwé fi Senghor nan l'an 2000 Sénégal dana melni Paris bañ ko daan wax nek ay plan la woon bëgg def liw Sénégal gëpp ay tubab bobu nak le sëriñ bi luko jitu fekk le sëriñ bi rop plan sam ci daara ci réew mi ba taxna ñu ñu ñu nit nangu réew mi na rek man na ci yeneen doxalin kon ñun yag nañu dox way nak lima wax moy li sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha sam fi defena bu noppé ñacay genn buñu genné defena dinañ mot li yi nga jundju fi ci nangu réew mi dundal projet Madlam Fo Seyne xamna dal mom niñ ko bëgg jangati deug deug mom dañ ci gaaw rek waye Seyne Gras kon yow nga ñew ci bay di rek nonu ko xamono walu obod ye gi nga xamne niñ wara genn ci luddul yalla te ñu nek ci nga xamne ay drapeau ay emblème ay frontière ay république yoy nga xamne mo séparer réew ta toi bi indi ko fi barki dembo ñay ñek umma lañ xamone ñe nek ci turki ak nek ci bangladesh ak nek ci dakar ñoyam ñep umma lañ fa la neex tukki amuti visa so bëgge aji ni ngay jaar dem réew mo dem muy sam réew loolu la l'islam xam loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba bi muy tek projet bi sotib dañu ci delo wat ci bay di ci baytam yi legi yow loolu loñ ci don ci jangat
2: aduna ci ange yi ci ne faaw nit ku nit ku nit kuñ purifier nit kuñu selal moko man moy nit ko xamne terbiye dañ ko defar nañ ko di am nak muy awsan yek asnam waaw nga xamne legi danaka mom lañ nane mondanité moy li dox sa digënté ak yalla nga xam suñ bi da ñak dekk bi xam nga dana wax ni dekk bi da ko ñak def ko ci surati khati hadillah legi nak waaw il faut bi yar nit ñi da genn ci ñom li takal manam li nga xamne genn ci ñom darina genn ci ñom haqd genn ci ñom tama genn ci ñom hers def ci lolu te yoyu bu dañé opportunisme dañ complexe dañ waaw kon buñu delo wat ci qasida gi manam motax bamuy neex ne manam yoyu ñu cité yépp manam musdu way wala yalla da ngay
0: musdu tax nak his bil baghi na filawtan
2: xam nga shaytané mom lepp lu mayu wasisu anilla lu mëna doon shaytané shaytan
0: his bil baghi na filawtan bëgg na nga ñu ci
2: wa hisbul baghi hisbul baghi filawtan ñi nga xamé né kurel bi nga xamé né dañoo bew réew yépp réew yépp bu ko défé yu melni ay yoyu nga tuddu yoyu nga xamne ay satanisme la man nga tuwa bi dañu wax satanisme ndax ay mbollem yoyu ñu naan xam nga ñun buñuy xol yoyu ngay wax yoyu ñu naan ay société initiatique des sociétés initiatiques xam nga tassawuf société initiatique la parce que dañ la ci initier té attention ño bok ay mufradat ño bok vocabulaire ndax ñun dañuy wax doxine bi nami ñu le cheminement gis nga cheminement te se bu fa franc-maçonnerie ñoko bok tariqa confrérie le tuddu franc-maçonnerie confrérie la de nga wax ño bok doxine bi
0: hisbullah ak hisbu shaytan
2: la hisbullah ak hisbu shaytan yalla da indi corrélation bi des na ño bok doxine bi be akku accomplissement moral la yar la والحاسد الصوفي عالم عامل بعلمه حقيقه ولم يمل فصار صافيا من الاقدار يبني في كوتي لب لي ساليسير لب لي تاك لب لي سوير ان ريسنتيمان لوم مانا دون غا خا مني دنج كو ديفرو اك غيسوت دارا لودوت يالا لو توخ سيغ بي دا واخني ربي اهلك بالهم بالهم ربهم بالدرس فقط ني بري دنج سي اكسكلير درس مي داني فقط درس تي دي مي فقط دنج لغي kon yoyu nga xamne ay setan yu xew na franc-maçonnerie yamu ci rek parce que ñu bari dañ koy jaawale lolu buñ ci duggé dañu tej lu yagg ndax ño bokk vocabulaire néna ño bokk cheminement doxine bi ño bokk it nak manam mœurs travail sur soi li ngay défar sa bop nga xamé
0: at-tahalli
2: at-tahalli nga am sonu day wax tahalli at-tahalli ngay dindi ba mu set
0: xam nga nim ko rangalé ni bo set lo wal tak fina hawa gi
2: manam
0: hawa deb tahawa lim jur bo set lu yexew Sénégal fan yi nit ko top bané xam
2: nga xamé passion la xam nga bané wala tatbil hawa fayudil laka an sabila légui moy passion top sa nafs motax yonent bi biko yalla tag ma yanti khalil hawa in huwa illa wahyu yuha ifo ngare amit hawa ya khalilan manami deng parce que ay nelawit day dundal bakkan kon ressourcement religieuse la kedi def mais accomplissement moral bon confrère yep ko def tous les membres confrère initiative yep manam travail ci soi gis nga ay ishara du yoy ñomit dañ ko am
0: sen symbole rek
2: ñene pierre brut ñene ya koy xatch pour tabax sa temple kétam ñu né la ay ishara la nga défaru ba défar sa bir ño bokku lepp légui nak sëriñ bi sétani yaat yoyu lay jël diko ci sun texte bi nga xamné moy sun fonda moy sun fondement civilisationnel moy sun fondement dëkk bi moy texte bi nga xamné moy sun référence religieuse gis nga tuba bi yoy yëpp dañ ko bok li ñu wutalé rek moy référence religieuse bi référence religieuse bobu ak handicap yoyu ak yoyu nga xamné né day manam yu akir safwat liñ wara xam dëkk loolu la seen bi éliminer ci xassida gi motax mu wax né wati alhu ban maskana ta'allumi
0: fofu ñew ci ñang mi fofu ñagge ci ñang mi parce que mo ci top li bi jallé
2: damaay
0: bëgg ñu yëm ci
2: damaay bëñ ko bëñ ci fourvoyé
0: parce
2: que mu bëggone développer lu bari
0: waaw d'accord
2: ci bi dama koy faté bu seen bi dëng kon légui tam manam it amna fumuy waxe manam ama mo wax kegge wal tuddu khilil musliha fi yadi xam nga muslih reforme dafa bax te reforme te lepp nak fi yadi wa fi dari wa sabbitahu bil hadi wa fi c'est la muy reforme bo xamé ne day deppo jangale bi yonent bi xamné mo hadi wa fi manam dal señ bi day delu da wax ne da xol yi nga xamé ne moy muhakkirat yi nga xamé ne moy yak moy tedem te señ bi wax nako defal roof xam nga defal nit amul defal roof ndax matière bi amul solo wax sa nako xana fihi min ruhi dal min ruhina suful bobu nga xamne moy dund ndax roo rek moy dund li ci dess matière la day delu ci suuf defal nit gogou nak mo koy té complexe ba pare yar ko wan ko ne ko do dara ndax xam nga ñun batay ma delisi wat ñun ak sayatin ya bok nañ ba ndax ñun dañ nan reniement di soi moy wané né do dara ñal waan
0: do rek
2: wan lé do dara ñu xacc sa tel ba nga xamé né dañ ci génné lepp luy reuy ak hojgo kibriyat lepp ñomit amna refoulement de soi waye ñun dañ ko jëmëne
0: ñom franc-maçonnerie
2: wa amna refoulement de soi comme ñun ni amé reniement de soi mon qati'an li rabbih min al-basar musawiyan dinar 'ayn bi madar tolerance bi amna ka ardin yurma fawqaha kullu qabih wa la turi min la magi yo yep amna ko difference bi moy waye nak yon mom dañ la nan xolal fi ndax budé jang rek khilaf da bari ak niza amna fi khawlani am dafa bari waye nak budé tariqa nak himma irshad la motax bala ñu irshad gogu nak mon te ñak motax muy nak irshad mom motax mu tuddu ko ndax tariqa mom irshad la am waaw kon señ bi lepp lo xamne dal mo fi amone muy ciaddu ki ndax it yoyu rek du yoyu takale rek moy lejeul way ciaddu ki ndax li ne ci ñun khususan nafs ya al qafaya bi ayni al qalb zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati do doxala ci serigne bu meuna yar da xol ku ne khususan nafsi jumlatiha lol mo waralon serigne bi bu ki ñewé mu yalwan loko bu ki ñewé mu jang loko bu ki ñewé mu ndax ku ci ne ku yari nit ku ci nek la koy defar legi ñu defar ko waye ñak touba aussi ñak touba ki feñ ci corona bi feñ ci corona feñ ci di yëngal rew mi touba xew fi feñ ci rew mi touba fo toll ya ngay deg ko ci kar ko jang touba fo bi nga xamné touba bi dañ fi indi assimilation à outrance nit ñi assimilé señ bi indi jibulo ki daara
0: ma sha Allah
2: irshad ak talim motax mo am
0: daru lolo yaq projet touba
2: motax maske ñu ñëwaat ci madame fossé ni mais xolal vocabulaire maske touba watan ñew na ci daru ñew na ci maskan ñew na ci ak balet té pourtant fu ci né lam cey wax lu ponctuel la ak fofu pourtant dañu nuru mais boko xolaté gën ci réfléchir fu balet ñew danaka
0: bu ak nim djeggé sénégal nga am lim bind lepp te musta bind turu sénégal
2: waaw musta bind turu sénégal waye nak giñu na sénégal giñu na sénégal
0: mo watam rek
2: waaw watam deng légui incliné na turu ga motax bu na ak ardu ñew na ci wa ardu fu deng ak risqu ard wa risquha deng manam kon seigne matla